0: research para sa ating legal playbook. Marami rin ako natututunan, Judith, no? Kaya't tuloy-tuloy ang ating pag-aaral. Kaya from May 28 up to June 12, no? Sa ngayon ay June 10 pa lamang, meron pang dalawang araw hanggat ating Independence Day, kailangan ng ating Philippine flag ay nakadisplay hindi lang sa mga government buildings, pero pati sa ating mga sports facilities, no? Kasama yan. At saan ito nakasaad? Maliwanag sa ating Flag and Heraldic Code of the Philippines, no? Republic Act 8491, na kasama sa paggunita, pagkilala ng ating watawat ay pati ang ating mga sports facilities, lalo na yung open to the public. Paulit-ulit natin, sana hindi kayo nagsasawa, na lagi nating pinapaalala sa lahat kung ano ba ang layunin ng sports sa Pilipinas. At tuwing nagkakaroon tayo ng pagkakataon para paliwanag ito, sinasaad natin na sa ilalim ng ating saligang batas mismo, isa sa mga sinusulong ng sports sa Pilipinas ay ang patriotism at nationalism, no? Pagmamahal sa ating bansa, pagmamahal sa ating bayan. At ito rin ang sinusulong na ito rin ang pinapahalagahan ng batas na nabanggit ko, yung Flag and Heraldic Code. So, pareho ang layunin ng sports sa layunin ng ating Flag and Heraldic Code. Ulitin natin, ito ang patriotism at nationalism, no? Alam mo, Judith, nung ako'y nasa high school pa lang, no, alam naman natin, nagre-recite tayo ng national anthem, no? Nasa batas pala ito, no? Ngayon ko lang nalaman din na nasa batas pala ito, at pinapahatid ko sa iba itong Flag and Heraldic Code. Nandyan ang titik ng national anthem, nandyan din ang Pledge of Allegiance to the Philippine Flag. Mamaya, yun ang huli kong babanggitin bago ko tapusin ang aking lecture. At pangatlo, yung ating national motto. Sige nga, itetesting ko nga kayong lahat. Ano ba ang national motto natin na nakapaloob sa Flag and Heraldic Code? Sige, hindi kita tatanungin, Judith. Baka hindi mo mabanggit. So, ano ang ating national motto ayon sa batas? Maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa, no? Akala ko historical lang 'to, no? Ngayon ko lang naunawaan na ito pala ay nasa batas natin. Ulitin natin. Maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa, no? Kaya sa ating mga atleta, sa ating mga coaches, sa ating mga officials, kailangan natin alamin ito at kailangan natin itong isabuhay, Judith, no? So, usapin naman ng ano bang aplikasyon ng
1: Okay, so si Attorney Al Agra po, okay, hinihimay na natin itong patungkol nga po sa sports, noble purpose of sports and flags. Sige, balikan natin si Attorney. Yes, go ahead.
0: Oh, apologies, Judith. Ano, naghag yung humina yung aking internet. Okay na ba ako ngayon? Naririnig na ba? No? Yes. So ulitin natin, maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. So applicable ba tong binanggit nating batas na ito, no? Sa sports. Ang sagot ay oo. Applicable na applicable. So every public assembly, every official ceremony, including sporting events, no? Ulitin natin. Including sporting events, whether amateur, whether collegiate, whether professional, whether local or international, kailangan po ginagalang ang Flag and Heraldic Code. Ulitin natin, saklaw po nito ang sports, no? Wag natin minemenos ang sports, no? Hindi, kaya't kailangan po natin ding malaman na, again, sporting events, amateur, collegiate, professional, local, or international. So, sinong kailangan makaalam nito? Siyempre, atleta. alam din ng dapat ng organizers, alam din ng officials, alam din ng ating coaches. Ano ba ang mga sa usapin ng ating watawat? No? Alam mo, nung nakita ko yung huling palarong pambansa, Judith, no, meron ako nakitang dalawang pagkakataon na sumayad ang Philippine flag sa lupa. No? So, alam natin, yan ang isang hindi pwede. No? So, ano muna yung mga pwede at mga kaildus regarding the Philippine flag? Siyempre, kailangan displayed prominently, hindi siya nakatago, no? Kitang-kita natin. Kailangan malinis ang ating Philippine flag, no? Minsan nakakakita ako ng Philippine flag natin na marumi or sira-sira, punit-punit. Pangatlo, siyempre, place of honor, no? Position of honor, no? Kung titingnan natin halimbawa ang field sports, kitang-kita yung Philippine flag nasa gitna, no? So kailangan position of honor. At siyempre, dapat galangin ito. Hindi lang ito piece of cloth, no? Ito ay sumisimbolo ng ating bansa, ng ating watawat. Kaya nga, binanggit natin kanina, patriotism and nationalism. Ano naman na ang mga bawal sa anong mga don'ts sa usapin ng ating Philippine flag? Siyempre, huwag natin gamitin ang Philippine flag pangtakip ng lamesa or pangtakip ng sasakyan. Hindi siya costume. Kaya ingat sa ating mga tuwing nagkakaroon tayo ng patimpalak, minsan ang Philippine flag ginagamit bilang costume or commercial merchandise, no? Maliwanag ito sa batas, pero minsan nakakakita tayo sa mga tiyangge, sa mga department store na ang commercial merchandise ang Philippine flag. So iingat lang dahil ito ay pinagbabawal. Hindi natin pwedeng gamitin siya bilang dekorasyon halimbawa sa sapatos. Kasi bakit 'yon? Dahil alam mo naman natin sapatos sumasayad sa lupa, no? Kahit nadudumihan, kaya hindi dapat ganyan ang pagtingin or pagtanaw sa ating Philippine flag. Siyempre, bawal punitin, bawal lagyan ng ibang words, bawal lagyan ng ibang logo ang ating Philippine flag. At nabanggit ko nga dapat no, siyempre mga atleta natin excited pag nananalo sila, 'di ba? Dinadala nila yung Philippine flag or naka-display pag sila ay nasa podium, nasa picture taking, no, wag naman nating pasayarin ang Philippine flag sa tubig or sa lapag or sa hapag kasi ito po ay pinagbabawal. At syempre, wag naman natin laitin, wag naman natin gawing joke, no, ang national anthem at ang ating Philippine flag. Isa ring napansin ko sa batas na ito, Judith, no? Kung ang isang national athlete ay pumanaw halimbawa, pwede bang lagyan ng kanyang casket ng Philippine flag, no? Ang sagot ay pwede, pero karaniwan hindi, no? Karaniwan ang Philippine flag, syempre pag ikaw ay pangulo or veterano sa gera or sundalo. Pero pwede na for national athletes or any civilian, pwedeng bigyan kasi sa ilalim ng batas ay a distinguished service, no? Pag ikaw ay nag-alay ng distinguished service to the nation at ito ay sinang-ayunan ng local government unit, hindi national ha, local government unit, then pwedeng ilagay ang casket, ang watawat sa yung casket. Balikan ko lang, alam naman natin ang blue ang nasa taas, no? At nasa kaliwa, no, of the observer, kasi pag red ang nasa taas or red ang nasa kaliwa, ibig sabihin panahon 'yan ng gera, no? Kaya balikan lang natin na ang kahalagahan, huwag natin minimenos ang Philippine flag, huwag nating minimenos ang ating watawat. By the way, under the law, no, merong tiyempo ang pagkanta ng Philippine flag, no? Kung ikahambing natin sa Estados Unidos, 'di ba? Iba, iniiba nung singer nung ang tempo, no, ng national anthem ng US, pero sa atin hindi pwede. May certain number of beats, may certain tempo. At syempre, hindi natin pwedeng baguhin ang kataga or mga salita ng Philippine flag. Kaya sa mga national sports associations dyan, no, siguro isa sa mga dapat nating bigyan ng training or bigyan ng oras sa ating mga national athletes and coaches and officials. Memoryado nyo ba ang Philippine, ang national anthem, ang lupang hinirang? Naalala nyo pa ba ang national motto? At binibigkas nyo ba ang panunumpa sa watawat? So, I will end this lecture, Judith, sa panunumpa sa watawat. Hindi rin kita tatanungin kung naalala mo ang panunumpa sa watawat dahil baka hindi natin masabi ng wasto. So, ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Sa ating mga national athletes, sa ating mga atleta, sa kapwa Pilipino, alamin natin ang panunumpa, isabuhay natin ang panunumpa sa watawat. Kaya yun po ang ating munting lecture sa umagang ito. Basic, no? Pero kailangan po nauunawaan natin bawat kataga, bawat salita at kailangan mas mahalaga sinasabuhay. Judith.
1: Yes, tunay na napapanahon at napakagandang ano yan, reminder, Attorney Al, and challenge. Diba?
0: Tama.
1: Lagi tayong may ganitong selebrasyon tuwing June. Kasi hindi na simula May 28 eh. Kadalasan yung June 12 na lang, diba? Natin talaga tunay na naiwawagayway yung ating watawat or Philippine flag. So, yung pala, simula May 28 pa, no? Yung pag-display niya sa mga agencies and dito sa mga, kahit dyan sa mga parke natin, ano?
0: So, at paalala natin, Judith, kasama sa mga sporting events, no? And of course ito, whether outside of June 12, outside of May 28, tuwing nakakaroon tayo ng sporting events, kailangan tinataas ang watawat at inaawit ang lupang hinirang at sana madagdag natin yung panunumpa sa watawat kasi yung binigkas natin kanina, yung huling mga kataga ng panunumpa sa watawat, nandun yung ating national motto, no? Makadiyos, makatao, makalikasan, at makabansa.
1: Yes. So, Attorney, naalala ko lang nung mga bata pa tayo, no? Kaya pala, maingat na maingat sa mga flag raising. Ano po? Talagang yung ating watawat, hindi nga pwedeng basta lang mahulog, mabagsak, diba? At sumayad talaga sa lupa.
0: Tama. Of course, historically, ganyan. Pero ngayon, sana, sa programang ito, mas naunawaan natin na meron palang batas. Ito palang pinapahalagahan natin ay nakasaad sa batas, Judith.
1: At may parusa kung hindi ka susunod sa batas. Ano ang mga posibleng parusa dito ayon po sa ating ngang batas, Attorney Al?
0: Oh, sa pagkakaalala ko, may kulong. Mm-hmm. Pero let me check on that, yes. Judith. Oo. Mm-hmm. Yes.
1: Okay, Attorney, tunay na kapag inawit yung pambansang awit, di ba? Lalo na sa mga sporting events. Tapos pakita nga natin yung victory run ni na Alex Iyala o kahit ni na EJ Obiena na talagang winawagayway yung bandila ng Pilipinas. Dati hindi ganyan, Attorney, eh. Well, itong mga nakaraan talagang may victory run na talaga namang nakaka-proud, nakaka-alam mo yun, goosebumps, talagang yung feel na feel mo yung pagka-Pilipino mo. Talagang kapag dinisplay ng mga atleta yung watawat, di ba? Ewan ko kung bakit ganun. Siguro nga dahil syempre Pilipino tayo at alam natin kung ano yung hirap, ano yung halaga, ano yung pride na ating binibigay at simbolo nga talaga yung Philippine flag kapag sinuot ni Heidelin Diaz at ang iba pa na ating mga atleta. Tunay na para sa bayan.
0: O kaya kami nung unang nilaro sa obstacle sports sa Southeast Asian Games, no. Alam natin medyo naghakot ang obstacle sports nung Southeast Asian Games na 'yon. Kaya naging madalas yung pag-awit ng lupang hinirang pati nung sa Cambodia, no. So syempre hindi natin naiwasan lumuha. Naalala yung ating mga pinagdaanan at 'yon. Sana wag kailangan isabuhay ito, no? Hindi lang ito pang-awarding ceremony. Hindi lang siya minsanan. kung ano ang sinasagisag ng ating watawat, ng ating panunumpa sa watawat. Yun yung hamon nga, nabanggit mo nga, challenge ito for everyone. Kailangan isabuhay dahil nga para sa patriotism and nationalism, Judith.
1: Meron lang akong kwento.
0: At doon lang sa tanong mo, Judith, no, I just checked. So, tama, may fine at kulong. Pag ikaw ay lumabag sa pinag-usapan natin about the flag and heraldic code, Judith. Yes.
1: May natandaan ako na isang awarding ceremony para sa mga atleta natin. Nagkataong hindi natin naibigay yung plaka pa ata po noon eh, ang tinutugtog sa closing, sa awarding rights. Walang aawit. Isang bansa sa Southeast Asia, yung aming station manager na si Sir Ricky Ap Santos. Talagang pinayapayan siya ng isang technical official, Filipino, pero international official para siya yung kumuha ng microphone at talagang awitin yung pambansang awit. Siyempre, gold medalist tayo. Kaya no choice, iwanan yung trabaho kahit nag-a-announce, tumakbo dun sa gilid ng entablado para lang awitin ang ating lupang hinirang.
0: At sana tama yung kanyang
1: yes.
0: mga... Oh, kasi minsan mahirap eh, on the spot. No?
1: Opo.
0: Kaya kailangan kailangan pinagpa-practicein din, no?
1: Tama.
0: Balak kong ang gawin sa mga NSAs kung saan ako involved na maganda mag-practice tayo ng national anthem kasi baka biglang magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng technical difficulty, bigla kang tawagin, ikaw ang aawit, no? Kaya at medyo nakakahiya naman at pwede ka pang maparusahan dahil hindi mo alam ang ating lupang hinirang, no?
1: Yes, at sa kadamihan po ng tao na nakapaligid sa iyo, pwede pong ma-mental block ka. Kaya nga
0: tama.
1: Din po sa amin, sa regular lang nating PSA forum, attorney, eh minsan may baon ako, may kodigo ako, kasi pag nawala ka, baka mali na yung lyrics na awitin mo, di ba?
0: Okay.
1: At minsan naman, sumasabay tayo. Para yung beat, di ba sabi mo kanina,
0: correct,
1: talagang
0: correct.
1: May beat yan eh. Actually, yung beat ng pambansang awit natin, lupang hinirang, march. Di po ba? Parang
0: correct.
1: Nagmamarcha ka.
0: Correct. Kaya ang mungkahi ko sa susunod na PSA forum, baka pwede rin bigkasin yung panunumpa sa watawat. No? Baka maganda rin after the national anthem, of course may invocation, maganda rin may panunumpa sa watawat para nagugunita natin at mas napapalalim pa.
1: Para maidiin pa yung bang ating
0: correct.
1: Pagmamahal sa ating bansa. Alam ko na maraming ganap, minsan hindi na ganun ka kainit ika nga ang ating pagmamahal sa inang bayan. So napakaganda nitong ating naging topic para sa araw na ito, Attorney Al. So sana magunita natin at hindi lang natin gugunitain kapag ganitong mga panahon. Sana parate. Buti nga, laging may flag raising ceremony, di po ba mga national government agencies? At doon ko nadidinig talaga to, yung panunumpa
0: correct.
1: Sa watawat. Madami ng panunumpa yan, attorney. So hindi lang natin bibigkasin, isa sa buhay pa natin.
0: At pag nanonood tayo ng sine, alam naman natin pag yung unang-unang oras nanonood ng sine, ay kinakanta rin ito. So kahit nasa sinihan, kailangan pa rin igalang ang pag-awit, Judith.
1: Yes, okay. So ano ang huling bili natin ulit sa ating mga taga-subaybay dito sa Legal Playbook as regards the noble purpose of sports and of course, the Philippine flag?
0: More than the words, more than the symbol, would be the value, the principle, the policy behind the national anthem, behind the motto, and behind the pledge of allegiance, no? Ito ang patriotism at nationalism at ito ay consistent or kaparehas ng noble purpose or layunin ng sports. Muli, patriotism, nationalism, social progress, healthy and alert citizenry, at total human liberation and development. Napakalalim ng mga kataga. Kailangan reflected siya sa mga polisiya sa pang-araw-araw nating ginagawa, Judith.
1: Yes. Ang ating legal playbook ni Attorney Al Agra ay nasa iba pa rin pong platform, 'di ba? Every week ito po ay napapanood. Saan ulit ito, Attorney Al?
0: Meron tayong newsletter na every Thursday lumalabas po ito at alam naman natin maraming nangyayari sa sports at siguro pauna lang sa next episode ng Radyo Pilipinas DOS sa Legal Playbook, pag-uusapan natin itong trahedya na nangyari sa dalawang student athletes ng Ateneo. Alam naman nating lahat ito. Kaya pag-uusapan natin ano ba ang safe sports, kasi yun naman ang pinakabuod nito. Ano ba ang liability kung meron, ng eskwelahan, ng officials at ng coaches. Kaya ngayon, laman ng social media ang usapin na to. Kaya hopefully mas marami tayong datos at facts by next week para mas grounded naman at hindi fake news ang ating pag-uusapan next week, Judith.
1: Hihintayin natin yan at hihintayin, aabangan ng ating mga taga-subaybay dito sa ating sports radio. Ito din po ay nire-replay natin sa iba-iba pang mga slot ng ating himpilan. Attorney, meron ka pang isang mahalaga na proyekto, no? PSC
0: Oo.
1: At Philippine Sports Institute, para mas lalo pa nating maintindihan ang sports at batas. Ano po ito?
0: Oo, alam mo, tuloy-tuloy ang ating pagtuturo at pag-aaral sa usapin ng sports law. Kaya in partnership with the Philippine Sports Institute, which is part of the Philippine Sports Commission, magkakaroon tayo ng 13 modules about sports law, no? 13. Yung pinaka-core module, 7, at meron tayong 6 na elective. So kung ikaw ay napakasipag, pwede mong enrollan at attendan itong 13 modules. Mag-uumpisa to every other Saturday. Every first and third Saturday of the month, beginning June 20 up to December. Kaya ito ay, ang venue nito ay sa PhilSports, sa Ultra, yung office doon ng Philippine Sports Institute. At lahat ng kukuhan ng at makakatapos ng programang ito ay gagawaran ng Certificate in Sports Law and Governance ng PSC at ng PSI. Kaya yung nilabas nating announcement, pwede po kayo magrehistro using the QR code. So again, itong offering na ito ay para sa lahat. Nauunawaan natin ang usapin ng sports. Babanggit ko lang yung ibang mga paksa. Siyempre, nandyan ang noble purpose of sports. National athlete, student athlete, professional athlete. Itong mga safe sport, no, mahalaga yan. Ano ba ang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa sports? Media in sports, pag-uusapan din natin yan. Intellectual property, ano ba ang role ng parents sa sports? So, ano ba ang mga kailangan gawin ng isang event organizer, no? Pag-uusapan natin yan next week, kasi merong decided case na isang minor nabundol ng jeep habang tumatakbo sa isang half marathon. So, yan ang pag-uusapan natin next week, Judith. Kaya pinapaanya natin lahat na mag-enroll dito sa Certificate in Sports Law and Governance offered by the Philippine Sports Institute of the Philippine Sports Commission, Judith.
1: So, lahat pwede, attorney, atleta, coach, o kung ano ka man, basta interesado ka, definitely, you can just
0: Correct.
1: Enroll here.
0: Maging sino ka man. again, alam na, sinusulong naman natin, kaya meron tayong legal playbook,
1: yes.
0: Judith, dahil ang sports law is for all. No?
1: Mm.
0: In the same way that sports is for all. No? Walang kinikilingan, walang bias, lalo na sa usapin ng kaalaman. Napakahalaga nito.
1: Sige, i-check natin po ito at para talagang makasali dito tayo, no? Every first and third Saturdays, okay?
0: Correct. Every morning yun, Judith.
1: Yes, morning. Mga ilang oras to, attorney?
0: 3 oras, kaya sorry, let me check, no? 3 oras nga ba?
1: June 20 to December 12 po ito, yan.
0: Correct. June 9 to 12. Yeah.
1: Ah,
0: every morning.
1: Yes,
0: yeah.
1: Okay. So, pagpunta nyo dun sa Ultra, Pwede kayo mag-walking muna, first hour, tapos by 9. Diretso na tayo sa lecture ni Attorney Al Agra. Salamat po muli sa pagkakataon, Attorney. Napakarami natin muling natutunan. At thank you so much dito sa napakagandang reminder and challenge para nga po sa paggalang sa ating pambansang awit, sa ating watawat at syempre sa pagiging Pilipino, di ba? Maisabuhay ang talagang pagiging isang tunay na Pilipino. Sa gitna ng mga usapin, sa pagkakataon na ito, general message na iwanan mo sa araw na ito bago tayo dumako sa detalyado ng mga usapin sa susunod po na edisyon ng ating legal playbook. Please, Attorney.
0: Oo, muli, paalala sa lahat na ang sports ay hindi lang about sports. Ang sports ay para for patriotism at nationalism. Ito ay nakasaad din sa ating flag and heraldic code. At bilang paalala sa lahat, ang ating national motto, na bahagi nito, ang bahagi siya ng ating Pledge of Allegiance para sa mga ating atleta, kapwa Pilipino, tayo ay dapat maka-Diyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Yun lamang po sa susunod na edisyon ng Legal Playbook sa Sports Radio. Makita po tayo ulit na next week sa tuloy-tuloy na pag-aaral tungkol sa sports law. Judith, magandang umaga at magandang araw sa ating lahat.
1: Magandang umaga, magandang araw. Si Attorney Al Agra, ang ating sports law professor, ang ating National Sports Association leader at master athlete. Until next week, salamat po!
0: Thank you.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook. Sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit
7: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
9: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.

0: Yes, good morning. It's 8:38 at diretso po tayo dito lamang sa ating Headline Sports. So matapos yung ating Legal Playbook segment with Attorney Al Agra na parating nyo pong nasusubaybayan tuwing araw ng Miyerkules sa napakarami na mga interesting na subject o topic ay didiretso na tayo sa ating balitaan. Sa mga bumabanderang balita, headlines para sa araw na ito, today is June 10 na 2026. Sa larangan ng tennis, Alexandra Alex Iala pinayukod si Zhang ng China 6-3, 6-2 para po magkaroon ng rematch sa kanyang kaibigan, matalik na kaibigan, world number 16 na si Iva Jovic sa second round or round of 16 ng WTA 500 Queens Championships sa London. Samantalang ongoing na, yes, nagsimula na ang ICTSI Philippine Athletics Championships dyan sa NCC New Clark City. Kapas Tarlac si Rhea Arevalo nandoon at kaagad na may winner na ng gold medal si Germali ang nagkamit ng kanyang ikatatlong sunod-sunod na 5,000 meter title dito nga sa Philippine Athletics Nationals. Mamaya, antabayanan natin si Rhea Arevalo sa live report. Ano pang ilang mga ganap dito nga po sa unang araw ng ating National Championships in Athletics. Samantala, sa larangan ng football, kagabi natapos na yung Three Nation Friendlies dyan sa Rizal Memorial Football Field. At ang Pilipinas, wagi muli, tinalo natin ang Myanmar 5-1 para natin masweep. Wala tayong talo dito sa naganap na friendlies. Samantala, kaugnay pa rin ng mga usapin o ng usapin patungkol po sa hindi inaasahan na pagpanaw ng dalawang mga Ateneo student athletes. Ang Philippine Sports Commission, ng ating National Sports Agency, kahapon sa isang press conference ay nagsiwalat ng kanila pong magiging stakeholders panel meeting today, mamayang hapon yan, mga alauna ng hapon dyan mismo sa Rizal Memorial Sports Complex sa opisina mismo ni Chairman Patrick Pato Gregorio. So kahapon ini-anunsyo niya yan. Hindi ito mag-iimbestiga, itong committee na ito. Subalit, sila ay magpupulong upang malaman ano ang nangyari at gusto nilang magkaroon ng measures para po maiwasan na ang nasabing sabihin natin mistake para hindi na ito maulit pa. Si Attorney Guillermo Iroy Jr., si Commissioner Fritz Gaston at si Chairman Pato Gregorio kahapon ang humarap sa media para sa kanilang reaction bagamat meron na silang statement. So mamaya 1 o'clock ang meeting, around siguro 3 or 4 ay meron ng pahayag patungkol sa meeting. Sino ba ang kasama ng panel? Ang panel po ay bubuuin siyempre ng PSC, ganun din ng Samahang Basketball ng Pilipinas, ang kanilang Executive Director, Attorney Erica D. Ganun din po dalawang representatives from UAAP kasama na si Attorney Rebo Sangisag. Ganun din isa mula sa CHED at ganun din mula sa DepEd, si DepEd Yusek Macom. And then nandiyan din po ang National Youth Commission. Si Chairman Jeff Ortega ay dadalo din dito sa pulong na ito. Mamaya antabayanan nyo, Sports Radio will be there para malaman kung ano ang mapapagkasunduan. Samantala, sa iba pang mga ganap, siyempre, yung sa NBA kahapon, okay, nasa headlines na natin yan, nakaisa ng panalo ang San Antonio, okay, para manatiling buhay ang kanilang chance dito sa NBA 2025-2026 season. Ito na, NBA Finals. Sa game number 3, pinangunahan ni Wembanyama ang koponan, 32 points para bitbitin nga ang San Antonio over the New York Knicks. So, 2-1 pa rin ang serye. Samantalang sa tennis naman, wagi ang o kaya sabihin natin success ang pagbabalik ni Serena Williams, okay? Dahilan sa siya po at ang kanyang partner na si Victoria Mboko ay nanalo sa doubles competition ng Queens Championships. O ito din ay tinatawag na HSBC Queens Championships dyan yan sa London. So pasok sila sa, ang alam ko kapag doubles, ano na yan eh, quarterfinals na kaagad kasi 16 team draw yan, tapos pasok ka agad sa, syempre, from 16 to 8. Pero kapag single ay from 32 to 16. Kaya nasa round of 16 si Alex. Okay, so mamaya po ay ihahatid din natin sa inyo yung ilan sa mga panayam natin kasi kahapon, di ba, nagkaroon ng announcement ang ating PSC sa ginanap na PSA Forum. Ang PSC mamimigay ng incentivo dito nga po sa ating Philippine Rowing Team. Yes, nananalo ng 3 gold medals, 1 silver and 2 and 1 bronze. Okay, sa pagtatapos ng Asian Continental Beach Sprint Rowing Championship sa Pattaya, Thailand. So mamaya, ibahagi din namin sa inyo. Meron kung panayam sa ating mga rowers, tapos syempre yung ding pahayag ng PSC patungkol nga po dito sa kanilang gaganapin na panel discussion with sports stakeholders ay amin po muling ibabahagi sa inyo. Okay? So, time out tayo. First time out natin for today. Tapos pagbabalik, kaagad namin ibabahagi sa inyo ang detalye ng mga balita dito pa rin sa Headline Sports. Kasama ko si Engineer Chemart Rocamora. Yun din pong kanyang Facebook page. Ang pansamantala namin ginagamit at nasa share namin sa DZSR Sports Radio. Siyempre, alam ko, kasama ko din kayo sa 918 kHz sa ating AM band through our Malolos transmitter at siyempre sa ating PBS receiver ang Sports Radio anytime, anywhere. Okay, so pwede kayo mag-download niyan sa App Store o kaya sa Google Play. Kasama ko rin si Nida Ereskin Soriano. Okay, time out tayo and then we'll have more in a while.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM. PSC Hour. PSC Hour.
5: Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
1: PSC Hour.
5: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
1: PSC Hour.
5: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
1: PSC Hour
5: sa Sports Radio 918.
0: Yes. Subaybayan ng ating Philippine Sports Commission are every Friday po yan, 1 to 2 in the afternoon, ang mga pahayag ng ating mga sports officials from our National Sports Agency, lalo na ngayon ang dami pong ganap ano, at ang daming mga usapin na binibigyan ng pansin at bilang isang National Sports Agency ay kailangan pong may aksyon ng ating PSC sa mga takbo na mga pangyayari. So mamaya abangan yan ha, yung magiging desisyon o kaya kakalabasan ng pulong with stakeholders. Arian Maliari will be there and asahan natin sa afternoon slot natin magkakaroon tayo ng update. Samantala, puntahan nga natin ang panalo ni Alex Ayala. Okay, ipinahiya ni Alex Ayala itong Chinese na double specialist na si Zhang Suwei, okay? 6-3, 6-2 doon sa kanilang round of 32 o first round ng HSBC Championship. Okay, kilala din ito bilang Queens, di ba? The Queens competition. Okay, pero ngayon iniba na yung pangalan eh. So, si Alex, ang kanyang kalaban ay medyo talagang veteran na, 37 years old, former Wimbledon semifinalist, but now in doubles na siya, mas naka-concentrate. So, maagang lumamang si Alex, pero alam niyo naman itong experience din itong Chinese, lumaban pa kahit papano. So, nagtuto. Eventually, si Alex naman, she just went on, nag 5-3 and eventually, talagang 6-3 yan. Tapos, doon sa second set, patuloy na lang yung magandang kilos ni Alex. Mukhang smooth na yung kanyang galaw sa grass court because ito nga po ay grass court na. Wala na tayo sa clay court ano, bilang paganda para sa Wimbledon. So, and that ended ang second set ay 6-2. So with that, anong ibig sabihin? Nako, ay rematch na naman sila ng kanyang kaibigan, matalik na kaibigan, isa sa mga besties aside pa from Zainab, Zonmes at itong si Eva Lis, 'di ba? Ay si Eva Iva Jovic ang kanyang makakarap dito sa second round o round of 16. So, tingnan lang natin yung iba sa mga nanalo pa dito. Si Alex at saka si Eva ay nandoon sa ano, sa baba ng draw. Okay, na kung saan umabante na rin doon sa round of 16 sina second seeded Anisimova ng Amerika at si Laura Sigmund ng Germany. Sila magkalaban doon sa baba ng draw. Tapos si Jovic nga at si Ayala. Tapos doon naman sa taas ay nandiyan sina panalo ang syempre pasok sa round 2 ang nagbye na si Rybakina as top seed. Nandiyan din si Maria ng Germany. Tapos another German in Christian. Tapos si Katie Bolter ng Great Britain. And then si Imboko ng Canada, pasok din sa round of 16. Si Pliskova ng Czech, andiyan. Tapos si Boskova, naku, yung mga Boskova na na. At ganoon din ang taga-Serbia na si Donna Vekic. Si Sir Steya, nandiyan din. At si Emma Raducano, talaga namang ano ha, star-studded ito. This is a WTA 500 tournament, kaya lahat may pangalan, lahat di kalibre. And seemingly, expected ba ito? Meron bang nawala na kaagad? Okay. Ah, Leila Fernandez was upset by Katie Bolter. Si Leila Fernandez ng Canada. Okay, Filipino-Canadian yan. So far, seemingly siya lang. Si Sir Steya, 7th seed. So wala pang na-eliminate ng masyadong malaking pangalan. Si Bencic, andyan din. Pasok din. At saka yung si Dart. Okay, so it's a very interesting second round talagang in this competition na kung saan kilala yung mga pangalan definitely ay living up to the seedings, to the expectation ang mga kalahok. Okay, I'm also taking a look at the, tingnan natin kung, okay, kung ano yung iba pang ongoing. Okay, tinitingnan ko yung ayun, nakita ko na. So, doubles sina Emboko and Williams. Umabante nga din po sa round of 8. So, this is quarterfinals. Emboko and Williams, alam natin Serena Williams is on a comeback trail. Ito yung kanunahan niya yung tournament matapos yung kanyang retirement. Ang tinalo nila ay taga Australia. Okay, na sina Mercar, Martinez, and Rotifal. Third seeded, ha? Talaga lang ha. So it's an upset for Emboko and Williams. Isang bata at isang veteran. No? Ang score nila 7-6, tiebreak of 2 and 6-2. Sunod na mga kalaban ni na Emboko at saka ni Williams ay sina Leila Fernandez. Tama? Leila Fernandez ng Canada at itong taga Germany na si Laura Sigmund. Okay. Ang tinalo pala ni Emboko at ni Williams, isang American, si Martinez. At itong si Rotifal na taga Australia. Sino ba ang top seed dito? Uy, natalo na yung second seed na sina Dabrowski and Stephanie. Sa taas naman, hindi pa naglalaban sina top seed Danilina and Krunic. against Elkerry and Gleason. Okay, so yun pa yung aabangan pala for today. So Alex Ayala, I don't know, tingnan natin yung ano. Tingnan natin yung order of play. May order of play ba for today? Tingnan natin. Kung kagabi lang naman simula oy. Nakalagay na rin dito order of play for today. It's gonna be it will start at 6:30 PM doon sa kanila. Okay, kauna-unahan sina Jovic at saka si Ayala. So maaga-aga yung laro ngayon. Okay, 6:30 tayo ay 6:30 sa atin na ba itong time na ito? I don't think so. Kung 6:30 naman sa kanila, 6:30 PM, so ahead tayo by 7. Tama ba? Malamang ano na yan. Malamang ano, it's a Philippine time na yung laro ni Alex. Sandali lang ha, tingnan natin, i-check natin. Para sigurado tayo dahil syempre ako din kahit hindi ko naman napapanood ng buong buo, may mga nagsishare sa FB, di ba? Mukhang 6:30 PM, Manila time na ito, Philippine time na yung laban nila ngayon dito nga sa HSBC Championship or Queen's Championship dyan nga po sa London. So maaga-aga at least di tayo mapupuyat. Kagabi, medyo napuyat tayo eh. Supposedly, dapat 5, tapos naging 7, eventually naging 9:30 yung start ng Ayala Zhang kagabi. And halos patulog na tayo, di pa natatapos yung laban. But now, at least opening match, maaga yung pagsisimula para kina Jovic and Alex Ayala. The winner will advance to the quarterfinals. Okay, seeded number 6 and world number 16 si Jovic. Si Ayala naman ay unseeded pero world number 33. Nag-improve siya 4 notches from the previous last week's world number 37 rankings.
5: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.

0: over Chinese Taipei, although its semis hopes also hinge on the results of Korea and Australia. In other results, Chinese Taipei improved to 3-0 after routing Uzbekistan 25-17, 25-13, 25-19 for second spot in Pool A. Australia, which dealt a Las Filipinas its first loss, looks to improve on a 1-1 record when it takes on winless Kyrgyzstan. And so goes the 9 o'clock edition of the news. Good morning. This has been Judy Caringal.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
5: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Tuloy-tuloy tayo dito lamang sa Headline Sports. Alex Iyala wagi sa kanyang unang round sa HSBC Championships o Queen's Championship. Diyan nga po sa London, 6-3, 6-2 na panalo na itala ni Alex Iyala kontra Zhang Zuwei ng China para makaharap muli ang kaibigan na si Iva Jovic, round of 16 na ng WTA 500 tournament. Samantala, anytime, Rhea Arevalo will give us details of this Yasini Garmalis victory sa 5,000 meters ng ginanap na unang event ng Philippine Athletics Nationals dyan sa NCC sa Capas, Tarlac. Okay, so antabayanan niyo po, maya-maya lang ha. Ito yung action kanina sa pag-umpisa, as early as 5:30, nag-umpisa na ang Athletics Nationals. around 1,000 athletes from 9 countries are competing

0: In this June 10 to 14, Philippine Nationals, bahagi din ito ng qualifier para sa Asian Games, para sa Team Philippines. Samantala, puntahan natin ang football. Yes, kagabi natapos yung Three Nation Friendlies. Okay, dito po sa Rizal Memorial Stadium kung saan ang host Philippines. Wagi laban sa Myanmar, 5-1. Okay. Ito yung Philippine Men's National Football Team Tri-Nation Friendlies. Si Jefferson Tabinas ang nakauna na pagbigay ng goals sa Pilipinas a minute before halftime para sa 1-0 na kalamangan. Tapos yung kanyang brother Paul Tabinas naman ang siyang nakagawa doon sa second half sa 54th minute. So 2-0 na yon. Tapos si Bastian Rasmussen extended the Philippines lead 3-0. Sa 80th minute, bago pa yung Myanmar ay nakascore through Win Naing Nu. Okay, pero ang Pilipinas ay nag-back-to-back goals pa, nagdagdag pa from Andre Leopold. Okay, bago si Rasmussen ulit ay naka-isa pa para sa brace. Okay, and definitely it was an overwhelming victory, 5-1 para sa Pilipinas in that friendly against the visiting Myanmar. Si Aaron Bayato, okay, ay merong mga panayam. Baka maya-maya pwede natin ibigay sa kanila, lalo na itong si Jefferson or si Paul Tabinas, dahil sila yung mga gumawa ng goals para sa Pilipinas. Sa amin din pong social media, pwede nyong bisitahin ang DCSR Sports Radio for more of the highlights of this Philippines, Myanmar in this three nation competition or friendlies ginanap sa Rizal Memorial Football Stadium.
1: PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM.

0: So si Pangulo po, nakikita natin through RTBM ay nagsasagawa ng kanyang inspection sa Nara and Dau o Dau building sa San Francisco High School. Okay, informal lang naman to, parang bumati lang siya at kumaway sa mga kabataan, ganun din sa mga teacher na nandiyan sa San Francisco High School, okay? So, madalas-dalas ang pagbisita ni Pangulo sa iba't ibang mga eskwelahan at tunay naman ito na syempre nakakabigay ng inspirasyon sa mga kabataan na syempre nag-aaral, okay? Makita nila na mismong yung Pangulo ang bumibisita doon sa kanilang paaralan, hindi basta-basta na makikita ang Pangulo, di ba? So sa Quezon City yan, yung San Francisco High School, okay? Ini-inspect ni Pangulo, lalo na siguro ngayon, syempre may mga lindol, kailangang makita na ang ating mga eskwelahan ay ligtas para sa mga kabataan. Pagamat hindi dito sa Manila naganap yung lindol at sa Mindanao, syempre, mahalaga din na talagang makita natin at masigurado na maayos. Kasama naman din ito dun sa mga regular na ginawa the past 2 weeks ni Pangulo sa pagpunta sa iba-ibang mga eskwelahan. Okay, so ayan, marami pa mga estudyante ang kinakausap ni Pangulo. Pati si Quezon City Mayor ay kasama din po sa pagbisita dito sa Nara and Dau Building sa San Francisco High School. Okay, so babalik po ang ating programang Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918.
1: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so it's 9:16. Samantala, kahapon sa ating Philippine Sports Writers Association Forum, okay, ginanap po, syempre, dyan sa Rizal Memorial Sports Complex. Napakahaba ng forum namin kahapon. Aba, halos 10:30 nag-umpisa na kami with the baseball, Philippine Amateur Baseball Association. And then, matapos yan, ay hinintay namin si Chairman Pato Gregorio na nanggaling pa ng Canton City mula sa ABC Women's Cup at kanyang sinamahan ang ating Philippine Rowing Team doon sa pag-guest sa PSA Forum. Pinagmamalaki ng Philippine Rowing Team yung kanilang 3 gold medals, 1 silver and 1 bronze mula sa Asian Rowing, okay, Asian Beach Sprint Rowing Championships na naganap sa Pattaya, Thailand. Sila ay sinamahan ng mga coaches si Ed Mayrina, Benji Tolentino, kapwa Olympians yan, Maricon Fornea, tapos syempre si Charman Pato Gregorio, si Commissioner Fritz Gaston. At yung nga mga medalist natin dyan, okay, yung mga medalist natin ay katulad ni na Ayana Huerto and Casey Cavilte sa Under-19 Coastal Women's Double Sculls. Yun namang Under-16 Coastal Men's Solo na si Eman Pilar at ang kanyang partner na si Kyle Olano para sa Men's Double Sculls Gold Under-16 din yan. Tapos, andyan din si Matt. Okay, Hugadora para naman sa Coastal Men's Solo ng Under-19, sina Faiza Lento naman at si Ameline Pagulayan para sa Coastal Women's. Alam nyo ba, kagad na nag-anunsyo kahapon si Chairman ng incentive for the athletes, yung nakakuha ng gold medal dito sa Rowing Asian Coastal Championship na ito ay may tig 100,000 pesos. Tapos yung 50, yung silver medalist naman ay may 50,000 at yung mga bronze winners ay may tig 25,000. Sabi nila, syempre sila din naman na magiging, lalo na yung under-19, under-16, sila din naman na magiging elite team. Kaya ngayon pa lang ay binibigyan na nila ng insentibo itong mga rowers na ito. Tunay na natuwa si Chairman Gregorio na dati ring Pangulo ng Philippine Rowing Association dahilan sa mabilis na improvement itong mga kabataang rowers, okay, sa pangalaga nga ni Coach Benji Tolentino mula po dun sa Tansa, Cavite, Ternate, Cavite na rowing training camp nila. Okay, so itong coastal rowing ay isa ng Olympic sport. May coastal rowing na pala sa 2028 Olympics. Sa Asian Games, masasali na rito but not this time. Sa Japan, wala pa. Pero doon sa naganap na SEA Games last year, meron ng coastal rowing. Kaya marami na pwedeng ambisyonin itong mga rowers natin. So kung hindi ka masyado mahusay doon sa classic rowing like Joanny Delgaco and itong sina Chris Navarez na kasalukuyang nasa Europe para sa kanilang classic rowing training camp, eh di syempre lipat ka sa coastal rowing. So very proud at talaga namang sa kwento ni Charman Pato, eh na feel natin yung kanyang sabihin nyo, the feeling of contentment and you know, yun ding pasasalamat at pagiging happy kasi merong resulta kaagad yung programa. Ang programa na naimpisahan during pandemic. Tapos ito, may resulta na kaagad. Imagine 13 years old, 14 years old na mga kabataan nag-gold medal na sa Asian competition. Yung binigay na premyo, sabi, bibigay sa magulang. Yung isa, ipagpapaayos ng bubong dahil may tulo at ngayon ay rainy season na, di ba? Nakaka-inspire yung kwento ng mga kabataan. Kaya naman po, kahapon sa Sports Forum, yan ay nadinig natin at napanood natin. So, siguro sa mga susunod na slot, pwede nating ma-replay yung ating forum na yan. Mahaba-haba po yan. But mamaya, siguro after nung report ni Rhea Arevalo, we'll be having yung ating personal, yung one-on-one huddle natin. Actually, not personal kasi by group din ito. But ang sports radio nagkaroon ng talagang huddle with the medalists. At yan po ay aming ibabahagi sa inyo mamaya lamang dito pa rin sa Headline Sports.
1: Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go. Esports Explorer. Esports Explorer. Tuwing Martes, alas 10 ng umaga. Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: Kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: And in sports, world number 33 Alex Ayala booked a rematch against world number 19 American Ivayovich at the WTA 500 HSBC Championships 2026 after defeating 64th ranked Zhui Zhang 6-3, 6-2 in the first round on Tuesday in London. Oras sa buong kapuluan, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Susunod na po ang Spikers Net. Natili pong nakatutok dito sa Sports Radio 918.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata nakakabit
5: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Philippine Standard Time 10:09 ng umaga.
8: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net. Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan. Spikers Net. Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net. Spikers Net. Spikers Net. Umatik abong paluan mula sa mga larong inaabangan. Spikers Net. Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Umanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net. Spikers Net.

0: Nagbabalik ang Spikers Net, 33 minutes after 10 a.m. ang ating oras. So yun nga, no, despite the turmoil na pumapalibot po sa Philippine National Volleyball Federation, the show must go on pa rin para po sa ating Alas Pilipinas women sa kanila pong nagpapatuloy na paglalaro dito po sa ABC Women's Volleyball Cup sa Candon, Ilocos Sur. So ngayon, ang Alas Pilipinas women ay ano po ah, ay 2-2 po ang kanilang record, no. So this is a 6-team field dun sa Pool A kung saan kabilang po ang Pilipinas, and in a must win situation po ang Alas Pilipinas women sa kanila pong laban against Chinese Taipei bukas alas 3 no ng hapon. So ngayon pahinga po ang mga teams ho natin, wala pong mga laban ngayon, ano. So ito po yung naging mga resulta ng Alas Pilipinas women in their past 4 games, no. Unahin na natin yung Uzbekistan. Sa Uzbekistan, sweep ho yan, no. Yan yung naging laban nung June 6, no. 25-16, 25-12, and 25-14, no. So that was a very dominant victory for Alas Pilipinas women. And then yung naging laban naman nila noong June 7, that was Sunday, no. Ito po, no, nakakapanghinayang kasi 2-0 dapat to, pero natalo po ang Pilipinas in 5 sets, very heartbreaking loss against Australia. So ang score naman niyan was 22-25, 25-23, 25-18, 18-25, and 12-15. So lumamang tayo 2 sets to 1, kinapos doon sa 4th set, yun sana yung pang ano, yun sana yung pang-giba na sana dito sa Australians, pero umabot ng 5th set and then losing steam na ang Pilipinas doon po sa decider. Pero muling nakabawi ang Pilipinas sa kanilang ikatlong laban, no, against Kyrgyzstan naman po ito, no. Route ulit yan, ha? Sweep ulit yan, 25-9, 25-11, and 25-17. At kahapon ay nakalasap ito. This is a lopsided loss for the Philippines against South Korea, 16-25, 18-25, and 22-25. Kaya po, nagpalitan, no, panalo, talo, panalo, talo. Kaya 2-2 po ang record ng Alas Women ho dito. So ngayon, sa team standings natin, South Korea and Chinese Taipei, sila po yung namumuro for semifinals kasi dito po sa kompetisyong ito, top 2 of Pool A and Pool B will advance to the semi. So ngayon, South Korea and Chinese Taipei, parehas pong walang talo, 3-0. Ang Pilipinas, may pag-asa pa pero sobrang liit niyan, no. Talagang kinakailangan nilang manalo against Chinese Taipei sa kanilang last group stage game. 2-2 po ang record ng Pilipinas diyan. Australia 2-1, ito malakas din ang chance pa nito. Ang Kyrgyzstan naman, out of the picture na yan for the semifinals after absorbing 4 straight losses. Gayun din yung Uzbekistan na may 0-3 record. So ngayon, paano ba ang mangyayari para makapasok pa ang Pilipinas dito po sa next stage, no, sa semifinals? Kasi wala na pang quarters to, no, semifinals na agad-agad ang pinag-uusapan ho dito. So para sa Pilipinas to advance, ang kailangan lang natin dito is to win. Unang-una, manalo tayo against Chinese Taipei. And then, umasa na yung Chinese Taipei matalo sa South Korea, diba? At yung South Korea ay matalo sa Australia. Pero parang mathematically medyo complicated pa, basyadong complex pa ho kung sisilipin natin ngayon kasi apat na teams pa po yung involved dito. And yung points naman, sabihin nating magtabla sa 3-2 ang apat na team. Sa points magkakatalo-talo, dikit-dikit eh. South Korea and Chinese Taipei may 9 points, yung Philippines 7 points, yung Australia 5 points. So for the Philippines to advance, dapat mas maganda siguro sweep, no, against Chinese Taipei, but that will be a very difficult challenge na kanilang dapat lampasan. Samantala sa Pool B, silipin naman natin. Ito kasi namumuro din for semifinals ang defending champion Vietnam, 3-0, kasama ang Kazakhstan na may 3-0 din. Nagahabol ang Indonesia at 2-2, ang Iran 1-2, Hong Kong 1-3, and Lebanon 0-3. So dito, most likely, Kazakhstan, Vietnam, and Indonesia po ang possible na umabante sa semifinals, no. Ang target kasi ng Pilipinas dito is to make it to the semis, no. at matapatan yung naging silver finish nila noong isang taon. So very ano to, very difficult for the Philippine side kasi hindi naman din biro yung laban po dito, no. Pero nakita naman natin yung Alas Pilipinas Women talagang lumaban sila ng matindi dito, eh. Di ba? Ang lupit din nung pakita nung mga ano natin, mga veterans natin, Ces Molina, Job Gonzaga, and Eliza Valdez, no, talagang despite their ages, di ba? Medyo sabihin na natin talagang past their primes na itong mga to, pero lumalaban para sa ating bayan po. Gayun din yung mga batang players natin, nakita rin naman natin yung puso ng mga yan, ni Naitang, si Teya Gagate, di ba? Heart, sila yung nagsisilbing heart nito pong ano, nito pong national team natin. Ayan. So ayan, we'll take another break at sa ating pagbabalik, no, silipin naman natin yung naging resulta ng laban ni Cici Rondina at Bernadette Pons sa Chinese Taipei. Magbabalik po tayo after a while.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, #panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Simulan ng mag-cheer. Your favorite volleyball teams are here. Spikers Net.
2: Nagbabalik ang Spikers Net, 10:41 ng umaga ang ating oras. So ayun po, ano, good luck sa Alas Pilipinas women. No, so pahinga sila ngayon, bukas will be a very big day against Chinese Taipei. Again, it's a must-win situation for the Nationals. Meanwhile, muling nagpapakitang gilas ang pares ni Cici Rondina at Bernadette Pons matapos po nilang angkinin ang silver medal sa AVC Beach Tour Pingtung Open. Pero yun nga, no, kinapos lang sila against Australia's Talia Clancy and Steffi Fehes, no. Ito po ay mga Olympian, kaya talagang masasabi natin nakipagsabayan. Ito pong si Pons, no. 19-21 and 12-21 po yung naging score. Ito na po yung best finish in an AVC tournament for si Pons. No, and magandang workout din po nila ito, preparation para po sa darating na Asian Games sa Japan sa September. No, so sila po ay paano nga ba nakarating ang Seapons dun sa final round? In the quarterfinal, they beat Australians, no? Pinagiganti pala sila nung kanilang mga kababayan. Tinalo muna kasi nila sa quarter si Jasmine Fleming and Elizabeth Achin, 21-18 and 33-31. Yes, you heard it right po, 33-31. No, napakaraming beses na na-extend yung laban, no? And then sa semifinals, ito, inulit na tinalo ng Seapons sina Kong Pop Sarutawadi, Wara Pira Chayakorn at si Tarabadi Naraporn Prapat. Yo, no, pamilyar, no, yung pangalan kasi sila po yung nakalaban ni Rondina and Pons for a gold medal game nung 33rd Southeast Asian Games last December po, no. Ang score niyan 21-17 and 26-24. So inulit nila ang kanilang dominance against their Thai rivals, no. Napakahusay talaga nitong si Pons pagdating sa buhangin. Sila yung masasabi nating ano, for me rin na perfect match talaga itong si Pons. Talagang kabisado na nitong dalawang ito yung laro ng bawat isa. Kaya mabuti na sila na rin po yung pinagtambal, no, for the Alas Beach Volleyball program natin sa women's, no. Ngayon, si Pons, no, wala po muna sila sa PVL hanggang matapos ang Asian Games, no. So sila po ngayon is talagang fully committed na maglaro for the national team at iwan muna saglit yung kanilang mga professional clubs. And speaking of professional clubs, eto, nung isang linggo po, dinaos ang ikatlong edisyon ng PVL draft kung saan 11 out of 38 players po, no, or aspirants ang nakuha. No, napakaliit na bilang yan, only one-third of the total number, no, ang nakuha dyan sa draft na yan, which was led by the top overall pick, Lams Lamina ng Galleries Tower. No, ang naging second overall pick naman, Dedet Pepito. Pangatlo, si Tin Ubaldo, no, ng Choco Mucho. Aliana Ong ng ito, yung mga listahan natin para di tayo magkamali, no? This fourth, ayan, again, so first overall pick, Galleries Tower, Lams Lamina. Second overall pick, Dedet Pepito ng Capital One. Then, Tin Ubaldo ng Choco Mucho, number 3. Number 4, si Aliana Ong ng Zeus Copy. And then, at fifth pick, nagpass ang Akari, kaya naman, napunta sa pang limang pick si Ira Jaboneta for Next Lead. And then, Jonah Perdido, sixth. Farm Fresh, Fian Ariola, 7th, PLDT, Barbie Hamili, 8th for Crimline, si Kai Cepada ng Capital One at 9th, and Assist number 10 ng Galleries Tower, at lastly si Ella Raagas for Farm Fresh. Ayan, so it was a very splendid night for the teams and for the players na nakakuha. No, so pakinggan natin ang naging interviews with our draftees, no, especially now they are heading to the pros at malapit na ko kasi ang PVL on tour. So let's start it with Lams Lamina.
3: Ayun nga, first overall pick ng Galleries. Ano yung nararamdaman mo kaya na ito na yung start ng pro career?
4: For me, syempre, fulfilling kasi wow, ako yung isa sa mga napili nila ng team galleries, and it shows na yung trust, and syempre na ako po talaga yung napili, and I'm very happy, very grateful.
5: Alams, yung tatlong number one pick day, Abela, ikaw, lahat kayo, and yung sa Red Galley. So parang, ano yung, gano'ng kalaking testament yun sa high school program?
4: Siyempre, makikita naman siguro sa resulta na yung pinaghirapan ng bawat isa sa amin, not just me, but also sa kay Aritea and Belle, and siguro nagbunga talaga yung pangarap namin, nagbunga yung sacrifice at hard works na nilalaban namin araw-araw sa training, sa games, and sa NU, at kung saan man, saan kami hanggang ngayon.
3: Tapos yun na yung galleries, rebuilding din sila. Siguro sa'yo bilang rookie nila, ano yung matatala mo sa team ko?
4: Since yun nga, since I'm from a champion team, which is NU, syempre ang magbibigay ko lang or may offer ko sa team galleries is kung gaano ako ka-competitive maglaro inside and outside the court, and syempre yung hard work ko, yung discipline ko, and work ethic ko, yun po yung may offer ko sa kanila.
6: Lams, gaano ka lang ka-excited na in the pros makakaharap mo si Bella?
4: Excited, syempre, kasi first makakalaban ko siya, and this is our first time na maglalaban after 11 years, 12 years. Syempre, iba yung feeling kasi nung noon magkakasama kami, ngayon ayun nga magkakalaban, and syempre tingin ko marami po akong matututunan sa kanya. Ayun.
7: Yes. Lams, kanina kinakabahan ikaw ngayon, anong nasisip?
4: Kanina kinakabahan, ngayon po kinakabahan pa rin po. No, joke lang. Ako kinakabahan ako, syempre, dahil, syempre, emotions, mixed emotions. Pero wala eh, normal person lang din ako, hindi lang din ako athlete. Kaya, normal person lang ako.
3: Last, gano'n ka na rin ka-ready na makaharap ng iba pang mga galing sa atin?
4: Of course, always ready naman ako, syempre. But, syempre, mag-start pa rin kung how will I prepare first. How will I manage myself? Syempre, patungtong sa PBL. Kasi, syempre po, iba na po silang maglaro eh. Mga veterano na po silang maglaro. Kaya, tingin ko po marami po talaga akong matututunan. And i-embrace ko talaga yung challenge, lalo na po pagkalaban sila.
6: Thank you.
0: Thank you. Sports Radio, 918 AM.
3: Nga, number 2 overall pick. Siguro, anong nararamdaman mo ngayon na may PBL team ka na?
8: Actually, mixed emotions. Pero, sobrang grateful and yun, thankful lang talaga kay Lord na pinapangarap ko lang makapasok dito sa PBL. And now, number 2 pick. So, pressured. Pero, yun, thankful pa rin talaga kay Lord na, and I will try my best to help the Capital One.
5: Depth ng elementary nga kayo naging magkakampi ni Bella noon. Parang na-imagine mo ba na at some point along the way from yung humble beginnings niyo ngayon, nasa PBL na kayo magkasama?
8: Actually, abang papunta nga po ko sa red carpet, nilinaw siya. Nag-throwback lang yung parang teammates kami since elementaries. Ngayong nandito ako sa PBL, parang siya yung ka-teammate ko, and sila Pia Abo. Sobrang happy lang and excited ako na mas may matutunan din sa kanila.
9: Number 2 overall pick, as a libero, how does it feel na all of your hard work led to this memory?
8: Super happy and ako. I'm grateful since yung nga, last playing year ko sa USD talaga. Isa to sa mga pinaghandaan ko, and dinedicate ko talaga yung performance ko for this
10: draft. Yun yan, yung championship hindi man dumating sa UAE, but itong Capital One with the pieces na meron sila na nagdagdag ng off-season, tapos yung UAE. Siguro, how excited are you to chase itong PBL championship naman?
8: I think slowly muna na syempre yung chemistry ng bago kong team kailangan, and chemistry and yung system na meron sila kailangan makadag ko muna yun. Pero mangangarap kami syempre na hopefully sa amin din mapunta yung championship.
11: Gusto ko na ako yan.
0: Sports Radio 918 AM.
3: nararamdaman mo ikaw yung naging top number 4 sa draft na to?
12: Actually, very unexpected talaga. Syempre, even if I really want, I have high hopes, pero hindi ko expect na, you know, top 4. So, really thankful for the coaching staff and the management for giving me a chance to showcase my skills and makakontribute ko yung sa team.
3: Representing the NCAA, parang yes. Ikaw yung pinaka-matanda na pick sa 3 years na draft. Ano lang pakiramdam na ayun, idalin mo yung NCAA sa top 4?
12: I'm very happy kasi syempre, it's a big deal to be representing yan yung NCAA kasi I do believe na NCAA has a lot of power, has a lot of potential, and if given the opportunity talaga to represent them, I'm really thankful and grateful po. And yun, thankful lang talaga.
13: Nicole, maraming talented middle blockers din nasa sa squad. What would be the edge din if you bring to that team alongside those?
12: Siguro po, one thing is yung pagiging young ko. So, I'm gonna make sure na I can contribute through giving a high energy, a high aura for the team, yun po. And syempre, I really want to learn from my ates, from the other middle blockers po. And yun lang ako.
10: Before yung draft, nag-announce yung SBA na kahit nga yung top picks daw nila papadala nila sa Alas. If ever lang, gano'n ka lang ka-ready if ever Alas man or sa PBL.
12: Of course, I'm ready no, kahit kailan ko. Syempre, being able to represent the Philippines, syempre, it's a very big honor ko. And kung sa PBL, kung man nila ako ilagay or sa Philippine team, syempre, I'm gonna be very thankful for the opportunity.
10: Thank you.
12: Thank you.
0: Sports Radio, 918 AM.
3: Ira, ito na yung start ng pro career mo. Ano lang pakiramdam na na-drop ka ng next level?
14: Kaya hanggang ngayon nanginginig po ako. Pero, yun nga po, with my new family next level po. Sa totoo lang po, before, when other people ask me anong team, talagang sagot ko makuha lang ako, okay na ako. Pero, a week before or mga trainings before po ng draft, nakikita-training po ako sa next level. Pero doon ko na-realize na and your environment in playing talaga is a big factor. So, nung nakitraining po ako sa Nagted, sobrang gaan po talaga din. So, sobrang saya ko po na sila po yung kumuha sa akin po.
13: Ay, nagkaroon pala nag-release yung challenge na from UB being, you know, medyo not there at the top to next lead, biglang papasok sa isang championship contending team.
14: Less pressure po siguro lang po nasa sarili ko kasi alam ko po na syempre bago ako sa team and yung mga kasama ko halos lahat ng veterans po. Yung kaya kung ano lang po yung mabibigay ko, alam ko naman po sarili ko na lagi naman po binibigay ko yung 101% ko. So kung ano lang yung kaya kong i-offer and kung ano yung matutunan ko and ma-adapt sa system, yun po ibibigay ko po talaga.
13: And so you pinaglaro kang outside and libero, whichever way yung ilaro sa Coach Torres sa next week, how are you taking that challenge?
14: Since dalawang position po yung nilagay ko din, I'm just really happy na kinuha ko ni Coach Torres. And yun nga po, hindi ko man po siya kilala, pero the way, yung sa sistema niya po sa training, sobrang detailed. Sinasabi niya kung ano gusto niya, kung paano ako mag-improve lalo. So both positions po, feel ko naman kung saan doon. Ready naman po ako, same as ginagawa ko sa UP. Willing po akong ibigay, basta makatulong ko sa team.
0: Sports Radio, 918 AM.
3: Yun na matutupad na yung pangarap mo na mag-pro dito sa PBL with Farm Fresh. Ano lang nararamdaman mo nung na-draft ka nila?
15: Sobrang happy po kasi nagtiwala po sila sa akin na nakuha nila ako. And gusto ko lang din na tumulong sa kanila kung ano po yung na-experience ko and mga natutunan ko pa sa UST.
3: Ayun nga, speaking of UST, makakasama mo si Coach Coco dito sa team. Ano lang feeling na siya ulit yung magpo-coach sa'yo with Coach Koji?
15: Masaya po kasi ilang years din po kami nagkasama ni Coach Coco. I think mga 3 years, 4 years. So, masaya po ulit na magiging coach ko po siya ulit.
16: Doon na yun nga kinumit din ng SGA before ng draft na sa alas din yung mga players na madadraft nila. Siguro sa'yo gano'n ka lang ka-ready, either farm fresh or alas, kung saan ka man dali.
15: Kahit ano na po, basta ano lang, ibigay ko lang yung best draft.
16: Thank you, Joanna.
17: Sports Radio 918 AM.
18: Ano, sobrang saya ko, and yung feeling ko po talaga ngayon is overwhelmed, super overwhelmed po ako na kasi hindi ko po expect na madadraft nga ako, tapos ngayon parang first round pick pa ka na. Super saya ko lang po yun at the same time.
19: Hindi mo ina-expect first round tapos PLDT, makakalaro mo din si Kim Fajardo. Gano'ng ka surreal yung moment
18: sa'yo? Actually, parang di ba po nagsisinkin sa akin ngayon, pero for sure, sobrang dami ko pong matututunan, lalo na makakasama ko po yung super veteran at legendary setter na yun po, si Ate Kim. Kaya excited po ako na maglaro kasama siya, mag-train and to work with her.
20: For sure may mga hindi pa siguro nakakakilala masyado sa'yo, ganun. And bilang part of a big team, champion in like PLDT, may extra pressure pa yun sa'yo. Kumbaga, have to prove yourself by even as part of PLDT.
18: Siguro yung pressure po is lagi namang nandun. Yeah, I would say na nakaka-pressure po to be with a winning team na nasa winning culture. Pero feeling ko naman po is sa tulong naman ng mga artists and coaches, mabilis naman po kung nakakapunan.
21: Ayun, Fifi, siguro nga itong PLDT may winning culture nga silang dala-dala. Ikaw, sa tingin mo, ano yung mako-contribute mo para mapagpatuloy na yung ganun?
18: If there's one thing na sure po ako na makakontribute ko, yun yung determination and willingness ko tuloy po every day and every training.
17: Sports Radio 918 AM.
16: Cream line yung kumuha sa'yo. Ano lang yung naramdaman mo nung pinili ka ng Cool Smashers?
18: Mixed emotion. Kasi hindi ko po talaga in-expect.
16: Tapos yung nag-welcome pa sa'yo sa taas si Gemma, galing ding Adamson na naging MVP rin sa PBL. Ano lang yung pakiramdam?
18: Ano po, na ano po, starstruck din po, siyempre. Kahit sila ate din, na starstruck po ako sa kanila. And answer up po sa feeling kasi hindi nga po, hindi po talaga ako nag-expect. Opo, isa
20: po sa inyo. So, Gemma ba kumbaga isa siya sa mga naging idols mo or inspiration mo bilang former name ko para?
18: Yes po, kasi lahat po kasi ng skills
20: ko sa kanya. And for you lang din bilang sa college na siguro, hindi mo man nakuha yung playing time as much, parang ano tingin mo yung madadala mo ngayon sa playing time para makuha yung minutes na yun? Mapakita talaga yung laro mo dito sa
18: playing time. Ibibigay ko lang po yung best ko kung ano po meron ako, and I'm willing to learn din po sa pag-tip ko po ngayon sa mga others.
20: Ano ba yung hindi namin nakikita siguro nung college from you na mapapakita mo na sa pinag?
18: Siguro po, I have a chance po na mapasok, we all out po, and mas improve ko pa po.
22: Gano'n ka na lang ka-excited na first year, rookie year, you're joining a team with a huge families?
18: Ano po, super excited po na kinakabahan. Siyempre, iba po yung challenges and pressure po sa
16: Thank you.
2: Okay, at inyo pong napakinggan ng ilan sa mga na-draft po nung PVL draft last week. At

0: News
1: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Mga lugar na napinsala ng lindol sa Mindanao bibisitahin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw. Kapakanan ng mga pasyente sa mga apektadong ospital, nais iprioridad ng Pangulo.
0: Headlines.
4: Kabuang bilang ng mga nasawi sa lindol sa Mindanao sumampalataya

0: nasa 45 ayon sa Office of Civil Defense.
1: Headlines. Mga bayan ng Alabel at Glan sa Sarangani isinailalim na rin sa state of calamity. Pagpapatupad ng price freeze sa General Santos City, mahigpit na binabantayan ng Department of Trade and Industry.
0: Headlines. Supply na langis sa Southern Mindanao matatag pa rin sa kabila ng pinsala ng lindol.
1: Headlines. World Health Organization, Pag-ibig Fund at iba pang ahensya ng pamahalaan handang tumulong sa mga apektado ng lindol. Bureau of Internal Revenue pinalawig naman ang tax deadline sa mga apektadong lugar.
0: Headlines. Pangulong Bongbong Marcos, ikinasiya ang pagkakatayo ng bagong Dow Building ng San Francisco National High School sa Quezon City na anya'y produkto ng tamang paggugol sa pondo ng gobyerno.
1: Headlines. Pagbabantay sa Baho de Masinloc, dapat paigtingin ng Pilipinas kasunod ng floating structure ng China na namataan sa lugar.
0: Headlines. State of the Nation na address ng Pangulong Marcos Jr. sa Hulyo 27, gagawing simple lang ayon sa House Secretary General.
1: Headlines. At pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte isasagawa sa Hunyo at 18.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 7 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Miyerkules. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Magol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganoon din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bibisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye si Palace Press Officer Attorney Claire Castro ukol dito. Samantala, ipinagutos ng Pangulo sa mga government official na iprioridad ang kapakanan ng mga pasyente sa mga naapektuhang ospital. Pinuri din ng Pangulo ang mabilis na aksyon ng mga ahensya kasabay ng paghikayat na patuloy na tumulong sa mga biktima ng sakuna.
3: Pinuri ng Pangulo ang lahat ng ahensya sa mabilis na aksyon para sa taong bayan. Pero paalala ng Pangulo, kailangang ipagpatuloy ang paghahanda ng pamahalaan. Laging isipin ang mga biktima ng mga sakuna at gawing motivation sa kanilang pagsisilbi sa bayan ang mga taong walang matulugan at walang makain sa mga oras na sakuna.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senado, hihintayin ang assessment ng executive branch kung kailangan pang magpasa ng supplemental fund para sa Mindanao Rehabilitation. Acting Senate President Sherwin Gatchalian at iba pang senador pupunta sa Mindanao bukas. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hihintayin pa nga ng Senado ang magiging assessment ng executive branch sa sitwasyon sa Mindanao para matukoy kung kailanganin pa bang manghingi ng special session para makapagpasa ng supplemental budget. Ayon kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian, sa ngayon ay mayroon pang 180 billion pesos na available funds na maaaring gamitin para sa reconstruction at direct assistance sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao nitong Lunes. Kabilang na anya sa numerong ito ang 17 billion pesos na NDRRM fund at ang 32 billion pesos na LGSF o yung Local Government Support Fund. Sinabi ni Gatchalian na hihintayin pa nila ang assessment ng Office of Civil Defense o OCD kung magkano pa ang kailangan para matulungan ang mga biktima ng malakas na lindol at ang rehabilitasyon ng mga nasilang istruktura sa Mindanao. Samantala, plano rin ni Gatchalian na magtungo sa Mindanao bukas para ipaabot ang tulong sa mga apektado ng lindol. Ayon kay Acting Senate President, kasama niya pupunta sa mga apektadong lugar sina Majority Leader Juan Miguel Zubiri, Senador Zubi Ejercito at Senador Irwin Pulpo. Matatanda ang inunsyo ng 12 senador mula sa new Senate Majority Block na idodonate nila ang isang buwang sweldo nila para makatulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Bukod dito, mamimigay rin anya sila ng mga bigas at food packs. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol, pumalo na sa 45 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ang detalye sa ulat ni Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot na sa 45 ang bilang ng mga napaulat na nasawi matapos ang nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 33 sa mga napaulat na nasawi ay mula sa Region 12 o Soccsargen, habang ang 12 naman ay galing sa Region 11 o Davao Region. Bukod dito, nasa 486 ang naitalang mga nasugatan, habang 17 naman ang nawawala na karamihan ay mula sa Region 11. Samantala, mahigit 6,000 pamilya o mahigit 24,000 na individual naman ang kasalukuyang tumutuloy sa mga evacuation center sa Region 9, Region 11 at Region 12. Nasa 238 naman ang mga imprastruktura ang napinsala ng lindol na nagkakahalaga ng 15 million pesos. Halos 3,000 mga bahay din ang nasira, kung saan 2,499 sa mga ito ay partially damaged at 495 ang totally damaged. Sa ngayon, nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations at pagpapaabot ng tulong ng pamahalaan sa mga apektado ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Napuntahan na ng government responders ang ilang lugar na naging isolated matapos ang malakas na lindol sa Mindanao. Ayon kay OCD spokesperson Junie Castillo, nakarating na ang mga responders sa mga lugar kung saan nasira ang mga kalsada at tulay. Gayunman, malaking hamon pa rin anya ang ilang lugar dahil napinsala ang infrastruktura, partikular sa bahagi ng Soccsargen. Hindi rin madaanan ang ilang tulay at kalsada, dahilan kaya gumamit ng alternatibong ruta at sea transport ang mga otoridad para ihatid ang relief supplies at maabot ang mga apektadong pamilya. Nagpapatuloy pa rin ang assessment sa mga napinsalang infrastruktura.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Isinailalim na sa state of calamity ang Alabel, Sarangani matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol. Kabilang sa napinsala ng lindol ang mga barangay Pag-asa, New Kanaan, Bagakay at Paraiso. Tiniyak naman ng Town Council ang patuloy na relief at recovery effort sa lugar. Samantala, nasa state of calamity na rin ang Glan, Sarangani na halos naging isolated dahil sa epekto ng malakas na lindol. Nauna nang dinideklara ang state of calamity sa General Santos City na isa rin sa pinakanianig ng lindol. Sa pamamagitan ng deklarasyon ng state of calamity, mabibigyang daan ang LGUs na gamitin ang kanilang disaster response funds at emergency powers para tugunan ang kalamidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Department of Information and Communications Technology o DICT nag-deploy ng libreng internet at communication support sa mga lugar na tinamaan ng lindol sa Mindanao. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nag-deploy na rin ang Department of Information and Communications Technology o DICT ng mga Starlink kit, charging stations at libreng internet services sa mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ito ay sa pamamagitan ng Government Emergency Communication System at ng Free Public Internet Access Program na layong suportahan ang mga emergency response operations sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga lugar na kinabitan ng libreng internet, ang Glan Municipal Plaza sa Glan, Sarangani, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Alabel, Evacuation Center sa Maasim, Incident Management Team ng General Santos City at Coronadal, Office of Civil Defense sa Region 12, at sa Balut Island sa Sarangani. Inaasahang makatutulong ang libreng internet service para mapadali ang pagkuha ng impormasyon at koordinasyon ng mga responders sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, pati na rin ang pagkipag-ugnayan ng mga residente sa kanilang mga pamilya. Patuloy naman ang DICT sa pagpapatupad ng mga programang magpapalakas sa disaster response at digital connectivity sa panahon ng sakuna. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Posibleng tumagal pa ng ilang buwan ang nararanasang aftershocks bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa programang Boses, sinabi ni FEVOLC Science and Research Analyst Paulo Sawi na kaninang alas 7 ng umaga ay nakapagtala na sila ng mahigit 2,000 aftershocks at posible pa umano itong madagdagan. Ganito rin aniya ang sitwasyon sa Bogos City sa Cebu, naninig noon ng magnitude 6.8 na lindol at hanggang ngayon ay nakakapagtala pa rin ng aftershocks.
7: Nangyari po nung September, kasi September 31 yung Bugo earthquake. Hanggang ngayon po, nakaka-record pa rin po kami ng aftershock po nun. 6.8 pa lang po yung what if, eto pa po, 7.8. So, ine-expect po namin na medyo mas matagal po talaga siya yung mga aftershock na mararamdaman po.
1: Ang tinig ni FIVOLC Science and Research Analyst Paolo Sawi.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOLCS hinggil sa panganib na dala ng soil liquefaction o ang paglambot ng lupa matapos ang lindol. Sa panayam na mark in, mark out kay FIVOLC Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña, karaniwan itong nangyayari sa mga lugar malapit sa tabing dagat o kahit na anong uri ng katubigan kung saan ang lupa ay nasa ibabaw ng water table sa napansamantalang nawawala ng tibay matapos ang malakas na lindol. Lubang nga delikado ito dahil nagmimistulang kumunoy ang lupa na posibleng maging mapanganib sa mga residente at sa mga istruktura na posibleng gumuho o basa na lang lumubog. Binibigyan na rin ang access ng FIVOLC sa impormasyon hinggil sa liquefaction ng mga disaster risk reduction and management offices upang agad na matukoy ang mga lugar na prone sa soil liquefaction.
8: Ang FIVOLC pa nag-i-issue kami hazard assessment report kung saan po nakalagay doon kung yung lugar or yung lote ay ano yung mga peligro na meron siya. For example, gano'ng kalayo sa isang active fault, kung safe ba siya o prone siya sa liquefaction, sa landslide, sa tsunami, yung mga earthquake hazards po, pati volcanic hazards. So, nagpa-provide po. So, in that way, kung before you invest, siguro, alamin mo yung hazard sa area mo. And kung sakali mong may hazard na peligro ng liquefaction,
0: si FIVOLC Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ng Philippine Navy na nakahanda na para sa deployment sa mga humanitarian mission, partikular sa nangyaring lindol sa Mindanao, ang bagong commissioned na BRP Raha Lacandula. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, isang modernong offshore vessel ang BRP Raha Lacandula na magiging malaking tulong sa mga isasagawang humanitarian efforts sa Mindanao. Magiging malaking asset din ito ng bansa ayon sa Philippine Navy upang mapalakas pa ang maritime domain awareness at mabantayang mabuti ang mga teritoryong sakop ng Pilipinas.
9: It is highly mission capable and definitely it will be deployed not only in the West Philippine Sea but across the archipelago from north to south, from west to east coast. General Headquarters would now dictate where it will be deployed. It depends on the operational requirement of the different operational areas of our country.
1: Yan ang pahayag ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mahigpit ang sinasagawang pagbabantay ng Department of Trade and Industry o DTI sa ipinatutupad na 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin tulad ng pagkain at iba pang kasunod na deklarasyon ng state of calamity sa lungsod. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, inatasan na nila ang regional office ng DTI na tiyakin na hindi gagalaw ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na ngayong katatapos lang ng sakuna. Gayun pa ni Roque, otomatiko na ang price freeze kapag may state of calamity dahil kalimitang tumataas ang demand pero hindi dapat tumaas ang presyo.
10: Daily basis, we have naman a regional office there. So again, we've already instructed them to make sure that there's enough food supply and then that prices are stable and don't move. Yeah, naka-price freeze.
1: Nakahanda ring umalalay ang Department of Trade and Industry sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, handa silang mag-alok ng loan sa mga MSME na nais makabawi sa negosyo matapos ang lindol. Meron ding Enterprise Rehabilitation Financing o ERF program kung saan maaaring makapagbigay ng hanggang 300,000 pesos na loan ng DTI sa mga maliliit na negosyo. Sa ilalim ng rehabilitation fund sa unang taon, walang interes na babayaran ang mga negosyante sa kanilang loan at sa pangalawa at ikatlong taon ay nasa 1% lang ang monthly interest.
10: And the loans, and then we have the Enterprise Rehabilitation Fund which they can loan right away. So we've set aside naman money for that. So wala tayong problema doon.
1: Yan po mga pahayag ni Trade Secretary Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Handa na ang Pag-ibig Fund na tumulong sa mga miyembro nito na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Pag-ibig Fund, Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr., maaaring mag-avail ng housing insurance claim sa mga miyembro na nasiraan ng bahay bunsod ng lindol. Batay sa datos, may 110,000 na Pag-ibig members sa Mindanao ang may housing loans.
11: Kung kayo po ay yung inyong property ay nabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan at kayo ay mayroon pa kong binabayaran ang Pag-ibig Housing Loan sa kasulukuyan at na-damage yung inyong property, ay maaari po kayong mag-file nung tinatawag na non-life insurance sa inyong Pag-ibig House na kaakibat ho ng kanilang Pag-ibig Housing Loan para ho yung damages ho ay masagot ho ng kanilang insurance.
0: Si Pag-ibig Fund Vice President for Public and Member Relations Group, Jack Jacinto Jr.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Alas 11:22 na po ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan makalipas ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba nating mga balita, Energy Secretary Sharon Garin muling tiniyak na ginagawa nila ang kanilang makakaya para muling maibalik ang supply ng kuryente sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Magbabalita si AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, John, at muling siniguro ni Energy Secretary Sharon Garin na ginagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya para manumbalik ang kabuang supply ng kuryente sa Mindanao. Sa kanyang statement, sinabi nga ni Secretary Garin na pinakikilos na ng kagawaran ng kanilang mga touch agencies kabilang ng National Electrification Administration o NEA at National Grid Corporation of the Philippines kabilang ang mga electric cooperative sa ilalim ng task force kapatid upang magtulong-tulong na maibalik ang supply ng kuryente sa buong Mindanao Peninsula na naapektuhan ng malakas na lindol. Dagdag pa ni Garin na nakikipag-ugnayan rin sila sa mga lokal na pamahalaan upang mas mapabilis at matukoy ang mga energy facilities na naapektuhan ng lindol. Sa uli naman, patuloy pa rin ang sinasagawang assessment ng Energy Department upang malaman na ang kabuang estado ng mga nare-restore ng supply ng kuryente sa buong Mindanao. John, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nananatiling matatag at sapat ang supply ng mga ng langis sa Southern Mindanao sa kabila ng pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon kay Department of Energy, Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB Director Rino Abad, karamihan sa mga fuel depot, storage facility at LPG refilling plants sa regions 11 and 12 ay normal na ang operasyon at walang naitalang matinding pinsala. Sa General Santos City, 2 sa 3 fuel import terminals ang muling nagpapatakbo ng operasyon habang isa ay sumasailalim pa sa pagkukumpuni matapos magtamo ng bahagyang pinsala. Sa kabuuan, 77 lamang na gasolinahan ang pansamantalang hindi operational dahil sa minor structural damage, pagkawala ng kuryente o patuloy na safety inspections matapos ang lindol.
14: Out of the 23 import terminals, isa na lang ho na import terminal ang hindi gumagana, and this is the Sea Oil Import Terminal in Barangay Tambler, General Santos City. But with the conversation kanina, we have a meeting with the oil companies, with our secretary also present and sharing the meeting. Itong Sea Oil has reported a minor damage. They're fixing the electrical lines na medyo sinisiguro lang baka mag-cause ng sunog. Pero ang target nila na resumption ng operation will be Thursday also of this week.
0: Yan ang pahayag ni DOE-OIMB Director Rino Abad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Patuloy naman ang pagbuhos ng mensahe ng pakikiisa at pakikiramay mula sa international community. Kaugnay pa rin ng mga lakas na lindol na yumanig sa Mindanao. Nagpahayag ng pakikiramay ang embahada ng bansang The Netherlands sa mga naapektuhan ng lindol. Pinuri rin ng embahada ang dedikasyon ng mga otoridad, emergency responders at volunteers na suportahan ang mga naapektuhang komunidad. Nagpaabot din ng pakikiramay ang United Kingdom sa Pilipinas sa pamamagitan ni British Ambassador Sarah Halton. Ayon kay Halton, nakiisa ang United Kingdom sa mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol at ipinaabot nito ang kanilang taus-pusong pakikiramay sa mga nawalan ng mahal sa buhay. Kaparehong sentimiento rin ang ipinaabot ng Embahada ng Kingdom of Saudi Arabia sa Pilipinas at hiniling nito ang mabilis na pagbangon ng bansa mula sa sakuna.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng World Health Organization o WHO na nakahanda itong tumulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa mensaheng inilabas ni WHO Regional Director for the Western Pacific Region, Dr. Saia Mao Piucala, na ibinahagi ng Department of Health, sinabi nitong naka-standby ang WHO Philippines Country Office na kasalukuyang nakikipag-ugnayan kay Health Secretary Ted Erbosa para suportahan ang government-led response. Tiniyak pa ng WHO official na nakahanda ring tumulong ang iba pang United Nations partners at civil society organizations. Nagpaabot din ng pakikiramay ang WHO sa gobyerno ng Pilipinas at sa mamamayang Pilipino dahil sa mga nasawi sa trahedya kasunod ng tumataas pang bilang nito.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: House Panel Chair hiniling sa Office of the Ombudsman na i-secure ang mga dokumento ng mga gumuhong gusali sa Mindanao. Mula sa Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
15: Hiniling ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa Office of the Ombudsman na agarang i-secure ang mga dokumento ng mga local government units kaugnay sa mga gumuhong gusali sa Mindanao. Anya, napakaraming gusali ang nasira o bumagsak sa lindol at posibleng may bahid katiwalian mula sa substandards na materyales hanggang sa hindi wastong konstruksyon. Dahil dito nanawagan si Valeriano kay Ombudsman Boying Rimulya na agad utusan ang pagkuha at pag-secure ng dokumento mula sa engineers, building officials at lokal na tanggapan ng BFP ng mga LGUs. Hinigayat din niya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang amendments ng National Building Code at ang Panukalang Disaster and Emergencies Management Act. Ayon kay Valeriano, ang House Bill No. 6615 o New Philippine Building Act ay naipasa na sa Senado noong Disyembre at pwede nang isama sa agenda ng special session kung i-certify bilang urgent. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ikinasiya ang resulta ng pagkakatayo ng bagong Dao Building ng San Francisco National High School sa Bago Bantay, Quezon City na anya'y produkto ng tamang paggugol sa pondo ng gobyerno. Sa report mula kay Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Report.
16: Masaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kinalabasan ng bagong tayong Dao Building ng San Francisco National High School sa Bago Bantay, Quezon City na nasunog noong Hunyo 15 noong isang taon. Sa ginawang inspeksyon ng Pangulo ay nilibot nito ang pasilidad ng paaralan na dito ay napansin ang mga sprinklers na ikinabit sa kisame ng bawat palapag. Ayon sa Pangulo, isang patunay ang bagong tayong istruktura na kapag ginamit sa tama ang pondo ng pamahalaan ay ganito ang kanyang magagawa o kayang magawa. Masaya siya, sabi ng Pangulo, na nagagamit na ang Dao Building ng mga mag-aaral na ngayon ay may kabuuan ng 36 na mga silid-aralan kaya't wala na anyang double shifting. Ikinatuwa din ng Pangulo ang mabilis na konstruksyon ng nasunog na gusali na sa original na 12 months target completion date ay natapos sa loob ng 8 buwan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
17: At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time.
18: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mabilis at matibay na naipatayo ang nasunog na Dow Building ng San Francisco National High School na ngayon ay nagagamit na ng mga estudyante kasabay ng pagbubukas ng klase. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, 8 buwan lang natapos ang nasabing kusali na target sanang matapos sa loob ng 1 taon. Ayon kay Dizon, indikasyon ito ng mabilis ang aksyon ng pamahalaan alinsunod na rin sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Sabi ni Pangulo sa atin, talagang kailangan bilisan at ang naging challenge niya, next school year kailangan nakatayo na tayo at hindi lang 2-story kundi dodoblehin natin. At talagang napakaayos ng paggagawa. 24/7 yung construction, 8 months to nagawa, no? Dapat to 12 months pero natapos 4 months ahead, 8 months nagawa na to.
1: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mangangailangan ng 51.69 million pesos para sa paglilinis at pagkasaayos ng mga nasirang eskwelahan, dulot ng magnitude na 7.8 na lindol. Ayon sa DepEd, mahigit 7 million pesos ang kailangan para sa cleanup at clearing operations ng 267 na apektadong eskwelahan, habang mahigit 43 million pesos sa pagkasaayos ng mga silid-aralan. Naitala ang mga nasirang silid-aralan mula sa Regions 9, 10, 11, 12 at 13. Bukod dito, nasira rin ang ilang water, sanitation and hygiene o wash facilities. Samantala, nasimulan ng ibaba ng DepEd ang pondo para sa mga apektadong eskwelahan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa June 30 ang tax deadline sa mga lugar na tinamaan ng malakas na lindol. Sangayon sa Revenue Memorandum Circular Number 62-2026 mula sa June 8 hanggang June 29, inilipat na sa June 30 ang deadline para sa tax filing, payment at document submission sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato. Alinsunod dito sa iniutos na whole of government response ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng lindol. Samantala, inatasan ang mga kaukulang revenue region at revenue district offices na inspeksyonin ang kanilang pasilidad at tiyaking ligtas at gumagana bago magbalik operasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hindi pa rin inaalis ng FEVOX ang posibilidad na ang pagtama ng The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay FEVOX Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña, sinabi nitong nasa 7.2 hanggang 8.3 magnitude na lindol ang maikukonsiderang malakas na lindol kung pag-uusapan ng Metro Manila. Dagdag pa ni Abigaña na ang mga usaping ito ay hindi dapat ipagwalang bahala dahil dapat ito ay hinaharap at pinaghahandaan ng hindi lang ng pamahalaan, kundi ng bawat pamilya at komunidad.
8: Meron po tayong the big one naman po na manggagaling sa dagat. Ito po yung manggagaling sa Manila Trench. Mm-hmm. So 8.3 ang tinitingnan natin.
20: Yun po.
8: So kung iisipin natin, sabi niya hindi nyo na-imagine, pero alam niyo po, kailangan nating imagine talaga kung ano ang posibleng nangyari sa Metro Manila kapag kunama ang 7.2 na malindol. So worst case, so pinaghahandaan po yan ng gobyerno, dapat pinaghahandaan din po ng mga individual na mamamayan at ng mga syempre communities at pamilya.
0: Si FEVOX Senior Science Research Specialist Maria Isabel Abigaña.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Handa ang contingency plan ng Department of Energy sa energy sector sakaling mangyari ang The Big One sa Luzon ng Petro Manila. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, nagsagawa sila ng 2 tabletop exercises o simulations bilang paghahanda sa magnitude 7 o malakas o mas malakas na lindol. May gampanin din ang bawat stakeholder mula sa oil at power sectors sa gagawing pagtugon. Samantala, sinabi ni DOE Supervising Science Research Specialist Magnolia Olvido na mula pa noong 2019 nang simulan ang paghahanda sa major earthquake sa Greater Metro Manila kasama ang power generation firms, transmission operators, electric cooperatives at iba pang stakeholders.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nakatutok pa rin ang gobyerno sa paglikha ng maayos sa trabaho at pagbawas ng kahirapan para sa tuloy-tuloy na paglago ng ekonomiya. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makarang iulat ng World Bank na halos 3 sa 10 Pilipino ay may panganib pa ring mahulog sa kahirapan. Ayon kay Castro, nananatiling committed ang pamahalaan na suportahan ang mga manggagawa at kabuhayan sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya.
3: The government's trust is to grow the economy while creating high-quality jobs, investing in skills and other productivity-enhancing measures, addressing gaps in social protection systems, and building national and local state capacity toward accessible, resilient public services. Yan po ang tugon ni Secretary Balisakan.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Dapat pang paigtingin ng Pilipinas ang pagbabantay at monitoring nito sa Baho de Masinloc kasunod ng namataang floating structure ng China. Ayon kay Sea Light Director Ray Powell, bagaman hindi pa maituturing na paglabag sa 2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, ang nakitang balsa ay dapat pa rin itong matyagan dahil posible itong pagmulan ng mas malaking istruktura na posibleng itayo ng China sa hinaharap, kabilang din sa mga tinitingnang posibilidad ni Powell na isang scientific o environmental survey platform ang nakitang palutang-lutang sa lagoon ng Baho de Masinloc.
21: I do think that's actually a little bit more reassuring that it's not something that has been erected on the shoal itself. That makes it a little less like inhabiting an uninhabited feature, and instead you're looking at just sort of tethering something to the shoal. That doesn't mean it's, you know, that we shouldn't worry about it, because these things tend to start small, as we've seen in the past, like with, you know, other reefs and things out there. So it definitely bears very close watching, but I think it's less worrying than if it were actually a fixed structure on the shoal.
1: Yan po ang pahayag ni Sea Light Director Ray Powell.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Muling pinagtibay ng United Kingdom ang lumalalim nitong ugnayan sa Pilipinas sa larangan ng depensa at maritime security. Ayon kay British Ambassador to the Philippines, Sarah Halton, patuloy ang pag-uusap ng dalawang bansa para sa isang kasunduan na magpapalawak ng kooperasyon ng kanilang armed forces. Binigyan din ng United Kingdom ang suporta nito sa pagpapatupad ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS as a 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa malawak na pag-angkin ng China sa mga pinag-aagawang karagatan. Kasabay nito, ipinagdiwang din ng dalawang bansa ang ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at United Kingdom. Ibinahagi rin ng British Embassy ang pagkilala ni King Charles III sa mahalagang ambag ng mga Pilipino sa UK, lalo na ang tinatayang 35,000 Filipino nurses na nagsisilbi sa National Health Service o NHS.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kinumpirma ni House Secretary General Cheloy Garafil na isang simpleng State of the Nation Address o SONA ang gaganapin sa darating na Hulyo 27 sa ikinasang kauna-unahang Interagency Coordination Meeting sa Batasan Complex. Binigyang diin ng House Secretary General na dahil simpleng SONA lamang ang idaraos, wala aniyang red carpet, magagarbong gown o iba pang marangyang kasuotan na tilawas sa kaniraniwang nakasanayan sa mga nakaraang SONA. Inihanda na rin aniya ang mga imbitasyon kung saan hinihikayat ang mga dadalo na magsuot ng simpleng Filipiniana dress o barong Tagalog, simple ngunit marangal.
22: The operative word for this year, I think, would be a simple SONA, in keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress.
1: Si House Secretary General Cheloy Garafil.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, isasagawa ng Senate Impeachment Court sa susunod na linggo ang pre-trial conference sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Inutusan ng impeachment court ang Vice President at mga House Prosecutor na humarap sa pre-trial conference sa June 18, ganap na alas 9 ng umaga. Maari naman dumalo ng personal o sa pamamagitan ng abogado ang mga partido at tatalakayin ang mahalagang usapin para mapabilis at maging patas ang paglilitis. Pinasusumiti naman ang magkabilang panig ng pre-trial briefs bago o sa June 15.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Tiniyak ng Malacanang na mananagot sa batas ang sinumang individual na posibleng nagkakalat ng kaguluhan sa Senado. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang makatanggap ang Senado ng seryosong security threats. Nakikipag-ugnayan na ang Senado sa National Bureau of Investigation at iba pang intelligence agencies bilang pagtiyak sa kaligtasan ng mga senador at empleyado.
4: Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: At sa larangan ng palakasan,
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Middle distance runner Yasin Germali muling nagkampiyon sa men's 5,000 meters sa pag-arangkada ng ICTSI Philippine Athletic Championships. Mga Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Silanga.
5: Sinungkit ni Yasin Germali ang kanyang ikatlong sunod na gold medal sa men's 5,000 meters sa pagbubukas ng ICTSI Philippine Athletics Championships ngayong araw sa New Clark Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. Tinawid ni Germali ang finish line sa loob ng 14 minutes and 15.34 seconds para talunin ang kanyang kapwa national team member na si Sonny Wagdos at Alfrens Braza. Kinuha naman ni Sara Dekinan ng Philippine Army ang ginto sa women's javelin throw. Samantala, magpapatuloy ang unang araw ng aksyon kung saan aabangan din mamayang hapon ang men's pole vault final kung saan magtatagisan sina Elijah Cole at Hockett De Los Santos. Parehong nagwagi ng medalya ang dalawa sa 2025 SEA Games nang angkinin ni De Los Santos ang gold sa decathlon at ibulsa ni Cole ang bronze sa pole vault. Gaganapin din ang women's 400-meter final na katatampukan ni Paris Olympian Lauren Hoffman na siyang paboritong manalo. Tatagal hanggang Linggo, June 14 ang kompetisyon na nilahukan ng higit 1,000 track and field athletes na nanggaling din sa Malaysia, Chinese Taipei, Canada, Indonesia, Papua New Guinea, USA, Samoa, Singapore at South Korea. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Philippine Standard Time, 11:42 po ng umaga. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
24: Ay, aircon ba ako?
23: Ay, Nay! Diba may atas ang kuryente natin, isasaliba pala itong rep natin.
24: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
23: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 16 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito sa Luzon. Unang araw ng pagbubukas ng klase sa Kalinga, generally peaceful, ayon sa PNP Kalinga. Mula Radyo Pilipinas na book, magbabalita si Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas. Report.
25: Naging maayos at mapayapang pagbubukas ng klase sa lalawigan ng Kalinga nitong Lunes, June 8, 2026, ayon kay Provincial Director Police Colonel Gilbert Fatiig ng Kalinga Police Provincial Office o KPPO. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Tabuk, sinabi ni Fatiig na walang naitalang anumang untoward incident sa iba't ibang bahagi ng lalawigan sa unang araw ng pasukan. Wala ring naitalang road crash o vehicular traffic incident sa lungsod ng Tabuk at sa pitong bayan ng Kalinga batay sa monitoring ng mga pulis na idineploy sa mga paaralan. Aniya, bunga ito ng maayos na koordinasyon at pagtutulungan ng PNP, Public Order and Safety Office o POSO at mga barangay tanod upang maiwasan ang anumang uri ng krimen o insidente sa kalsada. Patuloy rin ang pagpapatupad ng programang Cops on the School kung saan nakadeploy ang mga pulis sa mga paaralan upang mapanatili ang kayusan at seguridad ng mga mag-aaral. Samantala, as of June 9, 2026, umabot na sa mahigit 19,000 ang bilang ng mga enrollees mula kindergarten hanggang senior high school ng DepEd Schools Division Office o SDO Kalinga, habang mahigit 25,000 naman sa Tabuk City SDO batay sa tala ng LIS Quick Count Facility ng DepEd Cordillera para sa school year 2026 to 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Punta naman tayo ng Bicol, 46 na job applicants hired on the spot sa isinagawang job fair sa Iriga City. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga ang may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsagawa ng local and overseas job fair ang pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pakikipagtulungan ng Iriga City LGU bilang bahagi ng selebrasyon ng Pintakasi Festival ng Lungsod. Umabot sa 923 job seekers ang lumahok sa job fair na nilahukan ng 17 local employers na nag-alok ng mahigit 8,000 na lokal na trabaho at 2 overseas employers na nag-alok ng mahigit 600 na overseas jobs. Sa tala ng mga organizers, daang-daang mga job seekers ang sumubok sa paghahanap ng trabaho at 46 dito ang hired on the spot o natanggap agad sa trabaho. Present sa fair ang mga national government agencies upang alalayan ang mga aplikante sa pagproseso ng mga pre-employment requirements at social insurance documents. Nagpasalamat naman si Iriga City Mayor Rex Oliva sa mga ahensya at pribadong kumpanya na nakiisa sa job fair upang mabigyan ng disenteng hanap buhay ang ating mga kababayan. Palalakasin rin anya ang mga programang nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Irigenyo. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa Bicol Region pa rin, Pangulong Bongbong Marcos pinatitiyak ang mas matatag na supply ng kuryente sa Catanduanes. Magbabalita si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virac.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Inihayag ng Department of Energy na inaasahang mababawasan na ang nararanasang mahahabang power interruption sa Catanduanes matapos ang pagpapatupad ng mga agarang hakbang ng pamahalaan upang madagdagan ang kapasidad ng supply ng kuryente sa lalawigan. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya upang agarang tugunan ang kakulangan sa power generation na siyang isa sa mga pangunahing sanhi ng madalas na pagkawala ng kuryente sa isla. Ipinaliwanag ng Kalihim na kulang ang kasalukuyang power generation capacity ng Catanduanes, kaya agad na kumilos ang National Power Corporation upang magdagdag ng 6 megawatts na kapasidad para sa lalawigan. Nagsimula na ang testing at commissioning ng mga generator at transformer ng NPC at inaasahang magiging ganap na operational ang mga ito bukas. Kasabay nito, nakipagkasundo na rin ang FISELCO sa Isla Dagyab Energy Corporation para sa 8 megawatts na dagdag pang supply ng kuryente sa ilalim ng Emergency Power Supply Agreement. Target na makumpleto ang testing at commissioning bago matapos ang linggo at maisailalim sa full commercial operation ang karagdagang supply pagsapit ng June 15. Ayon kay Garin, nagkakaisa ang DOE, NPC, FISELCO at iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na mababawasan ang mga power interruption at magiging mas matatag na ang supply ng kuryente sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dako na tayo sa Visayas. Halos 8,000 na trabaho alok sa isasagawang mega, local at overseas job fair sa Cebu ngayong darating na June 12. Sa detalye, mula kay Angelita Hapal Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Halos 8,000 mga bakanting posisyon sa trabaho ang maaaring applyan ng mga naghahanap ng trabaho sa isa sa gawang mega local and overseas job fair ngayong darating na June 12 dito sa lungsod ng Cebu. Ang nasabing job fair ay bahagi ng Independence Day celebration kung saan Pangungunahan ito ng Department of Labor and Employment Region 7, katuwang ang Cebu City Department of Manpower Development and Placement o DMDP sa mahigit 45 local employers at 5 recruitment agencies para sa overseas employment ang inaasahang makikilahok sa nasabing job fair kung saan nag-aalok ng 7,871 na mga trabaho. Karamihan sa mga inaalok na trabaho ay nagmula sa retail and wholesale trade at information technology business process management o ITBPM. Maliban sa mga job applicants, may mga oportunidad ring naghihintay sa mga gustong pumasok sa pagnenegosyo at self-employment sa tulong ng mga partner institusyon. Mayroon ring one-stop shop of government services kung saan maaaring makapag-avail ng mga serbisyo mula sa mga ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na ang mga first-time job seekers at wala pang record sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sa Mindanao naman, damage assessment ng DSWD Region 11 nagpapatuloy sa bayan ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang ulat mula kay Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Nagpapatuloy ang damage assessment ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa mga barangay ng Kaburan Small, Kaburan Big, Marabatuan, Magulibas, Maybo at Karayan sa barangay ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental matapos sa malakas na lindol na tumama sa rehiyon. Ayon sa DSWD, layunin ng assessment na matukoy ang lawak ng pinsala sa mga kabahayan, infrastruktura at iba pang pasilidad upang magsilbing batayan sa agarang pagbibigay ng tulong at iba pang kinakailangan intervensyon para sa mga apektadong pamilya at komunidad. Patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang mabilis at maayos na pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Samantala, naglagay na rin ang ahensya ng Mobile Command Center upang malakasin ang monitoring, koordinasyon at komunikasyon para sa relief at disaster response operations. Bukod dito, patuloy din ang distribusyon ng family food pack sa mga apektadong pamilya sa probinsya. Sa pinakahuling datos, may nakahandang 3 million pesos sa standby funds ang DSWD 11 maliban pa sa family food packs, ready-to-eat food packs at non-food items. Ayon sa ahensya, nagpapatuloy ang monitoring sa mga apektadong lugar upang matiyak ang agarang pagbibigay ng karagdagang suporta at ayuda sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Silosha, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Mindanao, DSWD Field Office 9 na mahagi ng relief assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Zamboanga. Si Justin Bulano ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Namahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 9 ng relief assistance sa mga pamilyang nagsilikas dulot ng naranasang pagyanig sa Zamboanga kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Batay sa inisyal na ulat, nasa Cabo ang 2,878 pamilya ang nagsilikas kung saan karamihan sa mga ito ay nagsibalikan na matapos indeklara ng otoridad na ligtas na bumalik sa kanikanilang tahanan. Kabilang sa mga ipinamahagi ng ahensya ang mga ready-to-eat food packs, hygiene kits, family kits at jerrycans na may halagang aabot sa higit 2,000,000 piso. Samantala, nagpaabot naman ang pamahalang lokal ng Isabela de Basila ng 10,000 pisong tulong pinansyal sa 2 pamilyang naapektuhan sa naturang lungsod. Nagpatuloy din kahapon ang pamamahagi ng food assistance para sa mga pamilyang nakatira sa Barangay Bolang at Marikaan sa lungsod ng Zamboanga. Sa kasalukuyan, patuloy na nakikipag-ugnayan ng response team ng DSWD Field Office 9 sa City Social Welfare and Development Office upang pangasiwaan ang paghahatid ng relief assistance sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, Marawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, walang naidalang pinsala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Katimugang Mindanao. Magbabalita si Malik Mambuay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Inumpirma ng lokal na pamahalaan ng Marawi City na walang naitalang pinsala sa mga paralan at pampublikong pasilidad, gayon din at walang naiulat na nasawi o nasugatan matapos ang magnitude 7.8 na lindol na nagdulot ng malawakang pinsala sa infrastruktura sa Timog Mindanao. Batay sa isinagawang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA, ligtas at walang nakitang anumang pinsala sa mga paralan at iba pang pasilidad ng pamahalaan sa lungsod. lungsod. Ayon sa lokal na pamahalan, magpapatuloy ang assessment at monitoring activities upang matukoy kung may iba pang epekto ang lindol sa mga komunidad sa Marawi. Samantala, pinapayuhan ang mga residente na manatiling kalmado, maging mapagmatsyag at laging handa sakaling magkaroon ng mga posibleng aftershocks o kasunod ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, June 10, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you. Radyo Pilipinas One. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si Emus mo yata ang nakakabit?
20: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
26: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Radyo

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Mahahalagang proyekto. Ang San Francisco High School ay mayroong 6,800 na mag-aaral at isa sa mga pinakamalaking pampublikong paaralan sa bansa. At bago tayo magtungo sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update sa CICC mula kay Undersecretary Aboy Paraiso Yusek. Isinusulong po ng CICC itong Zero Trust Policy sa kahit anong pinopost online. Pakipaliwanag po ito.
4: So yun nga, no, nakakalungkot na in this day and age, dapat yung information at our fingertips. Pero sa dami ho ng scams, sa dami ho ng fake news, kailan ho natin humingi sa mga kababayan natin na mag-adapt na Zero Trust Policy pagdating ho sa mga kaganapan sa internet. So ano-ano ito? Pag halimbawa nakakukuha kayo ng mga feeds pagdating sa mga discounts, lalo-lalo na sa sponsored sites, ano, at saka mga bargains, kailangan pagdudahan natin ito, at saka maging pag-check tayo, at saka i-verify natin information na yun. Same thing with the news also, kasi sa dami ng lumalabas na mga feeds sa atin, na nagki-cater doon sa mga, may algorithm yan, nagki-cater doon sa mga biases mo eh. So, hindi lahat ng pumapasok sa atin na feeds, totoo, dapat pagkatiwalaan. So, kaya nga, ina-adapt din natin na kailangan maging mapagmatsyag, we have to be cautious, tsaka ugaliin natin mag-verify ng mga information natin. Both, pagdating sa mga consumer products natin at saka sa information that we consume. Kailangan maging mapagmatsyag, we have to be cautious, tsaka ugaliin natin mag-verify ng mga information natin. Both, pagdating sa mga consumer products natin at saka sa information that we consume on the internet.
3: Okay. Speaking of algorithm, Yusek, Houchor, can we confirm na kapag ka ba yung, halimbawa, kaibigan natin sa social media, ang algorithm niya puro ganitong mga content, is it possible na maapektuhan din yung algorithm ng kanyang mga kaibigan? Especially yung mga madalas niyang ka-interact.
4: So, yun, maganda yung sinabi mo nung huli, yung ka-interaction ng, hindi porke kaibigan mo, yung algorithm niya or yung mga biases niya or yung mga preferences niya, mapupunta sa'yo. No, pero when you interact, and minsan nga, yung sinasabi ko parati, Josh, yung mga phone natin, pag halimbawa, nag-uusap tayo, masasagad yung usapan natin, tapos lumalabas ka agad sa mga preferred sites natin, yun yung sinasuggest natin. No? So yun din, it's the same algorithm that's being applied to social media pages na pag halimbawa yung interaction natin talks about one specific topic, yun yung napupunta yung mga feeds natin.
3: Okay. So how can someone protect themselves? Like for example, they interact with this certain group of people, pero halimbawa hindi naman dun sa certain subject na yun, pero ang nangyayari, pumapasok din yung algorithm na iba sa kanya.
4: So meron naman dyan yung parang pag nakikita mo, whether it's Facebook, YouTube, or TikTok, may mga options sila para i-block yung mga sites na ayaw makita.
3: Okay.
4: Or you don't prefer to see similar topics or issues.
3: Okay.
4: So there's always an option to block these sites. Yun nga lang, syempre tayo medyo tinatamad na,
3: yes,
4: papayagan na lang natin ng papayagan. Ang danger doon is pag yun na feeds, tapos minsan makiklik natin, yun, doon na makikater yung mga algorithm, okay, doon na papasok yung algorithm na ito yung preference pala niya. So,
3: pero as of this moment, Yusek, kumusta po ba ang laban natin sa misinformation, disinformation, and fake news?
4: So, lumalakas naman po. Recently, okay, nabalita natin that we already had a memorandum of agreement with various fact-checkers. So, andyan si Rappler, andyan din si Vera Flyles. Tapos, meron na rin tayong kasunduan at hopefully, ma-formalize na natin kasunduan natin with PCO, kina Sec Dave. Pero in overall, meron ng MOA talaga si PCO, si DICT,
3: yes,
4: which is our parent agency, at saka itong si DOJ. So, based on that, yan, nag-coordinate na kami, we visited PCO. Ito, nagko-conduct na tayo ng mga seminars and trainings on how to really effectively curtail misinformation, disinformation, lalong-lalo na sa mga social media platforms. Siyempre, gusto natin pasalamatan yung kaibigan natin sa social media platforms na sila ang nagko-conduct ng training para sa mga ahensya ng pamahalaan para ano ang pwedeng gawin, ano yung mga pwedeng gawing mga community standards, nagamitin na community standards in order to fight misinformation and disinformation.
3: Okay. So, sa ating pong publiko, Yusek, given, hindi naman lingid sa kaalaman natin na itong ang kasulukuyang issue na hinaharap ng Senado, ano yung mga red flags na dapat bantayan ng publiko para

0: malaman na itong mga nababasa nila online na hindi factual at may gusto lamang i-insinuate like gulo or chaos.
1: So, I would always advocate or parating ko sinasabi na always get your sources from legitimate news sources. Yes. Either go to the source mismo kasi parati naman yung mga senador natin, parati naman available sila for information sharing. So, nagpa-Facebook Live sila, nagpapa-press con sila, nagpapa-press interview sila. At pagkatiwalaan natin yung mga talagang legitimate media outlets na may ethical standards when it comes to, you know, meron silang boundaries na hindi sila magde-delve into misinformation, disinformation. Minsan nakikita natin, they show their biases, pero hindi sila yung magka-cross ng ganun. Unlike kasi yung ibang mga sources na talagang either clickbait or talagang pure and simple misinformation at saka disinformation na yung ginagawa.
0: Okay. Well, para po sa mga concerned citizen na gustong makibahagi para labanan ng fake news, paano sila pwede makilahok dito sa laban na ito?
1: So, unang-una sa ating pamamahay, kailangan pa ugaliin natin na talagang bine-verify natin sources natin, ituro natin sa mga yung responsible internet natin, yung hygiene natin, yung internet interactions natin, no? Let's be responsible users of the internet. And kung halimbawa talagang gusto natin talaga labanan ng misinformation, disinformation, again, report it to 1326 ng CICC para naman ma-review natin at ma-takedown natin para hindi yung mabiktima. Alam mo yung the right to expression, the right to one's opinion is secret talaga eh. Pero those opinions and expressions have to be grounded on factual basis. Dapat totoo ang pinagbabasihan nila. Kasi minsan, ang nangyayari sa misinformation, disinformation, ginagalit nila yung mga kababayan natin sa isang bagay na hindi naman totoo. Even sa media, sa atin sa media, no, ang gagawa nila, dinidiscredit nila ang mainstream media para sila lang pakinggan. It's just, di ba, for us, absurd. Kasi nga, sila walang ethical standards, wala sila sinusunod. Unlike media, although may biases, hindi yan tatawid sa misinformation, disinformation.
0: Yes, and we have to emphasize na yung freedom to expression ay lagi may kakibat na responsibilidad.
1: Of course, di ba, parang hindi yan absolute na, gaya ng sinasabi ng iba na absolute ang freedom of expression. No, it's not. The Supreme Court held time and again that it has its limitations.
0: Okay. Well, on that note, maraming salamat po, Undersecretary Aboy, sa mga updates at impormasyon na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
1: Maraming salamat din, Josh.
0: Thank you, Sec. Samantala, ipinatutupad na ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa General Santos City matapos ideklara monitor ng kanilang ahensya ang galaw ng presyo ng mga bilihin sa mga apektadong lugar para matiyak na may sapat na supply at hindi maaabuso ang mga mamimili. Kaugnay naman ng mga gusaling na pinsala at gumuho dahil sa lindol, naglaan din ang DTI ng tulong pinansyal para sa mga negosyong naapektuhan ng kalamidad sa pamamagitan ng Enterprise Rehabilitation Fund na maaaring mapakinabangan ng mga micro, small at medium enterprises upang makabangon mula sa pinsala. Bayan, wag kayong bibitiw. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Ama naming mapagmahal, ipinapanalangin po namin ang aming mga kababayan na lubos na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Yakapin mo po sila ng iyong pagkalinga. Pagkalooban mo sana sila ng lakas at pag-asa sa gitna ng pagsubok at pangamba. Gabayan mo ang aming mga rescuer, first responder, volunteer at mga lingkod ng pamahalaan upang maging ligtas at matulungan ang mga nangangailangan. Paghariin mo po ang pagkakaisa at malasakit sa sambayan ng Pilipino upang kami makabangon ng sama-sama. Ito ang aming dalangin sa iyong banal na pangalan. Amen.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke? Why go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igala, at parangalan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Accomplishments at updates sa iba pang mga programa ng Bureau of Corrections ating pag-uusapan. Kasama si General Gregorio Katapang Jr., Director General ng Bureau of Corrections. General Katapang, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali.
0: Director General ng Bureau of Corrections. General Katapang, magandang tanghali po at welcome sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po.
2: Salamat po at magandang tanghali rin po sa inyo.
0: Okay. General, unahin po natin ito. Paano nagbago ang imahe ng Bucor sa loob ng 4 na taon sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
2: Una sa lahat, ito pong Bucor, napabayaan ito ng 50 years. Kasi ang uling kulungan na pinagawa ay yung kulungan pang pinagawa ng tatay ni BBM.
0: Ah.
2: 1976. So, after 50 years, na ang kaya lang niyan na kulungan, makulong, ano lang, 19,000 or more or less. Ngayon kami 52,000 na. Kaya ngayon lang ito na simulan yung decongestion program.
0: Yep.
2: And then of course naglipat din tayo kasi mega prison yung tawag sa Muntinlupa. Yep. The biggest prison if not in the whole world, no? Yep. Na ganun kadami siksikan ang kulungan. So, in-address natin yan, naglipat tayo ng mga PDL sa Palawan,
0: yeah.
2: And then of course sa Mindoro, and then Davao, Leyte, Zamboanga. So, na-decongest dahan-dahan.
0: Okay.
2: And then of course, dalawa kasi problema niyan eh. Ang problema mo, yung PDL na nagsisiksikan, ang problema mo rin yung mga tauhan mo na nagkaroon ng sariling kultura,
0: yeah.
2: Na to each is its own. Dalawang klaseng corruption na nangyari dyan. Yung corrupt na didelihensyahan yung PDL, and then yung corrupt, yung kumukurap pagka nakakita ng pagkakamali. So, pumipikit na lang. Para, kasi, bawa, ikaw, may sarili kang diskarte, hindi mo pwedeng pakilaman yung diskarte niya kasi sila-sila nagpapatayan. So, ganun ka bigat ang problema na minanak ko. At saka, yun nga, after 50 years of neglect, you name it, kung anong organization may problema, meron ng Bucor.
0: Mm-hmm.
2: So, tine-turn around natin, in 4 years time, na-decongest na natin, dati 300 to 350. Ngayon, 200% na lang yung congestion.
0: Okay.
2: And then of course, napalaya natin, ito, ano to, milestone ito, legacy ito ng ating mahal na Pangulo. Yung first 3 years niya, ang napalaya niya, 30,000 na.
0: Apo.
2: Pero yung 6 years na may pumasok ng mga term ng mga previous president, nung buong 6 years nila, 21 lang. So, si presidente, 3 years pa lang, abante na siya. Lamang na siya ng 9,000 ang parilis. So, mapaparilis pa natin lahat yung mga succeeding. Madidecongest natin through palaya, and then bilis layan tawag. Kasi ngayon, nabigyan ng good conduct. Time allowance.
0: Epo.
2: Dati wala eh. So because of that, dumami. Ngayon, as of now, as of last count, 32,000 na tayo. And then ang target ko every year mga 10,000 kada isang taon na papalaya.
0: Okay. Yun sana yung follow-up question ko, yung ano yung basis ng pagpapalaya, pero nasagot naman ni General Katapang because of the good conduct. Pero isa sa mga highlights ho na nagawa ho ng Bucor ngayon is yung decongestion nga ho, General Gaines, okay. Sabi nyo. Ano yung naging epekta ng pag-redistribute ng mga PDL sa iba't ibang kulungan sa pagpapabuti ng pamamahala at na siksikan na jail management natin?
2: Opo, yung unang-una, itong New Bilibid Prison sa Muntinlupa, i-ano natin to, i-re-repurpose. Napatituluhan na natin ito. And then, of course, we will create a new global city.
0: Okay.
2: Kasi ang plano ni Presidente dyan, magkaroon rin ng government center and government housing south of Metro Manila.
0: Yep.
2: Kasi nga, ang maganda, may one-stop shop rin, lahat ng departments. May cluster kaming ginagawa, social services and health cluster, national security and defense and peace and order cluster. Parang magpo-propose kami na magkakasama na sila sa isang location, dahil malaki naman yan, 375 hectares yan, para lahat ng pupunta sa Metro Manila, magpa-follow up ng mga dokumento o may gustong kausapin ng gobyerno using a technologically driven government center, they can just go there and then ask somebody to accommodate them, bawa mga kung anong clearances, and then they, if they want to talk to any government official, even if yung government official on the road or nasa, nasa travel abroad, pero because nga may one-stop shop, he can talk directly para hindi na tayo yung we will help in the ano traffic problem sa ano south of Metro Manila, lahat doon na lang pupunta.
1: Ngayon babanggitin ko, General, kasi malaking bagay ka ginawaan sa mga taga Muntinlupa. Imbis na bumiyahe, papunta doon sa mga ahensya dito sa Quezon City, sa Manila, eh magkakaroon kayo ng centralized services doon para sa government agencies. Now, eto naman po, General, sa inyong pananaw, paano naman po nakatutulong o nakakatulong itong bagong pasilidad sa Palaya Nueva Ecija at Puerto Princesa, Palawan, sa layunin po ng rehabilitasyon? At kamusta po ba yung estado natin ng redistribution?
2: Opo, yung sa Palawan na nagpagawa tayo ng additional facilities doon, natutuwa naman po yung mga PDL. Sabi nila, maaliwalas, unli raw yung tubig nila. Kasi yung po sa Muntinlupa, ano, baldi-baldi lang. So, very fresh. So, natanaw nila yung bundok. Ang reklamo lang nila, gusto nila yung idalaw, yung bisita. Kasi yung nilipat ko naman sa Palawan, hindi na po nabibisita yun eh. Ng mga kamag-anak nila kasi malalayo, tawid dagat o tawid ano island. And yung ginagawa naman natin sa Nueva Ecija, ayun naman po ay in the future, yung pong mga tiga Luzon, na north of Luzon, o north of Metro Manila, doon na po sila ikukulong para mabisita sila ng mga kamag-anak nila na tiga Manila. And then meron lately kaming ina-arrange dito sa bandang Siniluan, Laguna, na 500 hectares south of Metro Manila naman, para nung naman tiga Luzon na south of Metro Manila, doon naman mag-stay. Okay. And then of course, meron tayong Visayas, Mindanao. So regional, yun ang gusto ni Presidente. Regional po, para yung lahat ng mga kamag-anak na gustong bumisita sa kamag-anak nila, eh mapapabilis yung, kasi pag nakikita na bibisita sila ng kamag-anak nila, lumalakas yung loob nila na just hold on. May araw din na lalaya kayo. Opo.
0: So, ano yung ano, gaya ng binabanggit nyo kanina, no, na i-repurpose itong property na to, ano yung kahalagahan ng market consultation para sa lease and development ng New Bilibid Prison Reservation? At paano ho ito makakatulong sa sustainable development ng property zone ng Beaufort?
2: Opo, yung nga pong 375 hectares, ang gusto nga ni President yan, gumawa ng government center, may government housing, and then may commercial area. Kasi po, it will, pag sabi nila, pag maganda po yung aming market sounding o may gusto magrenta dyan, kahit hindi binebenta, mga 1.6 to 1.9 billion sa lease earnings lang po. And sa lease earnings lang po. And then forever na po yung, kasi hindi na po naman natin ibebenta yung lupa. So, and then available pa yung government center and government housing.
0: No, kung investor ka, no, you learn your lesson from BGC, no? Unahan mo na kaagad dito, kasi yung BGC dati, kaya katakot yun na kampo to, baka baka nakakatakot mag-invest dito for the properties, pero look at BGC now.
1: Yes. Opo. Well, General, paano naman po ginagamit ng Beaucor ang lupain nito para maging mas makabuluhang bahagi ng ekonomiya at pagpapalakas po ng sa usapin naman ng food security ng bansa?
2: Yung nga po, na-discover ko nung umupo ako, may mga alalaki po ng lupa ng Beaucor. Pag pinagsama-sama mo, mga more than 40,000 hectares. So, sa Palawan lang po, sa Iwahig, we have about 32,000 hectares na pwedeng prison farm. No? It can generate food. And then, of course, meron din tayo sa Mindoro na 8,000 hectares na food security. Kasi ang tingin ko, ang development na kailangan mangyari sa bansa, yung Region 3, Region 1, 2, 3, Cordillera, na fully developed na siya. And then, Region NCR, fully developed na rin. And then, Region 4A, Cavite, Laguna, Batangas, fully developed na rin. Kailangan yung expansion natin ng development going southward na. So ang focus namin, because we occupy two main islands sa Mimaropa, Region 4B, ang gusto namin ipuli develop naman yung Palawan and Mindoro. So the next development, regional development, should go to Region 4B. Kaya kukonsulta po kami kay DepDev, kay ano, para po suportahan po yung, sabi ko, kung pwede po sana, i-extend nyo po yung Luzon Corridor, Luzon Economic Corridor, kasi napakalaki po ng potensya ng Palawan. Magamit natin.
0: Okay. Well, anyways, talking about food security, and I think this is something peculiar ho sa Pilipinas, no? Never ako nakarinig nito. Gusto kong kamustahin gaano kalaking tulong naman po yung agricultural project sa Sablayan Prison and Penal Farm bilang isang food production center. At kamusta yung operation dito?
2: Lately po, nakikipag-coordinate kami sa Department of Agriculture. They are putting up the irrigation and the food storage para po yung lahat ng produce namin natin sa Mindoro madadala dito sa Metro Manila. And lately, nakikipag-ugnayan din sa akin yung Department of Agriculture. Magtatayo sila ng divisoria area doon sa Muntinlupa para lahat po ng produce coming from Southern Luzon, doon po ang baksakan. Para, and then, of course, maglalagay rin ng cold storage para kung may mga kalamidad dito. Kasi sa Metro Manila, wala naman nagtatanim, panay asfalto, sementado na eh. So, kailangan meron tayong food buffer coming from the Southern Luzon. Doon po ilalagay yun.
1: Okay. Well, General, iminumungkahi naman po ang mahigit 4,000 hectares ng Iwahig Prison and Penal Farm bilang kauna-unahang mega PESA zone.
2: Opo.
1: Paano po makatutulong ito sa economic growth at pagkikaya at mga mamumuhunan ng mga investors pagdating po ng panahon?
2: Kasi dati po, kilala tayo ng mega prison.
1: Okay.
2: Ngayon naman, binabago natin. Opo. Mega PESA zone. 4,000 po yan. That will be the biggest. No? Kasi kuminsan daw, pag nagko-conference tayo abroad, wala tayong maipakita na malalaking PESA zone. No? Tayo ngayon, si in coordination with PESA Chief, Director General Teo Panga, nagko-coordinate po kami na mag-relocate po. Very much willing kami. Kasi meron na master plan na po namin yan. Yung zone 1, 10,000 hectares, imagine nyo na lang po na pinagsama ang Makati at BGC sa isang lugar. We can accommodate that. And then, yung zone 2, another 10,000 hectares, imagine nyo po, lahat ng PESA zone pinagsama-sama ng Cavite, Laguna, Batangas, inilagay sa isang lugar. Ganun po kalaki. And then, you imagine yung zone 3 naman, imagine nyo yung Subic at saka Clark na pinagsama sa isang lugar, yun po yung zone 3. Kaya talaga pong ang laki po ng potential ng Palawan because it's the crossroad. No, road towards our engagement to Bip Iyaga. Okay. Gusto ko po i-link yun eh. Brunei, Indonesia, yes. Malaysia, Philippines, economic corridor. Yun po ang kailangan gawin. Nandun na po tayo eh. We are there. And then, we have to concretize yung mga plano na yan.
0: Yun na eh. Pag halimbawa, mga start from scratch, maaga natin mapaplano yung tamang urban development, unlike here sa atin sa Metro Manila, kaya traffic. Kasi pangit yung urban development. Pero pag ito, start from scratch, tsaka pwede rin gawing smart city. Pero habang pinag-uusapan natin yan, General, dito sa transformation ng Region 4B bilang isang pangunahing tourist destination, ano po ang tututukan nyo dito at paano nyo po ito isasagawa? Ano po yung mga magiging benepisyo naman nito sa lokal na komunidad?
2: Opo, ano kasi pag ikot-ikot ko dyan, sabi ko bakit hindi natin gawing yung Mindoro?
0: Yeah.
2: Di ba nandyan yung Puerto Galera? Mm. Andyan yung Apo Reef. Mm. Tapos tumawid kang Palawan, nandyan yung Coron, nandyan yung El Nido, nandyan yung Underground River, nandyan yung Puyo Island, nandyan yung Boracay. So, gagawin ko, cruise. Ang mga turista natin, foreigner, magpo-cruise. Simula Puerto Galera, sakay silang barko, stopover sa Apo Reef, another one or two days, and then tatawid ng Coron, Panay Beach Resort. Ito talaga ang pinakamagandang cruise. Kasi nandito na yung biodiversity, lahat ng fish resources, hindi problema. And then, white sand lahat. Kasi sa Puerto Princesa pa lang, 1,700 white sand beaches ang meron.
0: Yeah.
2: Tatawid ka pa ng kuyo. another White Sand Beach. Pero pag tumawid pa ka pa ng konti, Boracay ka na.
0: Okay.
2: So yun yung yun ang ano, economic ecotourism, sports tourism na gusto natin mangyari.
1: Okay, well, very interesting at nakakasabik po itong mga pagbabago na babanggit ninyo, General. Ito po, ano pa po yung mga nakikita nyo sa hinaharap sa mga modernong kulungan at iba pang transformation bilang bahagi ng isang mas ligtas, mas produktibo at mas makabagong jail system dito sa ating bansa?
2: Opo, yun nga po. Of course, hindi natin pwedeng kalimutan na meron tayong RA 11982. Yung supermax, yung mga, kasi wala na tayong firing squad eh. Although may gustong congressman na bigay yung, ibalik yung death penalty. Pero sa atin ngayon, ang paparusahan natin yung they will have to be put in a isolation. So yun ang parusa. So minamaximize po natin yung supermax. Para sa ganun, yung mga gagawa ng krimen, magdadalawang isip.
0: Mm.
2: Hindi nga ako mamamatay, pero baka mamatay ako sa kalungkutan o depression. No? So, kasi ma-isolate po sila. So hopefully, yung ating criminal justice system maging firm but also compassionate.
0: Yes.
2: Paparusahan talaga natin yung mga gumawa ng kasala. Okay. Hindi pa rin. Kung walang forever, at least may second chance. Yung ating mga, kung hindi naman sila forever makukulong, bibigyan natin sila na may second chance na makabalik sa ating lipunan ng reintegration program. Gusto po rin namin isama yon. Kasi ang ating battle cry is compassionate justice. Yeah. Gusto po natin yon. Yun po ang gusto na ating mahal na Pangulo.
0: Okay. Nako, General, sa gaya yung sinabi ni Joshua, it was a really exciting conversation. Sana nga may part 2 to. Pero kayo, General, pagkakataon na magbigay na mensahe sa ating mga kababayan.
2: Sa ating pong mga kababayan, magtiwala po kayo sa Bucor na ginagawa po namin lahat ng magagawa para pabutihin ang safekeeping and reformation and then reintegration ng ating mga nakakulong na mga kababayan. We are really a society of compassionate justice and I think this will be a legacy of our president na siya lang ang nakapag-turn around ng napakalalim at napakalawak na problema ng Bucor. So, mabuhay po ang ating bayan, mabuhay ang Republika ng Pilipinas. Happy Independence Day. Bagong Bucor sa bagong Pilipinas.
0: Maraming salamat po sa inyong oras, General Gregorio Katapang Jr., ang Director General po ng Bureau of Corrections natin. Good afternoon po, sir. Thank you po.
1: Thank you, General. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang bagong Pilipinas ngayon.
3: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
4: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
3: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
4: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan.
3: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
4: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
3: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television.
5: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo.
6: Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod, ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources, tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact. The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun, tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. Pagdiriwang ng Migrant Workers Month, ating pag-usapan kasama si Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalla. Yusek Olalla, magandang tanghali po. Yusek Bernie? Yusek Olalla, good afternoon.
1: Ay, good afternoon po, Yusek. Good afternoon po sa mga nanonood po sa inyong programa.
0: Yusek Bernie, ngayong pinagdiriwang natin ang Migrant Workers Month, ano po ba yung tema nito sa taong ito para sa milyong-milyong OFWs na patuloy na nagsasakripisyo para sa kanilang mga pamilya po?
1: Ang ating pong tema ngayong taon na ito sa pagdiriwang po ng ating OFW Summit ay yung pong kabuuang buo, serbisyong totoo po. Yung po yung launching po ito for the whole month ng June bilang pagdiriwang at pagkilala sa kabayanihan ng ating mga OFW. Mansulok sila. Ito rin ay pag-recognize po ng mga contribution sa ating lipunan at pagbibigay ng magandang programa ng ating pamahalaan sa bagong Pilipinas na direksyon ng ating mahal na President.
2: Okay. Yusek, ano-ano po ang mga nakalatag na programa at aktibidad ngayong Migrant Workers Month para po kilalanin at suportahan ng mga overseas Filipino workers?
1: Nangunguna po sa program natin ngayon yung nangyayaring kaguluhan sa ng pinaka-importante intervention natin ngayon ay yung tinatawag natin na National Program natin. No? Meron tayong regional na ginaganap sa lahat ng regions na kung saan marami tayong naipauwi na ating mga kababayang OFWs. No? Hindi bababa sa 13 regional reintegration programs na ang ating nilahukan kasama yung tinatawag nating whole of government approach ng iba't ibang partner agencies natin tulad ng DOLE, DOH, TESDA at iba pang mga sangay ng ganon. Mabigyan natin ng alternatibong opportunities yung ating OFWs, maging sila ay gustong mag-overseas muli o kaya ay domestic, kaya ay mag-is ng kanilang mga kakayahan para nang sa ganon, mas maganda po yung kanilang kalalagyan.
0: Yusek, isa po sa mga highlights ng Migrant Workers Month ngayong taon ay ang kauna-unahang OFW Global Summit ng DMW na ginanap ho noong Linggo. Ano po yung mga pangunahing layunin ng summit na ito? At paano ho ito matutulungan ng mga kasalukuyang pangangailangan na hamon ng ating mga OFW sa iba't ibang panig ng mundo?
1: Nako, tama po kayo sir, no? Katatapos lamang noong June 7, yung ginanap natin OFW Summit 2026 na kung saan ginanap natin ito sa Quezon City sa pangunguna din ng ating LGU ng Quezon City. No? Ang importante po dito, nakikipag-ugnayan po lahat ng stakeholders, lalong-lalo na yung mga LGUs natin para makatulong sa ating programa para sa OFWs. No? Layunin po ng summit na ito na ipakita yung kabayanihan ng ating OFWs at ipakita din yung ibang uri ng programa ng DMW ayon sa direksyon ng ating mahal na Pangulo, lalong-lalo na yung reintegration na kaninang binanggit ko, at saka yung pagtulong, anumang pangyayari na may kinaugnayan sa OFWs, no? Ang ating ginagawa po ay iligtas po sila, gabayan sila, tulungan sila, pati na po ang kanilang pamilya.
2: At Yusek, sa temang serbisyong buo, kalingang totoo, ano-ano pong konkretong programa at serbisyo maaaring asahan ng mga OFW pagdating sa reintegration, livelihood, health services, at social protection?
1: Unang-una po dito, yung tinatawag nating on-site service, no? Na kung saan yung ating overseas arm, ang Migrant Workers Office sa pangunguna nating labor attaché, ay nagbibigay po ng pangunahing tulong sa mga nangangailangan sa mga distress workers natin. No? Halimbawa, sa Middle East ngayon, ano? Yung food assistance, binibigay po natin sa kanila. Shelter assistance, lalong-lalo na pagka wala po silang matutuluyan. Financial assistance, kasama rin po dyan. At syempre, yung psychosocial assistance and services natin dahil makakaranas sila ng iba't ibang uri ng traumatic experience gawa ng mga pagsabog. Ano? At hindi nawawala po dyan yung rescue missions natin na kung saan kapag na ito nilang umalis, lalong-lalo na nasa conflict area sila o malapit sa kaguluhan, ay ating pong inililikas sila, no, sa pamamagitan ng land border crossing, lalo na pag sarado po yung airport, tayo po ay nagbibigay ng lahat ng serbisyo sa kanila. Ngayon, yung repatriation program natin ay importante dahil maliban sa rescue, kailangan ibalik natin sila ng ligtas dito sa ating bansa. At minsan po, ang problema, sarado ang airspace at walang available na commercial air flights. Kaya tayo po ay nag-charger kung hindi man tayo nakakapag-advance booking. Yan po ang isa at karaniwang ginagawa po natin, no? Ngayon, pagdating po sa Pilipinas, ay mas importante po yung reintegration program natin. Sasalubungin natin sila, iuwi, at syempre, bibigyan ng opportunity kung paano sila makakahanap ng kabuhayan habang sila po ay nag-aantabay para sa susunod na kabanata ng kanilang buhay ng pag-alis.
0: Yusek, tinalakay din sa mga summit na priority legislations para sa mga migrant workers. Ano po ang mga batas o panukalang nais ninyong maisulong upang higit pang maprotektahan ang mga karapatan at kapakanan ng ating mga bayaning OFW?
1: Marami pong napag-usapan doon yung mga panukalang batas. Pero nangunguna dito siyempre yung sa larangan ng health and medical sector, medical factors po ng ating OFW, no? Kaya yung OFW bill sa hospital, amin pong isinusulong yan at sinusuportahan. Pangalawa, siyempre, yung bill para sa reintegration program. Kasi tulad po ng nabanggit kanina, napakahalaga yung pag-uwi at panunumbalik ng ating OFWs. Dapat may inaasahan silang programa rito na sasalubong para po sa kapakanan nila at hindi na sila muling mag-abroad at magtrabaho, no? Pangatlo po, yung ating laban sa anti-illegal recruitment at saka human trafficking. Kaya itingin natin yung batas natin, no? Kung paano natin maiiwasan yung laganap na ginagawa ngayon ng mga scammers, lalong-lalo na yung online. May mga issue tayo dyan. At yung overseas at cross-border human trafficking, kinakailangan masugpo din yan. So, kinakailangan pag-ibayuhin natin to strengthen our laws para masagot po yung mga bagay na yan.
2: Okay. Yusek, sa pag-unlad naman po ng teknolohiya at digital services, paano po napapadali ngayon ang pagkuha ng serbisyo ng mga OFW mula sa DMW kahit sila po ay nasa abroad o nasa ibang bansa?
1: Yung digitalization program ng DMW with respect to the different programs and processes ng ating ginagawa sa kagawarang ito ay importante, no? Nangunguna po dyan yung OFW pass natin na kumbaga hindi na kinakailangan pumunta dito sa aming tanggapan, maging sa central office or regional office ang isang nagbabakasyon na OFW, no? Kung pwedeng gawin niyang online yung kanyang pagkuha ng OFW pass, lalong-lalo na yung balik panggagawa, yan po yung importante kasi mas mahalaga na makapiling ng OFW yung kanyang pamilya kaysa maubos ang oras niya sa pagbiyahe at pagpunta at pagproseso ng mga dokumento sa ating opisina. Pangalawa, yung pong verification natin ay importante, yung employment contract verification, kasi dito nagsisimula yung pagkita natin kung paano mapaprotektahan ang ating OFWs. Kaya inilunsad ng ating mahal na Secretary, Secretary Hans Leo J. Cacdat, yung tinatawag na electronic verification, yung online verification. Nakipag-ugnayan tayo sa mga marurunong sa teknolohiya at ito ay nasimulan na natin last year pa, yung online verification. I-upload lamang ang mga dokumento at ang ating opisina ng MWO at saka yung dito sa Central at Regional Offices ay tumutulong po para malaman, makita, mabet yung employment contracts at ma-approve at nang eventually mabigyan po ng OEC yung ating mga kababayan. So ilan lamang po ito, hindi ko na po babanggitin yung ating KAEP, yung e-reg, at saka yung iba pa nating programa ng e-registration natin para sa digitalization services ng ating DMW po.
0: Yusek Bernie, sa dami ng binanggit nyo ng mga initiatives ng DMW, no? Para ho sa hinahanap, ano ho pa yung mga prioridad ng DMW para higit na pang mapabuti ang kalagayan, siguridad at oportunidad ng mga migranteng manggagawang Pilipino sa mga susunod na taon?
1: Alam nyo po, ang nais at gusto po ng ating mahal na presidente, si Presidente Bongbong Marcos Jr., ay makita ng isang OFW yung umaalis, kabalikat at nasa likod nito, ang serbisyo ng ating gobyerno, no? Yun po ang nais niya. Nais niya pong iparamdam na hindi nag-iisang OFW kapag siya ay humaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok at mga challenges pag siya ay nasa abroad, no? At pag ganun balik naman dito, nais din iparamdam ng ating pamahalaan na ang DMW at iba pang gobyerno, government agencies natin ay dyan din sa likod para tulungan yung total reintegration and full cycle program ng ating DMW, no? So sa madaling salita, no, importante na malaman ng ating OFW na siya ay kinikilala at tinuturing nating modern day heroes po.
2: Okay, Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga manggagawang Pilipino sa labas ng bansa at maging yung mga nakauwi na dito sa ating sa Pilipinas ngayong ipinagdiriwang po ang Migrant Workers Month.
1: Bilang pagdiriwang po ng ating Migrant Workers Month at pagkilala sa ating kabayanihan ng OFWs, una-una kami po sa DMW nagpapasalamat po sa PTV for sa inyo po mga programang tulad nito na nagpapaabot sa mga OFWs kung ano pa ang mga ginagawa, programa at mga proyekto para taigtingin pa yung pagpapalaganap ng proteksyon sa ating mga OFWs, no? Ang OFWs natin, huwag po kayo maging biktima, ha, ng online scam. Napakarami po ngayon yan. May mga tinatawag kaming red flags. Tuturuan po namin kayo. At kung may mga problema o sulina rin kayo, nandyan po kami 24/7, 1348. Yan lamang po ang tawagan ninyo at gagabay po kami anumang oras para sa ating OFWs. Muli, maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyong oras, Department of Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalla. Good afternoon, sir.
2: Samantala, tiniyak ng Department of Health at lokal na pamahalaan ng Malungon sa Rangani na walang babayaran sa ospital ang residente na nabagsakan ng puno dahil sa magnitude 7.8 na lindol nito lamang Lunes. Ito'y matapos ang pagpunta ni DOH Secretary Ted Herbosa sa Malungon sa Rangani Provincial Hospital para makita ang kalagayan ng mga pasyente at istruktura ng ospital. Nakamusta ni Herbosa siya ang isang pasyente na nabagsakan ng puno sa bundok. Siniguro naman ng kalihim na walang babayaran ng mga pasyente at kailangan na nito magpagaling sa ospital. Samantala, sinuri ng DOH at LGU ang structural integrity ng pasilidad para sa kaligtasan ng mga pasyente. Kumilos na rin ang Department of Labor and Employment para makatulong sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Inatasan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang Occupational Safety and Health Center na agad na bumuo ng rescue team na direktang tutulong sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol. Sasailalim ang rescue team sa masusing pagsasanay at dadalhin agad sa mga emergency zones.
0: Updates sa assistance at deployment ng Bureau of Fire Protection sa mga apektadong lugar ng malakas na lindol sa Mindanao noong Lunes, ating aalamin kasama si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang tagapagsalitaho ng Bureau of Fire and Protection. Sir Anthony, magandang tanghali po.
3: Yes sir, magandang tanghali rin po.
0: Sir, itinaas po noong Lunes sa Code Red Alert ang BFP Regions 11 and 12. Ano po ang ibig sabihin nito sa aktual na operasyon ng BFP at ano po ang karagdagang resources na ang ina-activate dahil dito?
3: Yes sir, no, ang Region 11 and 12 ay may total na 3,441 strong men and women from the Bureau of Fire Protection of the two regions ay on full alert status. Ibig sabihin, inaasahan lahat po yun to help and extend, no, yung extensive humanitarian rescue and evacuation operation. At maliban doon, immediately ang BFP po sa pangunguna ng aming officer in charge na si Fire Chief Superintendent Wilberto Riconil Panchu, bilang miyembro na rin po ng National Disaster Risk Reduction Management Council or yung NDRRMC Response Cluster, ay agarang inactivate nga yung Emergency Operation Center, located po yan dito sa aming national headquarters, para to strictly monitor at magbigay ng command at magkaroon ng clearer view and overall improvement sa management of the incident, kasi sa pamamagitan din ng mga modernong kagamitan na kung saan ginagamit natin yung push-talk over cellular, no, ito ay bahagi ng technology utilizing yung DILG Unified 911 Emergency Response System sa ongoing response sa Mindanao earthquake. Kaya nakikita natin doon yung mga real-time videos back to the BFP Emergency Operation Center. At maliban doon, ang tumulong na rin na other region Region 10, yung Caraga Region, yung Region 13, no? At yung BARM po, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ay nag-augment na rin po ng tulong sa apektado, lalo na sa Region 12, no? Although ang Region 11 ay naapektuhan rin, pero dahil mas severely affected po ang Region 12, nakapagpadala rin po ng tulong ang Davao Region sa Region 12 po, yung SOC Sergeant Region natin.
2: Okay. Sir, sa estima niyo po, kailan po kaya maaaring ibaba itong code alert status ng BFP?
3: Yes po, sa kasalukuyan kasi sir, no, as of this morning, meron tayong naitalang more than 2,223 aftershock pa. Ito ay namamonitor nga ayon sa ating PBOX ay nasa 1.2 hanggang 6.4 magnitude. At kasalukuyan rin ay meron tayong 6,995 na bilang na mga evacuated individuals. Ibig sabihin, nasa evacuation area ang mga to. Ang iba po ay nasa mga bahay ng mga kamag-anak nila na pwede nilang tuluyan kasi po ay yung iba na hindi naman naapektuhan masyado yung mga bahay nila ay pinahintulutan po ng otoridad na bumalik sa kanilang mga tahanan. Pero yung talagang delikado po ay nasa evacuation area o di kaya sa mga unaffected na mga bahay ng mga kamag-anak. Kaya yung bilang lang po ay nasa 6,995. O obserbahan po ng ating Office of the Civil Defense kung ano po ang magiging mga monitoring po sa mga this succeeding days, no? Kaya kami po ay mag-aantay lamang po ng advice po from the other, from other our Office of the Civil Defense. At ang BFP kasi ay patuloy na nakikipag-coordinate na maliban sa OCD sa mga respective local DIRMS, no, yung sa pagkandak nga ng nasabing activities such as search, rescue, at saka yung damage assessment ng mga infrastruktura. At gayon din yung assist sa pagkandak ng evacuation ng mga nasabing individuals.
0: Sir Anthony, may mga ulat na nasirang gusali at infrastruktura sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Meron pa po bang mga lugar na itinuturing nyo ho na critical or high risk sa kasalukuyang tinututukan ngayon ng inyong rescue teams?
3: Yes po, tulad ng ongoing pa rin po yung search, rescue, retrieval and clearing operations, lalo na po sa bahagi ng Region 12, no? Yung SM doon na affected, yung Save More, yung Kalumpang, ay nagpadala na tayo ng augmentation from other region para talagang to assist, no, yung ating mga BFP sa respective region or sa sarili ng Region ng 12. Kasi alam niyo sir, kahit po yung stasyon ng bumbero po sa Region 12 ay may naapektuhan din po, no, total of 4 ang affected naming region at yung 5 patients sa Region 12. At patuloy yung ginagawa natin na operation doon. At ang bilang naman po, no, sa aming naitala dito, na iba to sa aming emergency operation center, ay meron ng 53 cadavers po ang na-retrieve, no? At ang iba doon for validation kasi inaalam pa po ang pagkakakilanlan ng mga nasabing mga bangkay po.
2: Okay. Well, sir, ano po ang standard protocol ng BFP sa unang mga oras matapos po ang isang malakas na lindol? Lalo na kung may banta ng aftershocks at posibleng pagguho ng mga istruktura. Lalo na rin po doon sa mga residential areas na nasa bulubunduking lugar na prone sa landslide.
3: Yes po, right after the quake, sir, no, siyempre ang unahin din po ng mga responders yung kaligtasan ng mga sarili nila to make sure ay talagang capable pa sila na tumulong sa mga nangangailangan. Dahil kung maging sila po ay included na sa biktima, meron naman tayong contingency plan doon kung yung saan yung mga BFP located po na hindi affected ay immediately ay tutulong po sa mga affected na mga maaring ituring na biktima ng mga responders. Pero on this recent incident po ay may kapasidad pa rin naman kahit paano yung talagang severely affected na mga personnel natin sa Region 12, gayon din sa Region 11. Kaya right after the earthquake po, yung mga responders natin ay nagkandak agad ng rapid assessment sa mga infrastructure. No, at syempre ay unahin agad yung pagligtas ng mga buhay po na talagang nangangailangan agad ng rescue. So yun po ang immediate natin na ginawa, at para magkaroon ng efficient, no, ang pag-utilize ng mga personnel natin sa pag-deploy at paggamit ng mga equipment, no, sabi nga ng aming officer in charge, no, ay i-maximize yung resources para sa pag-support ng nasabing response effort. Kaya minonitor natin na directly dito from the EOC sa mga nangyayari sa baba. So yun po ang naging agarang action natin. So after po ng search rescue at simultaneous sa pag-alalay sa pag-evacuate ng mga individuals natin sa mas safe refuge area, ay patuloy yung ginagawa ngayon, no, although ninanais pa natin na patuloy pa rin yung search and rescue na ginagawa. Although talagang meron tayong immediately ay nasawi right after sa mga collapse sa mga struktura, so nag-receive na rin po tayong mga biktima po. So umaasa pa rin tayo na kahit paano ay may ma-rescue pa, no, at patuloy po ang panalangin ng inyong BFT sa mga kaligtasan ng mga biktima at ganyan din sa mga responders natin.
0: Sir Anthony, no, maybe in the form of paalala, sa mga gantong sakunaho kaya, ano po yung mga pinakamahalagang paghahanda na dapat gawin ng mga paaralan, establishments at kabahayan upang mabawasan ang pinsala at casualties kapag tumama ang isang malakas na lindol?
3: Kaya mahalaga rin talaga, sir, no, yung may pre-assessment talaga sa struktura natin to make sure na talagang ang ating gusali ay can withstand pa in any intensity. Alam na natin kung ano ang kapasidad ng ating mga building, ng gaano ba katibay ito, at hindi basta-basta mag-collapse. Kaya andyan yung mga structural engineer natin na sinusuri ito. At ang paghandaan rin po, no, lalo na sa mga occupants natin, mahalaga rin po sa mga estudyante natin na may kasanayan talaga, every now and then ay nag-conduct ng earthquake drill at saka evacuation drill. Kaya nagsasagawa rin tayo ng National Simultaneous Earthquake Drill para masaulo ng mga teachers natin, occupants natin, mga kabataan at mga estudyante na in case of talagang earthquake ay alam nila anong gagawin, yung duck, cover, and hold. Huwag munang tumayo, huwag munang tumakbo during the tremor or during the quake. Then after the earthquake na hindi naman talagang tatagal.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
8: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
11: Game on! High five! Para sa mga mahilig sa pinaghalong sports at issue.
12: Teams and athletes that you love and love.

0: because whatever happens, I want to let you know that we've come a long way and hindi lang yan yung kaya natin abutin. So, tuloy-tuloy lang, tuloy-tuloy lang.
1: Yes, Coach, of course, kasama po ng Pilipinas sa Pool B, ang Korea, ang Iran, at ang Iraq. So, how do you see our chances against these teams?
0: Well, as mentioned a while ago nga, ano, so medyo ang lakas talaga ng field, yung 8, yung 7 na makakalaban natin, yung lakas talaga. So it will not matter to us anymore kung saan tayo na paggrupo eh. So kasi halos pare-pareho na nung lakas. And half of the 8 are talagang super na sa Asia. So they are used to playing in the Paralympics wherein mas mataas na level na naman yon. Kaya talagang mapapasabak tayo ng maigi. Pero Iran is one of the teams that are very, very strong in Asia, and Korea din. So hopefully the target is to win as many games as we can and to up our stand, our ranking from 8, and who knows, baka umangat sana, hopefully umangat tayo after this competition.
1: Yes, na-mention nga natin talagang hindi biro yung magiging laban, kasi I believe yung Korea, sila yung silver medalist last 2023, habang yung Iran, sila naman yung bronze winner. At yung host Japan, sila yung defending champion dito, Coach Vernon. So talagang for sure magiging mahirap. Yeah. But of course, just for the record, ano bang mga events, no? 3-on-3 or 5-on-5 yung mga sasalihan po natin dito?
0: Asian Para Games, it will be just the 5-on-5, yung regular full game.
1: Mm-hmm. Are we sending the same lineup, the team that represented us in 2023, Coach?
0: Yeah. Until now, honestly, wala pa akong 12-man lineup kasi I have 17 players, and we are the coaching staff is really monitoring the individual performances. How they play as a team, yung chemistry is very important. So hindi pa kami nakakapili ng 12, but the 17 kasi right now are mostly they came from the yung mga previous youth teams natin. So the chemistry is there already, and we have to develop lang. Actually, we designed the new system that is more fit for the set of, for the lineup now eh. Unlike before kasi medyo mas experienced and mas medyo may edad naman, so may pros and cons eh. So ngayon we have to change our system from the previous para magfit dun sa I hope it works.
1: Kumbaga, can we say this will be a mix of veteran and yung ating mga na nag-level up na or promoted na sa ating
0: Yes, now this is different from 2 years ago. Several years ago siguro. Mm-hmm. In the span of yung 10 years, talagang tuloy-tuloy yung transition eh. Paunti-unti, pabata ng pabata. But ang I am afraid before transition from the veterans to the new, kasi baka mawala yung mag-drop. Pero maganda naman yung naging proseso, and hindi natin naramdaman yung pagkawala ng mga veterano at pagpasok naman ng youth, kasi iba rin yung nabibigay noon eh. So paangat pa rin naman yung performance, so I can say na naging maganda yung transition. But now most of them are young players already na nanggaling doon sa previous two previous ASEAN Youth Para Games. So konti na lang talaga yung mga may edad. And yung mga masasabi natin veterano is not that old anymore eh. Yun na rin yung mga siguro 2013, 2017 youth athletes natin. So medyo dikit-dikit na yung edad. Tapos ang advantage naman ng youth yung stamina eh. And yung eagerness nila para makipaglaban talaga ng pukpukan.
1: Yes, Coach Vernon, of course, kailan natin inaasahan na mapa-finalize nyo yung final 12?
0: Mahirap kasi every day binabantayan sila, every day, every Actually, last week at or 2 weeks ago, our coaching staff measured yung mga measurables namin eh. Yung speed, yung ano eh, we stopped for a while and did they ano eh, yung base rates nila dun sa mga measurables and from there tinitingnan namin kung paano pa magle-level up eh. So we're entering into this the team ano na team aspect na, but then partly we are developing their skills pa rin, pounding on their stamina yung ano halo-halo na hopefully hopefully by a month from now medyo mas malinaw-linaw na ng konti. Although, meron naman na kasing mga siguro half or more than half, siguro 75% na nakikita mo na medyo nandun na eh. Kaya lang, ang mabigat kasi nun, out of the 17, lahat sila naghahabulan doon sa mga huling slot eh. So, kaya medyo mahirap ang sagutin.
1: Talagang ano, lahat gustong mapili, lahat gustong mapunta doon sa final lineup na yon, no? But of course, coach, do you think ano, malaking factor din, lalo na last January pa, yung talagang masasabi natin na naging competitive na exposure ng ating 5-on-5 team, 'di ba? Nung nanalo tayo ng silver sa ASEAN Para Games. Malaking factor ba 'yon, yung ganong kahabang gap, no, from that competition na talagang exposed sila?
0: Malaki two things eh. Malaking malaki talaga kasi number one, all of our would be mga team opponents dun sa competition are playing with same level of competitions abroad eh. So lumalabas talaga sila. So tayo medyo wala tayo noon. And ang pangalawa is that wala tayong makalaban ng tune-up kahit dito sa local ano, dito sa Pilipinas. So that will be the challenge talaga. So that's the reason why pagdating natin sa mga ganitong klase ng competitions, you know, some coaches or most of the coaches, other coaches will disagree with me. May mga times kasi na pagdating natin sa competition, we are looking for teams na nakasali rin sa competition that are bracketed sa kabilang grupo na hindi natin makakaharap kagad na magkaroon ng tune-up instead of us training with ourselves, yung training na allotted sa atin doon schedule, ginagamit namin sa tune-up kahit na one quarter, two quarters, just for the players to feel on yung level of competition abroad eh. Iba kasi yon kasi wala talaga tayong tune-up. So most of the time, ang tune-up nangyari or mga games na ganyan, nangyayari like sa Gila, sa ano. So a few weeks before, a month before, para mag-gauge nila yung level on what level are they in na. So tayo walang ganun eh. Kaya just for them to feel the court, to feel the speed, the competition, kailangan natin magkaroon kahit mga two quarters of scrimmage with the same teams na makakalaban natin in the competition.
1: Yes, but of course, coach, do you have a specific target kung anong aspeto ba yung dapat pa nating palakasin, lalo na papalapit na rin ang papalapit ito nga Asian Para Games?
0: Wheelchair skills, we are not perfect, but we're getting there. Okay naman yung mga players. But then, ang napaka-importante kasi once you learn how to use your wheelchair, is on how to use your wheelchair na mabilis, incorporate na siya with the speed eh. So yun yung tinututukan namin ngayon eh, stamina. So in order for you to play 100% ng speed mo 40 minutes of the game, of the whole game, kailangan mo ng stamina. So kailangan namin magpalakas ng katawan and kailangan namin maging mabilis, kailangan namin maging agile. Yun yung tinututukan. Then wheelchair movements ando na sa kanila yon, konting ano na lang. And yung team ano, team aspect na lang siguro, more familiarization with the new system, yung mga plays na ira-run, although wala nang play yan, puro motion offense naman tayo eh. So they have to understand, they have to do the proper spacing, they have to those things na talagang kailangan matutukan detail by detail.
1: Yes. Coach Vernon, of course, sabi nga natin, parang 3 years ago na, no, yung nakalipas na campaign sa Hangzhou. Ano yung nakita mong pinakamalaking improvement na from this team na do you think magiging malaking factor yon or yun yung something na nakaka-excite sa pagbabalik natin Asian Para Games?
0: Well, we are young. Yung youth, yung eagerness ando doon, and yung chemistry. Kasi magkakasama yan nung youth team pa eh. So, iba yung mga batang talagang very, even during practices, minsan aawatin mo na kasi magkakapikunan sila eh. Madalas kami umaawat ngayon compared with the veterans before eh. Yung veterans, alam mo na kaya na nilang dalin yung ano eh. Walang angasan in their term. Ngayon, puro ganun eh. Every basket, kinokontest every basket. Nagka-trash talk eh. So alam mong ando dun na, alam mong magigil na maglaro. So chemistry will be one of the factors that will I hope will propel us dun sa gusto nating ma-achieve.
1: Pagdating sa Asian Para Games, Coach Fernon, ano yung matatawag mo na successful campaign for our Pilipinas Warriors?
0: Well, for me, every win is considered a success. Kasi nga, lalo na sa Asian Para Games, kasi napakahirap manalo. And unlike yung individual sport kasi, pagka sinalang mo sila dun sa kanilang run or sa kanilang event, buhos yan isang beses eh. Dito sa basketball, you have to win many games eh para lang makapasok sa podium or para lang makapasok sa next round. And every game is yung pahirap sa mga players. So hindi madali, hindi ganoon kadali. Kaya ang success para sa atin is that we treat it as ano in ano, yung one game at a time. Minsan nga matatalo ka pero yung kalaban mo alam mo yung level, dikit yung laban and alam mong nag-improve ka. That's one success story for us already. And we treasure those games eh. We treasure those games, the games that we win with very slightest of margin, like 1 point. Sobrang successful ang feeling namin doon kasi that not only the win that it has given us, but the ano eh, yung fulfillment and yung experience na naibigay and confidence na naibigay doon sa ano, doon sa mga bata. So that's success for us.
1: Yes, dun pa lang talagang panalo na yon, 'di ba? But of course, coach, meron ba tayong specific na ranking? Kapag halimbawa, ranking natin for Asia ang ating team.
0: One competition sa Asia na masasabi natin siya yung talagang pinagbabasehan is yung Asian Para Games kasi we don't have what we have naman para sa basketball lang in the IWBF is the Asia Oceania considered kasama natin doon ang Oceania, sila Australia, New Zealand. Yun nilalaruan natin. But then for Asia, eto na yun eh. So once na nakapasok ka, that's what I'm telling my team eh. So once na nakapasok ka dito sa Asia Para Games, yun na yung rank mo eh for that particular season or yung 4 years na cycle. So kung nakapasok tayo like number 7 or number 8, that's our rank for Asia. So it is been ano, it's been a long run for us from ranking at the bottom when we started hanggang dumating tayo ngayon sa top 8. So 4 years ago, we entered the top 10 teams of Asia. Now we're top 8 already. So nothing, no one can take it away from us whether or not manalo tayo sa Asian Games or hindi. So that's ang dami na kasi dinaan ng qualifying bago ka makapasok dito sa top 8 eh. So we're very happy. But then of course, the kids will not stop. The players will not stop there. Pupukpok pa rin yan. And hopefully, maging maganda yung resulta.
1: Yes, Coach Vernon, of course, ang iyong mensahe para sa ating mga players, no, na nakatakdang mag-represent sa Team Philippines sa paparating na Asian Para Games.
0: Later I will talk to them sa training about this eh. So I have this ano kasi I am part of the ano, if I can if I may mention ano, I'm one of the youth development coaches of the Pocari ano eh, Pocari Dream Project no. So a few days ago we have a forum ng mga coaches. So I heard sino nung nagsalita si Coach no, Liayo, sabi nga niya so ang ginagamit din ng ano ni Coach Greg Popovich ng Spurs before na quote is always yung pound the rock. So I posted it yesterday or nung isang araw nga. So pound the rock, sasabi ko sa mga ano, sabi ko rin sa mga coaches ko na we have been pounding these players. We have started pounding the rock since 2009. So lahat ng mga nawala na sa team natin, yung mga veterano na nagco-coach na ngayon, whether coaching LGUs, whether teaching youth players in their barangays, we are pounding them ever since. So that's what we are doing then with our players. Eh. Kenneth Tapia or Alfie Cabanyog, our top players, will not be Alfie Cabanyog and Kenneth Tapia without the pounding that they receive, the grind that they receive from us before. Kasi most of the players, alam naman natin, or 100% na almost, pag pumasok sa wheelchair basketball, hindi pa sila talaga ganun-gano kasi wala naman talagang competition outside this, o walang program outside the national team. Eh. Yung start ng kanilang stint dito sa national team. So alam mo talaga na everyday, padagdag ng padagdag yung kaalaman nila. So what I will tell them later is that just continue to train hard. Hindi na importante kung wala kang nakikita sa ngayon na pagbabago. Minsan kasi it's very hard to see yung improvement, lalo na sa sarili mo eh. So you may, yun nga, yung sabi nga nila, yung pound the rock. So it can be pounded, pinalo mo siya ng pinalo ng 9,900 times, walang nangyayari. But then do sa 100, sa 101 na time, bigla siyang nabiyak. So hindi naman yung 100 first na palo mo ang bumiyak noon eh, kung hindi yung simula nung first attempt mo. So lahat yun nagsasama-sama.
1: There you have it. Maraming maraming salamat po, Coach Vernon Pereya ng ating Pilipinas Warriors. At syempre, no, all the best po sa ating team. Thank you, Coach.
0: Thank you, Mamay. Thank you.
2: Hi. I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news
6: o mali ang fake news. Tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: At this point, I welcome na po natin ang ating special guest na si Chi Roque ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. Hi Chi, welcome to the program.
11: Hello po ma'am, good afternoon po at good afternoon po sa lahat ng listeners and viewers po ng Sports Podcast.
1: Yes, Chi, of course, una pa lamang congratulations sa team for qualifying to this IHF Beach World Handball Championship. So, pang ilan mo na ba to? Pangalawang beses mo na ba to na mag-World Championship, Chi?
11: Yes po ma'am, pang second ko na po yung World Cup po this year.
1: Ayan, so pang second, the first time po was in 2024. So ikaw as a returnee, no, sabihin natin, no, how are you preparing yourself, no, for this big comeback?
11: Ngayon yung team, especially sa akin, sobrang excited po kami na makakabalik ulit sa World Championship kasi nung sa first debut namin, naging maganda po yung naging run ng team natin. We are 12 rank sa World Championship. So, naging ngayon na mababalik ulit, excited yung buong team kasi especially mas na-gain ng more experience saka yung preparation ng team, mas pinaghahandaan po namin para ma-surpass po natin yung previous ranking natin in last 2 years.
12: Yun. So talagang 2 years ago, no, sabihin natin, ang laki na rin ng in-improve, no, nung ating national handball team, no. Ano yun sa tingin mong biggest improvement or development nitong team na to sa pagbabalik dito sa World Championship?
11: For me naman, talagang malaki yung naging improvement namin tsaka yung especially yung sa preparation namin, yung system tsaka yung program, mas naging mature yung bawat isa. Yung individual skills, ako kasi sa part ako, ma'am, nasa defense po ako, team. So sa amin, confident po ako na dun kasi sa last 2 years, dun sa statistic natin, number 3 po yung team defense namin, yung naging rank namin doon. So kami, mas kumpiyansa pa kami ngayon na mas palakasin pa po yung depensa namin. And sa team offense naman, nakikita ko na yung improvement nila at yung mas yung chemistry nila na bi-build up pa nila at mas makakapag-perform pa sila ng maayos.
12: Yon. So Pili si Chipo ay playing as a defender, no? Gaano ba ka crucial ang role ng isang defender for a beach handball team?
11: Yes, as a defender naman, so kailangan namin i-prevent talaga yung opponent to score. So medyo mabilis kasi siya na game situation. So mas mabilis yung adjustment. Dapat mas more controlled po namin yung mga attackers para hindi sila makapag-score at ma-convert po namin sa kabilang courts para ma-convert in the score.
12: So talagang crucial, no, ang ginagampan ng role ng isang defender. Pero syempre, kailan ba naka-schedule na umalis yung ating team and ready na ba?
11: Yes, ma'am. Aalis po kami ng June 16 kasi meron po kaming pre-tournament po doon before po ng World Cup. So magsa-start po yung World Championship is 23 of June at hanggang 28 po.
12: So, June 23 to 28, so magkakaroon pa ng pre-tournament. When we say pre-tournament, as in talagang may magiging laban pa, sino yung mga makakaharap nyo doon?
11: Yung mga teams lang din po nasasali po sa World Championship po. So, mas maganda pong experience po yon bago po kami sasalang po doon sa mismong actual competition.
12: Kumbaga parang ano, may preview kayo, no, sa yes sa posibleng mangyari. But of course, nakita nyo ang mga kagrupo nyo sa Group D ay ang Argentina, Denmark at yung Bonin, no. So paano nyo, anong reaction, no, malalakas ba to itong mga team na to, Chi?
11: Yes, ma'am. Yung Argentina kasi sila yung naging silver nung last 2 years. Sila yung pangalawa sa ranking. Then malalakas din yung Denmark kasi nasa mga top 8 sila na team talaga. So yung Benin naman, bagong team sila. So sa nakikita namin kasi last time na nag-worlds kami, yung naging ka-bracket namin is Australia, China, and Portugal. Malalakas din naman na team. So ang rank namin doon is pangatlo kami kaya nakapasok kami sa main round. Kaya kumpiyansa yung team ngayon na mas maganda at maayos yung may papakita namin as mas mataas pa yung expectation namin sa expectation ng team kung ano man yung magiging result ngayon. Ngayon, excited po ang lahat.
12: Yan, talagang excited ang lahat. Pero when it comes dun sa roster, tingin mo ilang porsyento nung nasa lineup yung same na names or nasa listahan, no, na naglaro noon 2024?
11: Sa lineup naman na ngayon, sa nakikita ko naman, ma'am, is mas maayos naman ngayon kasi siya mas nag-improve din yung mga bagong keepers namin tsaka mas may mga bagong players na mas mabilis naka-adapt because of the maganda ngayon naging sistema ng team, yung program ng mga coaches, at marami na din naman kaming competition na salihan ng mga preparation. Andiyan yung Asian Beach Handball Championship, Asian Beach Games, then nag-indoor din. So, sa tingin ko naman, yung mga line-up ngayon na ipipresent natin sa World Championship is mas mataas kaysa dati. Most especially dun sa mga experience as mas mature na silang maglaro.
12: From that previous, sabihin natin yung naging debut nyo noong 2024, ano yung bibit-bitin mo na learned lessons no from that competition na hindi nyo nauulitin pagdating dito sa Croatia?
11: Yes, ma'am. Kasi nung first year pa po namin talaga, isang taon pa lang talaga kami. So, parang hindi, ina-adapt pa namin talaga yung sports. Pero, binigay naman namin sobrang lahat ng nag-prepare kami, nag-train kami, binigay naman namin ngayon. So, nakikita namin na mas mature at yung chemistry namin sa bawat isa talaga, yung kailangan namin mas ma-focus namin ngayon. Tsaka yung ano yung game plan ng mga coaches, kailangan namin sundin. Tsaka especially yung mga mabibilis, mga quick adjustments. Kasi ang bilis po ng laro. Yan lang po.
12: Yes, si Coach Jana, last sa PSA forum, na-mention niya na target niyong makapasok sa next round. Gano'ng kaka-confident, no, na makakaya talaga to ng team?
11: Yes, confident kami kasi nakikita naman namin yung preparation, yung daily training namin. Mas nagiging maganda. Saka mas na-elevate ng bawat isa yung performance. So, kailangan lang talaga naman maging consistent. So, yung mga coaches talaga, sobrang naniniwala kami lahat na magiging maganda yung ipe-perform namin ngayon sa World Cup. Saka syempre yung support ng bawat isa, hindi lang yung sa mga coaches, especially yung sa men's team namin, kung paano nila kami tinulungan para mas mag-improve pa talaga kami. Kasi nandyan sila para i-challenge kami every training talaga.
12: May pressure ba sa'yo, Chi? Lalo na, sabihin natin, isa ka sa tiniting ng veteran na no, dito sa team. Anong pressure na nararamdaman mo?
11: Sa akin naman, ma'am, syempre yung pressure naman, nandyan naman na lagi eh. Especially pagdating namin sa everyday na training, mas gusto ko may pressure. Kasi pagdating naman dun sa mismo actual, mas mabilis ka makapag-adjust, makapag-isip kung nafe-feel mo na yung pressure kasi iba na yung environment nun. Yun nga lagi sinasabi sa amin ni Coach Jana na iba-iba yung pressure. Kaya dapat dun pa lang sa training namin, sa practice namin, pukpukan talaga para pagdating na mismo sa actual, mas mabilis na mga adjustment, dapat decision making, napaka-crucial talaga yun.
12: Sa lahat ng mga pinagdaanan mo, Chi, sa lahat ng pinagdaanan ng team, ano yung masasabi mong so far, proudest moment para sa'yo?
11: Proudest moment ko, syempre kahit maraming behind that success naman, kung ano man yung mga na-achieve namin, lahat naman yung talaga pinaghihirapan namin ng bawat isa. So para sa akin, buo pa rin kami, na naniniwala pa rin kami sa sistema. Despite na, syempre, yung hindi ganun ka, yung support sa beach handball, hindi pa ganun nakikita. Lalo ngayon, nandito kami na sa world stage. So para sa akin, kahit despite na ganun, hindi gaan maliit man yung support, pero tinatry pa rin ng best ng lahat, especially ng mga coaches, yung president namin, si Doc J, yung supporta nila sa amin, nandyan pa rin at naniniwala pa rin sila sa amin. Kaya proud ako sa team ko na buo pa rin kami ngayon hanggang ngayon.
12: Yes, and sabihin natin, ito ngayon talaga yung ultimate goal, no? Yung makarating sa podium. Tingin mo ba suntok sa buwan ang makarating sa podium na to, Chi?
11: Yes, ma'am. Pero yung goal namin ngayon, ma'am, is nasa World Cup, is to surpass na yung previous ranking natin. Tapos, is mag number one tayo sa Asia. Yun yung goal namin ngayon. Kasi number one yung Vietnam, so hopefully na inaay talaga natin ngayon is yung mag-number one tayo sa Asia.
12: Yes, napaka big achievement yun, no? Hindi lamang para sa inyong team, of course, para sa ating lahat. But of course, sa lahat ng mga nakikinig, nanonood right now, baka hindi sila familiar, ano ba tong beach handball at paano siyang nilalaro?
11: Yes, yung beach handball kasi, ma'am, it consists of two two kasi, may defender then offense team. Sa offense team, may apat siya na peers. Sa defense din, apat, including yung goalkeeper. Para siyang football. Pero, syempre, kaya tinawag siyang handball kasi magshushoot ka. Football siya kasi may goal. Handball, magshushoot ka, gamit mo yung kamay mo. Pero, kailangan, spin siya, ginagawa siya, spin shots, saka in-flight shots.
12: Ano yung tingin mong pinaka-exciting dito sa paglalaro ng handball or beach handball na tingin mong swak para sa mga Filipino sports fans?
11: Yes, maganda kasi siyang laruin kasi unang-una kasi para sa akin, na-experience ko dito in 3 years na paglalaro. Malayo kasi siya sa injuries talaga kasi nasa sand siya. So kahit anong movement mo doon, tsaka hindi siya physical talaga. Bawal siya ng physical. So maganda siya kasi hindi siya ganun siya prone sa injuries. Tsaka mas enjoy siya kasi masaya kasi sa laruin kasi yun nga, sobrang bilis ng game. Tapos makikita mo may mga spectacular shots like in-flights, yun eh, na hindi mo siya nakikita sa ibang sports. Kaya pag nakita nila at mapapanood nila, yun, ma-appreciate nila kung paano laruin yung handball.
12: Yun, so talagang exciting na game, no, or sport itong handball. Pero si Chi, tama ba 3 years ka na sa ating national team or more?
11: Yes. Three years, ma'am, kasi nag-start kami ng 2023 po.
12: So talagang ano? Po. Yes, mas nauna talaga yung sa men's team natin eh, 'di ba? Bago nabuo yung women's. But of course, no, sa lahat ng sabihin natin eh, sa lahat ng teammates mo, ano yung masasabi mo nga pinaka-proud na nakamit na ng team together?
11: Para sa teammates ko naman, yung nakamit namin team together is yung nag-qualify kami dito yung last sa Oman, yung Asian Beach Championship. So yung pinaka-the best talaga sa akin na moment na yon kasi yung preparation namin at pinush talaga namin yon para mag-qualify ulit tayo ngayon sa World Cup. At eto na nga ngayon, prepare yung lahat. At eto na rin yung magiging build-up po natin at magiging preparation po namin for the Asian Beach Games for 2028.
12: Wow, so early build-up na rin ito. Kasi syempre, ang taas na, no? Ito na yung sabihin natin eh, mataas. Ang handball ba meron sa Olympics? Olympic sport na ba siya?
11: Hindi ko ma'am, meron na po. Kasi parang na ano po siya sa Olympics last time eh. Para po siyang, parang tinala, ano nila. Hindi ko, wala po akong idea doon. Pero,
12: yes, so talagang ano, no, sabihin natin talagang yung development ng sport globally nandyan talaga, no, and very proud kami, no, na meron tayong representative, no, at kayo yon, Chi, syempre. Siguro, ang iyong mensahe na lang sa lahat ng mga sumusuporta at syempre sa mga manonood ng games nyo dito sa World Championship, Chi.
11: Yes, ma'am. Unang-una po, pinapasalamat ko po yung Philippine Handball Federation po tsaka yung president po namin, si Doc J. Adalim po. Sir, thank you po sa support nyo sa Team Rebel Sports po tsaka sa mga coaches po, head coach po namin, si Coach Gianna Frankelli and other coaches po. Sa men's team po namin, sobrang thank you sa inyo sa nandyan po kayo para laging mag-improve po yung mga skills namin at na-challenge kami para makipag-compete sa mga matataas na teams tsaka sa mga pamilya po namin tsaka kaibigan na laging nagdadasal at sumusuporta po sa amin. Ipagdasal niyo po kami, sana suportahan niyo po kami at sana good health po. Yun lang, physical health po ang pinaka-importante sa amin ngayon. Sana healthy po kami aalis, pagbalik po namin healthy pa din po kami.
12: Yes, and physical at saka mental health, no, ang kinakailangan, no. Again, Chi, ano bang dapat naming asahan again sa ating Filipino squad?
11: Yes, yun nga sa maasahan niyo po ma'am na we will perform well at naniniwala ako at kumpiyansa po kami na maganda po 'yun at maayos yung maipapakita po namin ngayon at excited po kami lahat at siyempre, alam nyo naman yung mga atletang Pilipino, laging palaban lagi, puso.
12: Yes, puso. Again, there you have it, si Chi Roque ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. All the best, good luck, and God bless sa inyo. Chi.
11: Thank you, ma'am. Thank you po.
12: At ayan po, nakasama natin Chi Roque, ang defender ng ating Philippine Women's Beach Handball Team.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Happy 40th anniversary, Sports Radio 918. Thank you for all the news and highlights of every sports in the country. Keep it up and more power.

0: sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang timtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktual na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit bali-balik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Headlines. Ngayon,

0: ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Oh, if you don't like that, you don't like NBA basketball.
4: Alley-oop to James. Durant lobs it up. McGee throws it down.
2: I-discuss natin mga paborito niyong NBA teams. Sino ang top? Sino ang kulela?
5: Top NBA.
2: Top NBA.
4: Curry on the go route. Back to Durant. Down.
2: Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
6: Hello everyone, magandang hapon po sa inyo lahat. I'm Aaron Bayato and this is Talk NBA, the Sports Radio 918 AM, your sports connection for today, the 10th of June 2026. We're still gonna be talking about what happened during game number 3 of the NBA Finals, na kung saan nagwagi po ang San Antonio Spurs sa pagitan ng New York Knickerbockers to make it a 2-1 series lead sa ating NBA Finals. We're taping this as around 2:26 in the afternoon New York time. 2:26 in the morning, Philippine time. Kagagaling lang po kasi natin sa coverage ng ating Philippine men's national football team. Minsan maganda rin mag-recording ng tahimik din. This broadcast always made possible by our hardworking colleagues over at the Malolos Transmitter and guided po ng ating coaching staff sa Master Control for this afternoon. Thank you very much po sa inyo. Just some special shoutout mga kaibigan. Shoutout sa Meta na for whatever reason eh laging trigger happy sa amin. So if you wanna, kung ganun po kayo sa amin, then we're not gonna take this backing down. We're gonna fight. You're not gonna hamper our desire to broadcast sports kahit pa ilang beses nyo po kaming i-block. So kumbaga para kaming si Michael Scott sa paper company. Sa mga nanonood ng The Office, o, diba, nung nakikipag-negotiate yung character ni Steve Carell na si Michael Scott, eh, kung kahit na pigilan nyo kami, hindi kami magpapasiil, diba? So, tuloy pa rin po kami sa pag-broadcast. And if I were you, Meta, it's better that you spend those who've been really committing a lot of violations sa inyong community guidelines, or kung matapang kayo, if you're really want to, you know, yung labanan maging tool para sa ating pamahalan or sa ating mga kapwa newsmakers sa paglaban sa fake news at misinformation, disinformation o malinformation, eh siguro I suggest din na try to limit yung mga Facebook Live ng mga ilang questionable personalities na have been spreading lies para they will be convinced to go to work. Diba? May maraming ganun eh. Mga puro vlog lang ng vlog eh. Ayaw magtrabaho eh. So, if I were you, Matt, I suggest that you do those kind of things. Kasi kami po dito, kahit na hybrid po kami or nasaan man po kami, at saka yung mga colleagues namin sa Master Control, sa Engineering, sa pati yung mga ibang departments namin dito sa Presidential Broadcast Service, talagang

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tulog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: money, we will be able to provide a structured pathway para mabigyan ng opportunity ang ating mga players. Kami po ay sumusunod sa prinsipyo na sinabi ni Chairman Pato Gregorio, ang grassroots to gold and gold to greatness.
1: Si Vice, baka may additional kayo doon sa mga sinabi po.
2: Well, aside from the activities that our Secretary General have mentioned, meron din kaming efforts to strengthen our institutional partnerships, for example, with DepEd, with the Palarong Pambansa, with PRISA. We just had a memorandum of agreement with PRISA last month in Bacolod para dumami rin yung mga naglalaro ng baseball sa PRISAAN at maging grassroots part, naging grassroots program ng baseball yung PRISAAN, yung private schools. And then yun nga na-mention na ni Sec, yun yung sa pagbabalik ng batang Pinoy, hindi lang yung men's, kundi pati yung girls' baseball, yung under, both under 15, yung batang Pinoy.
1: So, biglang naging aggressive yung baseball grassroots natin because of Palarong Pambansa inclusion again in batang Pinoy.
2: Yes, yes.
1: Opo. So, yes po.
0: Siguro po, if I may add, ang isa po sa mga idinidiin namin ngayon sa palakad natin sa sports ng baseball ay yung pagiging merit-based. No, nakakapasok kayo sa team dahil magaling kayo, dahil team player kayo, malakas kayong maglaro, hindi dahil sa kung anong, di ba, talagang piling-piling ho ang mga player namin at mula ho sa bata hanggang sa matanda, ganyan ho ang aming palakad ngayon sa papa.
3: Yes, okay. So we go to the coaches. Yun mo na mag-World Championship in World Cup. Yes, para sa ating women's team, historic po pala ito, no? Makasaysayan na Coach Isaac Bacarisa. Bacarisa, sana po. So, kumusta po yung team? Ang ating paghahanda, yung po din yung pinaka-goal natin dito nga sa mga saysayang pagsali natin sa World Cup o World Championship, ang tawag
4: World Cup.
3: World Cup. Yes.
4: As of now po naman, ongoing pa ang training namin. Pero yung composed kami o mga dating mga since mga soft, dating mga soft footed, may nag-convert to baseball. Dahil wala mga ipikuhana ng mga ibang press kung itong soft footed. Pero, and then, naano na nila yung paglalaw ng baseball. Na-convert na nila, nagpa-practice na nila. Then ngayon, active kami sa mga, ano kayo sa sports sa Akpan. Ano kami ngayon sa Taguig sports?
3: Sa Taguig, yung training venue, okay.
4: Sa Sublounded, training
3: venue. Yes, okay. So, okay niya roster, kompleto na po yan. Definite na sila pupunta sa World Cup. Ilan po yan?
4: There are 24 members.
3: 24 members, lahat Pinoy?
4: Lahat.
3: Ay, walang fill-ups, di ba? Okay. Akamusta po yung bracket dyan sa World Cup?
4: Well, medyo, alam mo na, World Cup po yan. Medyo matitindi ang mga kalaban mo natin. World caliber na po yan. Pero, nandun na rin ang prepare na kami for that World Cup.
3: Kailan po ulito? Tagsaan?
4: Sa August 3 at 2022.
3: Pwede ba mag-usap yung dalawa players? Okay. Okay. So, yan, meron tayong microphone dyan. Okay, for the two players. Ito dalawang players lang. Just a short comment. Siguro, okay, paano ba tayo nag-qualify para dito sa ating World Cup? Yes, si, ano muna, Veronica, tama, Veronica Velasco, yes.
5: Nag-qualify po kami sa wildcard po.
6: Wildcard, yes, okay. And then, ilan ba yung wildcard?
5: Isa lang po.
6: Okay. But definitely, I'm sure may basehan why you were given a wild card. Ano bang pinakamagandang accomplishment ng ating team?
5: Noong 2019 po, na-qualify po yung Philippines sa World Cup. Yung first ever po na journey Philippines sa BFA Asia. Nag-grosso kami na nag-qualify po kami. Kaya lang, unfortunately, nag-pandemic po. So, na-cancel po yung World Cup ng 2 years.
6: Yes, okay. And then, another member, yeah? Anong expectation, anong goal natin come the World Cup?
7: So, I think our main goal is not to participate, but to compete. We're doing a lot of strong teams and a lot of well-known teams. We're definitely there to show what the Philippines has in terms of baseball and what we can do.
6: Do you have the bracket na? Meron na tayong grouping? Who?
7: Japan.

0: Venezuela, Cuba.
1: Wow.
2: Six. All powerhouses. Yeah.
1: Yes. Okay, thank you, thank you. Okay, so partner Randy, we go to the men's team naman and the Asian Games. Yes, sir, coach. This is it. The main event ika nga for this year. Kumusta naman po ang Philippine men's team natin?
3: Sa ngayon po, tatapusan ng tryout namin. So, yung team namin na medyo may konting pagbabago. So, mostly kasi yung mga team namin ngayon galing sa UAP. Tatapos na kasi ng UAP, kaya nung patapos ng UAP, nagpa-tryout kami. So, medyo may pagbabago sa composition ng team. Pero, ano naman ito, may mga veterans din na napasama namin dito. Yung team namin last year sa SEA Games, nag-hold kami, marami pa rin nandoon sa team namin.
2: Sino kasama ni Coach? Si Joshua ba? Pineda and Jasmine?
0: The team captain
2: po sino?
0: Si Jasmine.
2: Jasmine, yes. Tayo naman, yeah. Para madinig natin. And then the microphone, please. Yes. So, excited na para sa Asian Games. Kumusta? Yes.
4: Support naman po. Bias naman po kami yan dahil po supportado naman po kami ng management. Ngayon po, puspusan po yung pag-ensayo po namin para po sa Asian Games.
1: Okay. Pag ilang Asian Games ito, kailan ulit kayo babalik? Di ba wala the pass?
4: Yes. Last year pa, last Asian Games po.
5: Last year 23.
1: Ah, nandun kayo? Okay. And yes, si Pineda naman. Okay, anong masasabi mo sa kampanya this time? What can you promise?
6: We're expecting po na sobrang laps ng mga teams like Japan, Korea, and Chinese Taipei. Pero yung preparation po natin this upcoming Asian Games is exclusive po. Kaya yung sinabi ng teammate at coaches po. So, we're expecting po yung goal po namin is mag-podium kami. Kasi parang yung Asian Games is isa sa ticket papuntang Olympics.
1: For 2028? Okay. Yes, thank you. Oh, qualifying. So, yeah, having said that, Coach Lando, tama, kamali ng name eh. So, ano pong naiisip nyo at yun na nga, paano na challenge ng mga players natin? Kasi double purpose pala to sa Asian Games, ano? Qualifier to the Olympics.
3: Yes po, hindi namin masabi na gold kami sa Asia. Pero, yun nga, ano na namin, ang goal dito is tatalunin ang tatlong superpower, Japan, Korea, at saka Taipei. So, yun po ang pinaka-target namin. Hindi namin kailangan na mag-gold ba o silver dyan, basta kailangan tatalunin yung tatlong superpower po yun.
7: So, in other words, for Charlie, okay, sabi ko nga eh, si Sir Michael, pa si Sir Morley, kinakopera ako doon, Liverpool Masters pa eh. So, going back to the Asian Games, paano ba ang qualification? Top four? Kumbaga, or it's just one of the steps of the process so that our national team, which should be a milestone talaga, imagine a baseball team playing in the Los Angeles Olympics, men at that. Paano ko ba ang proseso for the qualifying for the Asian Games? So, is it automatic? Halimbawa, nag-top 4 kayo, given all, simply mag-qualify finish, automatic pa mag-qualify ng kalimagan for the Olympic Games, meron pang susunod na proseso for the Olympic
3: Games. Actually po, meron pa yung Asian Baseball Championship, meron pa kong qualifying doon. Yeah, po yan. Bukod dito sa Asian Games,
7: so may process.
3: Meron pa po qualifying doon sa Baseball Federation of Asia, Asian Championship Baseball po.
7: Which is when?
3: Next year po.
7: So, ibig sabihin po ba ranking points?
3: Yes po.
7: Medyo malinaw. So, pero going back to the ladies, kasi excited din naman tayo on behalf of the ladies to the World Cup. Ay, sir, what's your chances natin? Considering yung nga, some of them are pumadong sa bakong
8: at saka, nandiyan pa rin po sila mga kompresa. Malaking chance po natin ngayon kasi, siyempre, ang mga women's baseball, hindi naman kailangan bago lang sila sa standard ng tayo lang bagong sali, pero nakikita namin ang strength naman sa women's, since mga kasama natin mga players galing din sa mga World Series player before, sa Little League, whatever. So sila pa rin ang naging member natin ngayon. Malaki ang chance at to qualify naman din, then proceeds naman din kami sa World against the World.
7: Or 3 to qualify.
8: Yeah, 3 to qualify. So same thing, nandun yung Japan, Taiwan, then
0: Europe, Venezuela, Great Britain.
8: Siguro makuha namin yung dalawa lang dito, yun na sa buruan. Hopefully.
7: Just a last question for officials. Sir Mike and of course our VP. Alam po natin na cost-intensive yung sport. It's a beautiful sport, but it's a cost-intensive sport. Hindi lang yung beach, yung ano, tapos training venue pa, na ngayon eh, alam ko, some of you might be playing ngayon sa training. So, how can we sustain from the grassroots up, and hopefully yun na, we can revive yung isa yung nandito po kung isa rin si Sir Popsi, na Popsi Zamora, and he was, ang isang looking forward that we can come up with a league that we really, kumbaga meron tayo laging pathway bilang po hanggang college na magpapatuloy po sila na may career pathway bilang po. So how can we sustain all of this plus your grassroots programs, etc., etc.? Of course, the Democratic Sports Commission, but remember ba na hindi sila mga stakeholders?
5: Thank you for that question. Talagang walang shortcut ang pag-develop ng sports ng baseball para tayo nagtatanim dito, no?
7: Yes.
5: So, we start with grassroots, diba? Tapos sa recruitment to high school, to college. Habang kami naman, we work on all angles. We work also on our international relationships that may later open up opportunities for our players. Just recently, we learned that the Chinese Taipei and Chinese leagues have been growing. And because of the renewed credibility and improved relationship that we have been establishing with the Asian circuit, they actually requested us to nominate players to play in a professional league, and we sent some names. And we'll see how it goes.
7: Pagpapalaro po ba sila ng mga scouts dito to evaluate? Siyempre, marami, pitching, fielding, batting, slugging, all
5: this. Yes, but I don't think we have a shortage of skills. In fact, the last Asian Championship ng men's, dalawa sa players natin ang nakabuha ng two special awards each.
7: Which are?
5: Best hitter.
0: Best slugger, best shortstop, best left.
5: Sabi sa ato ni VP Manny. So they know that we have talent and they want to take a closer look at the Philippines. Aside of course from the Philippines being an extra 100 million crowd. Hindi pa kasama yung mga kababayan natin sa
0: overseas
5: na nagpamahal din sa baseball. Eh, baka po maging Alex Ayala effect po ito wherever she plays nato ng mga Pilipino. Ganon din siguro pwede mangyari sa mga baseball players natin.
7: Lalo na, gaganda nila.
9: Thank you, sir. Thank you, sir.
0: Yeah, that was our experience.
8: Thank you. Ito ko sa Abang. Okay, Coach Murdy. Coach, 2018 Asian Games sa Jakarta. Ano tayo? Bases loaded? Full? 3 to go, no outs. Pero hindi namin nakuha yung slot sa Olympics. Kababain natin ito. This time po ba sa mga kalalakihan natin, makakayanin natin, paluin yung isang kailangan home run para makatuntong na tayo sa Olympics?
3: Yes po. Yung time na sa Jakarta po, iba pa yung coaches doon, iba pa yung officials ng PABA. So this time, iba na rin po ngayon, bago na rin po. So, kaya-kaya.
8: Gano'n natin, coach, paghahandaan yung talon, makuha yung coach para for the first time, yung historic na ano natin, Olympic sprint ng Pinoy sa baseball.
3: Actually po, kura lang tayo sa exposure. So, this coming August po, pupunta kami ng Japan or Korea, mag-tune-up game doon sa mga lalakas na team at mag-baseball camp kami doon. So yun siguro ang kailangan ng team para yun na atalunin itong mga superpower na ito.
10: Sir Mike, kapag-order ko lang po ng kalaro mo sa Busan. Ang dami pong magagaling, pati bata, babae, at sa mga kabataan natin na yung nasa high school. Yung program niyo na ito ngayon, is geared towards yung protecting national team natin. Papangat, yung sistema ko yung pag-anak nila from Batang Pinoy, palaro, to siguro collegiate na and then national team.
5: Ngayon po ay actually meron kaming direksyon na i-boost yung ating grassroots program. In fact, nagsimula na kami sa ilang sample areas like sa community sa Silang, Cavite. At meron pa kaming mga ilang selected areas. Usually, kung saan ang gagaling yung mga players and coaches natin dahil kilala nila yung active na mga naglalaro doon. Doon kami magsisimula and hopefully that will attract more. Isa pang bagay ay nakatanggap kami ng with the support of the PSC and BFA and yung China Trust Bank Corporation na very active sa Asian baseball. Nakatanggap kami ng donation ng $25,000 worth of equipment na nag-commit ang PSC na tatapatan ng another $25,000. So this will be converted into packages na pakikilabangan po ng ating grassroots. So pagkatapos po siguro nitong mga major events, mag-iikot kami sa mga probinsya para mag-encourage na maglaro ng baseball. No, we will provide technical support and coaching. At doon siguro magsisimula yan, one step at a time.
11: Thank you, sir.
7: Good morning po. Officials po. Sir, kasi I believe we hosted the Asia Cup last year sa park. What made you decide to bring the games to Rizal?
5: Well, una-una ho, sa experience ng PABA at ng Baseball Federation of Asia, dinanap po sa Clark pero ilang libo pa rin Pilipino ang nagpunta para manood. So, sa pag-uusap po namin ng PSC, sabi nila paano pa kung di po magaganapin yan sa Maynila? Mas accessible sa ating mga kababayan at saka yung historic value ng ating Rizal Memorial Baseball Stadium will make it a greater event.
7: Ano po upgrades yung expect ng mga fans sa baseball venue?
5: Number one, lalagyan na po natin yan ng all-weather artificial turf, tsaka ilaw, electronic scoreboards, and the rest of the area will be cleaned up and make it safer, iwas yung mga injury, at mababalik na yung batting cage doon sa sides. Yung artificial turf, no, hindi lang yan maganda, kundi it allows you to use the field regularly without rest. Kahit umulan o may naglaro kanina umaga, mamayang hapon, pwede pa rin. Hindi siya napapagod, hindi siya na lalas pa. So, yun ang isang malaking upgrade po.
7: Yung mukhang base mats, ano po, render or artificial turf din katulad sa turf?
5: Artificial turf na rin all the way to the outfield, yes.
7: Yung scoreboard electric na yun, hindi na po,
5: kasi diba? Hindi natin gagalawin yan dahil ano natin yan, icon na natin yan. Ginawa na nga naming logo ng papayan historic. Maglalagay tayo ng isa pa, katabi.
11: Pero,
5: tao.
11: Tao pa rin.
1: Okay.
11: May tao pa rin gusto.
5: Meron pa rin, sir.
12: Coach, kasi nga, aside from the Asian Games and all the East Asia Cup, so we're the defending champions, so how do you also prepare for that?
3: Ang mga teams na, ang mga members natin dito eh, ano eh, nagpaalo kami ng mga younger one dito eh. So, yun ang kailangan ng ano namin ngayon eh. Kasi yung mga ibang dating veterans dyan, medyo magkakakyat na sila sa coaching staff. So, kailangan namin na mas bata na players.
12: Coach, good morning. Coach, naman kasi yun nga napangkit mo na yung iba doon softball. So, ano yung adjustment sa throwing na sa pitching kasi nga, di ba, ano na sa softball, ito sa baseball log na?
8: Actually, mag-i-share pa kaya ang baseball eh. Kasi medyo ang ball line, unlike sa softball, ang underhand ito overhand. Marami kang makapang pitchers na malalaki like si ano, si Martinan, malaki ito, pitcher ito eh. Kaya pinukuha namin yung mga trainer sizes ng mga
1: pitch.
8: Yeah, that's why, hindi naman ganun kaano, ang distance na ng basis. Medyo hindi kami nag-adjust sa ngayon, as of now. Yung throwing, medyo malayo ang distances. Pero inahabol namin ngayon ang ano yung ano namin, pinaka-acid namin ngayon, malaki na mabibilis pa.
12: So, sabi may mas maliit ang field and
8: mas ko na tibis mo yung tibis
12: na yung
8: isa na
12: ako ang
8: same
13: okay, good morning. I'm Gaperas from Sports Corner PH, also writing sa tonight. Yung bisita kayo ng mga taga BMA for the meeting, ano ba yung naging paliwanag o parang positive remarks para at least maging sentro ng Southeast Asian Baseball ito Pilipinas?
5: Ay unang-una, yung talent. Talagang kitang-kita nila yung talent ng mga Pilipino. At alam nila na ang baseball naman na hindi bago sa Pilipinas. Medyo kailangan lang i-re-energize. So nakikita nila malaking potential talaga na bumalik tayo sa ano, top level playing sa Asia.
13: Last question na lang. Kasi ang focus na rin ng PABA is yung grassroots development, that's why we have also teams na magpapadala sa atin sa mga under 12, under 10, even yung Children's Baseball Festival, they will also participate.
14: Yeah.
13: Ano ang malaking tulong ito para ma-sustain palago yung program natin sa grassroots level, itong mga participation na rin? Kasi karamihan sa kanila, first time nila, maranasan nila na mag-compete internationally. Salamat po.
5: Kagaya nga nung napag-usapan natin kanina, may trust kami para i-boost yung grassroots program natin sa mga probinsya at mag-iikot kami together with the equipment packages na aming natanggap as initial support and yung mga probinsya kung saan ang galing ng coaches and players, doon kami magsisimula.
12: Okay, sir, kami napalaw niya kasi napakit yung BFA nagpunta sila rito 2 weeks back, no? Meron bang napag-usapan with regards to hosting events or maybe the Asian Championships na ipagkailang ginahost ng Philippines?
5: Actually, gusto ko kong itagdag. Bukod sa games, sa October, ika-calendar pa po namin, yung PFA together with the WBSC will host a coaching seminar in the Philippines. Ano po ito? World Baseball at Baseball Federation of Asia. And then in November, 2 weeks before the East Asia Cup, magkakaroon po tayo ng umpires training care of the Baseball Federation of Asia. Kasi ina-upgrade din po natin yung skills ng ating mga officials. In fact, sa bawat laro, ang federation natin, pinagdadala nila ng umpires. Eh dahil limitado yung ating mga certified, paulit-ulit na lang. So gusto namin, inibigyan din ng chance yung iba.
12: Nasa lang po, kasi napapuro ano po dito tayo ngayon yung outdoor, yung baseball. Ako ba baseball fight po? Meron po tayong drama ba?
1: Sa baseball
12: fight? Yung parang
7: smaller version.
11: Indoor?
14: Indoor. Yeah, yeah. Meron naman tayong baseball five, but sa ngayon kasi it's a joint activity ng ASAPIL and PABA. So kaya medyo parang naging second priority ni Masalit. Yeah, but let me just reiterate yung sinabi lang ni Sekret kanina about as part of our capacity building ng ating mga umpires and coaches. First time again in our history that WBSC told us na gusto nilang magkaroon ng coaches sa ito yung World Soft Baseball Softball Confederation. No? So hindi lang to sa IF. The first time magkakaroon ng coaches seminar here in Manila. Mm-hmm. Kaya i-host natin. And then yung BFA with the umpire seminar naman.
15: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
16: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
15: Self-protection.
16: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
15: Seek early consultation.
16: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
15: Support fogging and spraying.
16: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
15: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
18: Alam mo ba, ang heat stroke ay isang seryosong kondisyon na nangyayari kapag hindi na kayang kontrolin ng katawan ang sobrang init at umaabot sa mapanganib na antas ang body temperature. Karaniwang higit ito sa 40 degrees Celsius. Ito ay maaaring dulot ng matagal na pagkabilad sa araw o matinding init, lalo na kung may kasamang dehydration. Ayon sa World Health Organization, ang sintomas ng heat stroke ay kinabibilangan ng mataas na lagnat, pagkalito, pagkahilo, mabilis na tibok ng puso, at pagkawala ng malay. Ito ay itinuturing na medical emergency dahil maaaring magdulot ng pinsala sa utak at iba pang organs kung hindi agad maagapan. Mahalagang agad na ilipat sa malamig na lugar ang mga apektadong tao, painumin ng tubig kung kaya pa at palamigin ang katawan gamit ang basang tela o yelo habang naghihintay ng agarang tulong medikal.
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
19: Hindi ko na kasi. Kaunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
20: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
21: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
20: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
21: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
20: Nanay naman eh.
22: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
23: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
2: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: 34 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, umpisahan po natin yung ating programa earlier with a part of nung ginanap na PSA forum yesterday with our Philippine Amateur Baseball Association officials and coaches, ganun din yung ilan sa kanilang mga atleta, discussing the future of baseball sa ating bansa, lalo na dumarami rin yung sumusubaybay dito sa sport na to. But this time, ay atin naman pong tutunguhin ang New Clark City kung saan ginaganap itong Patapan National Open. At natapos na nga yung ilan sa mga events and activities. And to give us itong mga kaganapan, kamusta ang panahon at anong mga events na ba ang dapat abangan at antabayanan natin for our athletics, eh andito si Miss Ria Arevalo. Magandang hapon, Miss Ria!
1: Maraming salamat, Jess. Magandang hapon sa inyong lahat at sa mga taga-subaybay ng Sports Radio 918. At nandito nga po tayo sa New Clark City Athletics Stadium. Unang araw po ng aksyon ng Philippine Athletics Championships, and 5-day event ito. So today is the first day of action. Kaninang umaga, mga seasoned veterans po ang mga namayagpag, no, dun sa early events. Mga Southeast Asian Games medalists natin talagang nagpakitang husay laban po sa kanilang mga karibal sa respective events nila. Yasin Gormali ay nakamit ang kanyang ikatlong sunod na titulo dito po sa National Open sa 5,000 meter men. So 14 minutes and 15.34 seconds yung naging oras po nitong si Gormali para makuha yung title for the third straight time. Tinalo niya si Sonny Wagdos na kanyang teammate din sa national team, and isang player pa, no, si Alfrens Braza. So sila po yung podium finishers para sa 5,000 meter men. And then Janry Ubas, ang ating long jump king, nananatili po na number one pagdating sa sport na long jump after taking the title. Sabi ni Janry, pang pitong titulo niya na at hindi pa siya na papatumba dito nga sa kanyang event na long jump. So, season's best yung kanyang naitala na mark, 7.61 meters. So, sa first attempt pa lang niya na achieve na kaagad yun. And then, yung second attempt ni Janry is 7.28 meters. And then, third attempt, 7.36 meters. And then dun sa finals, unfortunately, tatlong sunod-sunod na foul yung naging resulta ng kanyang performance, no. Mabuti na lang yung unang jump pa lang nakuha niya na kagad yung pinaka kumbaga pinakamataas na o pinakamalayong distance para nga mapanatili yung title dito sa long jump competition. And then pumangalawa kay Janry Ubas si Kent Hardin. Mukhang ito na yung susunod sa yapak ni Janry Ubas. Si Ken Francis Hardin na sprinter din ay lumalahok na to sa long jump competition, 7.43 meters yung kanyang naging effort kanina. Para nga po makuha yung silver, ginawa yun ni Kent Hardin yung kanyang silver medal winning performance last attempt niya. So last attempt. Medyo na ano ko, napatingin ako dito. Ongoing na kasi ngayon Jess yung men's pole vault, and dinidiscuss natin si Janry Ubas sa long jump. Nag-attempt na siya sa pole vault, no. Ito yung isa sa mga events niya pa for this ICTSI Philippine Athletics Championship. So, magkocompete siya sa pole vault, at the same time, magkocompete din siya sa decathlon. So, lagari si Janry kasi nga this year talagang focus na siya sa training. No? Nabigyan sila ng kumbaga ng permiso ng Philippine Army parang mag-focus sa training nila, especially that later this year target na natin at target niya na makapag-compete sa Asian Games. So, yan po yung resulta kanina, no? And aside from Ken Francis Herdin, ang third placer si Joshua Paturara ng DLSU. Mm-hmm. 7.36 meters yung kanyang naging effort for the bronze. And then another SEA Games medalist, si Sara Dekinan. Although yes, sa heptathlon kasi naka-bronze medal no nakaraang Southeast Asian Games, si Dekinan, kanina po ay lumahok siya sa javelin throw women's event and she posted a 45.99 meter heave. So actually, lima sila na nasa start list. Dalawa yung hindi na nag-compete. So tatlo na lang sila nag-compete kanina. Kaya ang bilis lang nung laban. Eh, napakalayo po nung naitalang resulta nitong si Dekinan, 45.99 meters. Kumpara dun sa naging effort ni Elizabeth Sikat, 38.56 meters. And si Irene Lamose ng DLSU with 33.97 meter effort. So tatlo lang sila naglaban-laban. And after the javelin throw competition, magko-compete si Sara sa heptathlon na dito po sa ICTSI Philippine Athletics Championships. So yan yung ilang pas sa mga inantabayanan natin kanina. And then sa iba pang mga earlier results.
0: Okay, yes.
1: Bago natin ihatid yung iba pang mga earlier results. Teka, titingnan ko. Ito. Si Ariana Don Rabi ng Ilocos Norte ang nanalo naman po sa ginto ng Under 18 Shot Put Competition. So, kaninang umaga rin po na ganap yung event and itong si Ariana Don Rabi ay gumawa po ng nag-register siya ng nahanap ko lang yung kanya. Ayan. 10.89 meters. Mm-hmm. 10.89 meters yung kanyang naging effort dito sa Women's Under 18 Shot Put. And si Ana Bianca Espinilla naman ay bumato ng 45.96 meters para mangibabaw din sa Under 20 Javelin Throw. Actually, si Ana Bianca Espinilla, di ba, yung atleta natin, young athlete natin na lumahok lang sa Asian Under 20 Championship sa Hong Kong, 'di ba, nung mga nakaraang linggo.
0: Yes.
1: So napakaganda ng performance niya that time and ito talagang pinagpapatuloy niya pa, no, more competitions, training para mas mahasa pa. And ito yung mga mga susunod na, no, nasa elite level na rin ng ating national team.
0: Yes.
1: Okay, so yan po yung Yes.
0: Ma'am Ria, dun sa nabanggitan kanina earlier yung pole vault ongoing na yung events. Bukod kay Jan Lee, sino pa yung mga nakikita natin na nandiyan? Andiyan ba si Hackett? At ilan pang members ng ating pole vault team?
1: Okay. Actually, tama ka. Ang inaabangan dito yung face off ni Hackett de los Santos at saka ni Elijah Cole.
0: Yes.
1: No, sila si kasi yung naglalaban talaga sa pole vault. Sayang hindi ko ma-zoom in yung video. Pero ayan, another fall yung naitala ni Janry Ubas. No, dito nga sa kanyang attempt sa men's pole vault. So parang if I'm not mistaken, second attempt niya na. So unfortunately, sa height, hindi kasi mausog yung pero parang 4 meters, yeah.
0: Mm-hmm.
1: 4 meters, medyo malayo lang yung yung marker, no? 4 meters na yung height ng bar. Kanina nag-start to sa 3.80 meters. And then nauna yung iba pa mga kalahok, no? Actually, meron tayong 11 na mga competitors sa men's pole vault. Nandito sina Matt David Obiena. Oh, familiar yan sa ano, sa sport
0: pinsan
1: na to. Pinsan ni EJ. Nirepresent ni Matt David Obiena ang DLS UTAP. And then si Yu An Chang ng University of Taipei, John Kevin Sugen ng Team Jundi Pole Vault Club, Chun Che Chu ng University of Taipei, and then si Sean Harry Narag and Gray Cloud Garcia, wala silang mga affiliation, wala silang team. And then, mukhang ito si, ano, si Matt David Obiena, yung latest na nagkaroon ng attempt dito sa 4 meters, pero hindi successful yung kanyang naging attempt. Siyempre, disappointed siya, no? And sayang yung pagkakataon na yun. Anyway, balik tayo doon sa iba pa mga kalahok. Si Chi Hao Chang, University of Taipei. And then si Janry Ubas, na represent niya Philippine Army. Si Eli Cole ng Philippine National Team. And si Mehen Sumbongan, unattached. At si Hockett Dos Santos ng Philippine National Team. So, ito lang yung event na lalahukan ni Hackett. Or, i-confirm natin. Pero, sabi kasi ni Janry, chinika niya na sa amin na ano, individual events lang yung lalahukan ni Hackett dito sa National Open. Oh. Hindi muna sa Decathlon kasi nga parang recently nagkaroon din ng tournament si Hackett, eh, di ba, sa Busan?
0: Yes, yes.
1: So, inaano nila. Medyo, syempre, pinipacing nila yung mga laro ng ating mga atleta. At, of course, si Hackett naman, isa rin sa mga events niya yung sa Decathlon tong pole vault. Kaya magandang ano rin to sa kanya. In a way, warm up, tune up, no? For conditioning niya. So, yan yung inaabangan natin right now. And then, iba pang mga, eto lang, yung iba pa nating mga finals events for this afternoon kasi 20 golds yung at stake.
0: Wow, ang dami.
1: Aside from the, marami. Puro finals na this afternoon session except dun sa isang event ng heptathlon, yung bali pang ano to, pang-apat na event ng heptathlon, mamayang 6:10 PM yung 200 meter. So, yan yung ano, yung naligaw lang ngayong afternoon session. Puro finals na to, men's pole vault, men's discus throw, men under 18 shot put, tapos yung 400 meter hurdles. Nandiyan si Lauren Hoffman, yung ating Paris Olympian. So, tatakbo siya dyan. Kanina umaga yung qualifying. So, tonight, yung this afternoon, yung final. Mm-hmm. And tatlo kasing categories eh. Under 18, under 20, at saka open. Mm-hmm. So, tas men and women pa yon. Kaya ang dami nun. 400 meter hurdles. And then, high jump under 18 women. Yung mga century dash natin sa lahat ng categories. Tonight na rin yan, starting at 6:30 PM. And then, discus throw under 18. Men, 5,000 meter race walk for all categories. 7:05 PM ang start. And then, 8:05 PM, last event is the 5,000 meter women open. So, yan ang antabayanan natin for this afternoon session itong Philippine Athletics Championships. Okay, yung recent na nag-attempt for pole vault 4.20 meters ay from USP.
0: Mm-hmm.
1: Mga yung kanyang ano kasi. Yes. Yung kanyang tawag dito, kit no, USC eh, pero 318. Si athlete 318, ah, si Sean Harry Narag. Dito sa shortlist natin, wala siyang team. Wala siyang affiliation, pero USC kasi yung suot niyang ano eh, suot niyang kit. So, anyway, successful siya sa 4.20 meters. And then, another athlete is on deck para sa susunod na participant natin dito sa men's pole vault. So, mababa ka pa itong 4.20 para kina ano, Eli, kina Hackett. Kaya siguro mamaya pa sila mag-start ng ano nila, ng attempts nila, no? Pero ito, approaching itong another athlete natin, successful yung kanyang successful niya na clear yung bar. So si athlete 3, 4, 6, no, si Mehen Sumbongan. So yan po yung recent nating atleta na nag-attempt dito sa men's pole vault. So palagay ko mga baka mag-start si na Hackett or Eli, mga 4.80 siguro, mga ganyan.
0: Yes, 4.6, 4.8.
1: Oo, yan, mga ganyan. Kasi, syempre, nag-clear na sila ng mga 5 meters eh.
0: Yes.
1: No? So, yun yung ating aabangan. Dahil ito pong Philippine Athletics Championships, napakahalagang tournament nito. One of the tournaments kung saan pagbabasihan nga po yung performance ng mga atleta natin na nais makasama sa Philippine team for the Achi Nagoya Asian Games. And maibahagi ko na rin, Jess, kanina po nagkaroon din ng press conference ang Philippine Athletics Incorporated sa panguna ni Mr. Terry Capistrano, ang pangulo ng PATAFA. So, Philippine Athletics na kasi ngayon yung pangalan ng NSA.
0: Mm-hmm.
1: So, sinunod nila kasi, di ba, nagkaroon ng pagbabago rin sa branding ng ano, World.
0: Oh.
1: World Athletics. Ayun. Oh, another athlete, si 472. No, si athlete, eka lang, 472 ba? Medyo malayo kasi tayo eh. Pero successful siya dun sa kanyang attempt na 4.40.
0: Yan, lumalapit na for those two na dapat ating antabayanan, syempre. Hackett de los Santos and si Eli Cole.
1: Yes. So, kanina nga, ayun, mabalik tayo. Nagkaroon ng press con na PATAFA sa panguna ni Mr. Terry Capistrano, ang SecGen, si Mr. Jasper Tanueco. And nagkaroon din sila ng konting update lang din para dun sa mga athletes natin. Kung mapapansin nyo, very active yung PATAFA, no, for sa ating mga younger athletes, yung mga under 18, under 20. Ngayon nga, kaya daw naging 5 days yung competition kasi nagdagdag sila ng events para sa under 18 at saka sa under 20 groups. No, para mas ma-hone yung skills, magkaroon ng competition yung mga younger athletes natin. Dahil, kung mapapansin niyo, nag-suit up din tayo ng mga atleta, di ba, sa mga international competitions, yung under 20 competitions. At yung mga sinasali natin doon ng mga young athletes, nagpo-podium.
0: Mm-hmm.
1: Doon nga raw sa Asian Under 20 Championships sa Hong Kong, ang Pilipinas at ang Thailand lang yung Southeast Asian countries na nakakuha ng medalya. And then sa ang Thailand isa raw eh. So kailangan na talagang palakasin pa, no, yung ating grassroots for younger athletes para syempre ma-develop sila at eventually for major competitions, mas handa sila. So, yung mga atleta rin natin, di ba, sa Asian Youth Games.
0: Yes.
1: Sina Nayong Cesar at saka yes. Sina Pai Wangkai.
0: Peter din Wangkai, yes.
1: So, nagulat tayo dahil talagang nakakuha sila ng ginto, silver medals that time. Tapos si Naomi, nag-gold kagad sa SEA Games. So, talagang kailangan pagtuunan ng pansin yung progress din ng ating mga young athletes. So, yun yung ilan sa mga natalakay sa press conference. And siguro in the coming programs, no, pwede rin natin i-share yun, yung kabuuan ng press conference. Kasi aside from this Patafa National Open, yung ilan pa sa mga pinaghahandaan ng Philippine Athletics, katulad nung World Under 20 Championships. So, World Under 20 Championships, August 5 to 9 sa USA yan. So, meron na tayong apat na mga pambato doon. And then yung Youth Olympic sa Senegal, no? So meron na rin tayong participants or bets doon, dalawa, si Naomi Cesar at saka si Pai Duren Wangkai. And then pinalakas pa nga nila yung Kids Athletics Program, mm-hmm, para sa mga young, much younger pa to, starting 4 years old hanggang 14 years old, no? Meron na silang mga program para ma-entice yung mga kabataan natin na pumasok sa athletics, sa sport na athletics. So, yan po yung ilan sa mga napag-usapan din dun sa presser earlier. Okay? So, mukhang tumatakbo-takbo na nag-warm up na dito si ano, si Hakit de los Santos. Medyo lumalapit siya dito sa ano, bleachers.
0: So, mag-ask din
1: lang yung yes, height ng bar na gusto nilang, 'di ba, targeting for their attempt. So siguro Jess, yan muna yung ilan sa mga may babahagi natin. At 5 p.m. mag-start na yung mga running events dito. Nakahanda na nga yung mga hurdles eh, mm-hmm, para dun sa 400 meter events. And then after that, yung 100 meter naman later tonight. And sa mga susunod na programa, maghahatid pa rin tayo ng mga pag-uulat developments patungkol nga po dito sa nagaganap na Philippine Athletics Championships. So mula po dito sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac, maraming salamat. Ako po si Ria Arevalo, nag-uulat para sa Sports Radio 918.
0: Maraming salamat, Ms. Ria Arevalo, sa iyong updates dyan sa Philippine Athletics National Championships sa NCC. And speaking of pole vault, bago natin tapusin itong ating programa, no, ang ating two-time Olympian na si EJ Obiena po will be relocating ang kanyang training camp from Formia, Italy to Athens, Greece para sumali at sumama sa grupo ng international pole vaulters in search of competitive environment that he believes will bring him back to his best. And he will be ending din yata yung kanyang partnership with his coach, Ukrainian coach Vitaly Petrov, na tumulong sa kanya since 2014. Anyways, 58 minutes na po makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok sa ating episode this afternoon. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandiyan si Sir Winson, si Sir Edmond, si Mika, and ang ating malalas transmitter. Muli, ito po si Jess Lloyd. Magandang hapon, Pilipinas!
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin,
2: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
8: Headlines ngayon.
9: Philippine Standard Time, it is now 5:01 in the afternoon. President Ferdinand Marcos Jr. on Wednesday led the inspection of the two newly completed school buildings at the San Francisco High School in Quezon City. President Marcos Jr. said he is happy and proud about the construction of the buildings, which houses a total of 60 classrooms as they now cater to more students. The president said almost a year ago, the school was affected by fire and was even on the verge of being condemned. The new four-story Dow building was built by the Department of Public Works and Highways, replacing the fire-damaged structure. Alabel Town has been placed under a state of calamity after the destructive magnitude 7.8 earthquake that hit off the coast of Sarangani on Monday morning. Based on the post-disaster assessment, the local council reported significant damage in barangays Pag-asa, New Canaan, Bagakay, and Paraiso. The town council also expressed its sympathy to the affected residents and assured continued support for relief and recovery efforts. Earlier, the town of Gia of Gulan, Sarangani, which was almost isolated as a result of the powerful earthquake, was also placed under state of calamity. In news overseas, several candidates for the top leader of the United Nations called for a strengthening of human rights and respect for international law during a debate in Geneva. Four of the five candidates to succeed Secretary General Antonio Guterres laid out visions at a time when the UN faces a severe financial crisis triggered by cuts from major humanitarian donors. The organization is also contending with $4 billion in unpaid U.S. arrears, conflicts, and widespread violations of international law. That is our top of the hour news. It is now 5:03 in the afternoon.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot
14: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan,

0: o lalawigan sa bansa.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
3: Worry no more!
2: Worry no more!
3: Recap tayo
2: dito sa Post-Game!
3: Walang mintis!
2: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
3: 918 AM!
4: Ladies and gentlemen, welcome to the main event!

Magandang hapon mga kababayan, 5:07 ang ating oras this Wednesday afternoon, June 10, 2026 ang petsa na po natin. This is Post Game dito sa Sports Radio 918. Kasama niyo po ngayong hapon, John Magol live sa 918 AM sa inyong mga radyo, ganun din sa ating Facebook page. I-type mo lang ang SR918. Lalabas ka agad yan. Make sure nakafollow ka dyan. Ang ating live stream hatid sa atin ngayon ng Win Moto. Pag tumuto ka dyan, bibigyan ka ng helmet. Ah, namimigay ka ba ng helmet, Brad? Kahapon may nabigyan niya ng busina eh. Alam ko namigyan ng busina yan kahapon eh. Live din tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3. Ngayong araw na ito mga kaibigan, day 1 ng ICTSI Philippine Athletics Championship sa New Clark City Athletic Stadium sa Capas, Tarlac. At kanina pong umaga, nagkaroon na ng 5 final events. At ngayong hapon ang pinakamatindi. Actually, nag-start yung competition ulit at about 4 PM, 20 final events. So that means 20 gold medals ang nakataya ngayong hapon na to. Unang araw pa lang yan. Dito pong ICTSI Philippine Athletics Championships. Now, ito po yung mga nagsipanalo na kaninang umaga. Pinangunahan ito ng mga miyembro ng ating Philippine national team. Si Yasin Garmali, ang ating Philippine record holder in the men's 5,000 meters. Siya ang champion kanina in the distance. In 14 minutes, 15.34 seconds. Ganun yung bilis kinuha yung 5,000 metro o 5 kilometro. 14 minutes, 15.34 seconds. Ito na ang ikatlong sunod na taon na siya ang kampiyon ng men's 5,000 meter dito sa Philippine Athletics Championships. Partida pa to, baka may ano pa to eh. Baka meron pang konting jet lag ito kasi just a few days ago lamang siya po dumating dito sa Pilipinas, galing pa ng US. And ito lang pala yung kanyang nag-iisang event dito sa Philippine Athletics Championships. So first 600 meters, parang pumacing lang eh. Ito pong si Yasin Garmali. And then after that, unti-unti na siyang umarangkada. At tumapos siya mahigit 30 seconds, mahigit kalahating minuto yung layo niya kay Sunny Wagdos na tumapos with the silver medal in 14 minutes, 45.59 seconds. Pangatlo,

0: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Emis po yata ang nagkakabit eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
8: Sports 918.
9: Oras po natin, 7 na minutos makalipas ang alas 6 ng isang magandang gabi, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, agis na po ng buwan ng Hunyo taong 2026. Sa ngalan po ni Ms. Ria Arevalo, ako pa rin po ang inyong makakasama sa gabing ito sa programang Matthew Pacheco po, at sa gabing ito, narito na ang ilan sa mga ulo ng balitang ating tatalakayin at magkwekwentuhan sa Sports 918. Mga kaibigan, authorities still pursue the probe into Ateneo players' deaths. So hanggang sa ngayon, patuloy pa rin na pag-uusapan sa basketball community and even the Filipino people. Itong kung ano nga ba talaga ang naganap tungkol dito sa pagkasawi ng dalawang players ng Ateneo. Samantala, Gilas Youth deals Vietnam 93-point crushing for first win in FIBA U18 Asia Cup Siaba qualifiers. Kanina po yan naganap sa may Krabi, Thailand. Sports 918. Samantala, PBA mga kaibigan, ngayong gabi to, Gene Kings tropang at TNT tropang 5G battle in pivotal finals showdown.
8: Sports 918.

0: At Alexia La Cruz Espasyang earns round of 16 clash with Ivajovic.
1: Sports 918.
0: And Philippine National Open begins and the athletes clash for top honors.
1: Sports 918.
0: Oras mo natin na 11 minutos makalipas ng alas 6, walang patumpik-tumpik mga kaibigan. Pag-usapan na natin itong mga maiinit na issue at talakayin ngayong gabi patungkol pa rin sa mga bagay-bagay na bumabalot tungkol sa mundo ng sports. So basically lahat ng mga maiinit na kaganapan ay pag-uusapan natin ngayong gabing ito. At mga kaibigan, ito nga patuloy pa rin ang investigasyon sa pagkasawi nitong dalawang players mula sa Ateneo. So the incoming rookie players na si Rene Clert Baterbonya at si Divine Adili. So sa pagkakataong ito mga kaibigan, makakausap natin dahil katatapos lamang nung isinagawang press conference ng binuong panel nga mula ng Philippine Sports Commission. So live mula dyan na sa City of Manila, kasama po natin sa ating linya si Ms. Arian Malyare upang sabihin sa atin kung ano nga ba yung mga naganap dyan. Ms. Ayang, magandang gabi.
2: Yes, magandang gabi, Matt, at sa lahat ng ating listeners at viewers sa Sports 918. Tama ka, at nagsagawa na nga ng unang hakbang ang ating Sports Stakeholders Panel na pinamumunuan ng Philippine Sports Commission patungkol dito sa trahedyang kinasawi no, ng dalawang miyembro ng ating Ateneo Blue Eagles men's basketball team na sina Rene Baterbonya at si Divine Adili. So kaninang umaga, 1:30 p.m., eksaktong 1:30, ayan, nagpulong nga itong miyembro ng panel. Again, Matt, itong panel po ay binubuo ng Philippine Sports Commission, Department of Education, Commission on Higher Education or CHED, at ng of course kabilang din po diyan ang National Youth Commission or NYC, no? Sila po ang bumuo dito, including yung samahang basketball ng Pilipinas. Pero pagdating dun sa naging attendance kanina, no, so nag-run ng nasa 3 oras actually naging meeting nila bago sila humarap sa miyembro ng press media, no, bandang bago mag alas 5 ng hapon. Alam mo, Matt, napakaganda ng naging pagpupulong ngayon, no. Ito po ang tiniyak, no, ng chairperson ng PSC, John Patrick Pato Gregorio, na hindi natutulog ang ating pamahalaan at may pakialam sila patungkol dito sa nangyaring tragic na trahedya, no, na kinasangkutan nga ng dalawang miyembro ng Ateneo Blue Eagles. So ang kanilang naging resulta, no, or sabihin natin na pagkasunduan after nang nangyaring 3 oras nilang panel meeting dito po sa loob ng Philippine Sports Commission board, no. Una po dyan ay tinukoy po nila na ito pong trahedya na to, no, ay talagang kailangan nilang suriing mabuti, kailangan nilang pag-aralan kung ano-ano ba yung mga programa o reforma na kinakailangan din pong i-apply sa kanilang mga agencies. So para dito ay matitiyak, no, na hindi na mauulit yung ganito kalungkot na pangyayari, especially sa mga miyembro ng ating kung pag-uusapan natin yung ating Philippine basketball community. Bukod po dyan ay isusulong po nila yung batas, no, na magre-regula sa coaching profession sa pamamagitan ng licensing, certification at regular na pagsasanay ng mga coach upang matiyak ang kanilang kakayahan at pananagutan sa mga atleta. Na pagkasunduan din, Matt, na palalakasin yung safety standards, risk management protocols at emergency response measures sa lahat ng sports activities. Kasama dito yung mas mahigpit na safety guidelines at pagpapalawak ng water safety training para sa mga sports personnel. So again, muli pong nagpaabot po ng pakikiramay ang buong sports stakeholders panel sa pamilya ng mga naulila ni Rene Baterbonya at Divine Adili. Also, Matt, no, kanina rin tiniyak din ni PSC Chairperson John Patrick Pato Gregorio na after nitong naging media press briefing, ay siya po ay agad pong pupunta sa Arlington para personal pong ipaabot ang kanyang pakikiramay pagdadalamhati sa pamilya ni Rene. Yes, Matt?
0: Okay, Ms. Ariana, so yun nga, nakatatanong ko sana kung nakipag-ugnayan na itong si PSC chair sa family, and sabi nyo nga ay papunta na siya. What about sa ano, sa pamunuan naman ng Ateneo? Syempre, they are ano under that organization yung mga nasawi. Anong action? Nakipag-ugnayan na ba ang sports panel na minuon ng PSC?
2: Yes, ayon kanina kay PSC Chairperson Gregorio, no, ay nakipag-ugnayan na rin sa kanila ang Ateneo de Manila University. Bagamat hindi pa sila nagkakaroon ng pagpupulong dahil sinasabi nga nila, ito pong nangyaring pulong ngayon ay organizational meeting lang po. At magkakaroon sila ng hiwalay pang meeting kasama po ang pamunuan ng Ateneo de Manila University. Again, kinlarify po no, ng buong panel na sila po ay hindi isang fact-finding or investigation committee. Sila po ay narito para syempre pag-aralan itong nangyari na to. At again, hindi na maulit pa to kahit sino mang atleta, no? Kahit anong sports pa yan. And speaking of sa pag-tulong din no, ng ating Philippine Sports Commission, ay kinumpirma po ni PSC Chairperson Gregorio no, na sila po bilang na no, yung kanilang mga partner agencies no, ay magbibigay po ng 250,000 pesos sa bawat pamilya na naiwan nitong sina Rene Baterbonya at Divine Adini. Matt?
0: After ba niyan, Ms. Arian, ano, may susunod pa ba sa mga hakbang na gagawin nila? Anong what's next sa part ng government, especially ng PSC po?
2: Yes, totoo yan. No? Magkakaroon pa ng next na meeting pero yan ay hindi sa atin kinumpirma kung kailan. No? Dahil ngayon ay hinahayaan muna nila na ang Ateneo de Manila University at ang NBI at ang DILG no? Ang talagang magkaroon ng kumbaga maipon yung mga evidences or lahat ng mga facts no? Na kinakailangan para dito sa investigation na to. But again, piniyak po ng PSC na sila po ay may pakialam no, hindi nila hahayaan na mabaliwala no, or sabihin natin wala silang gawin dito sa nangyari na to. Even yung ating Department of Education, lalo na mga itong si Rene Baterbonya ay former player ng palarong pambansa, talagang mas mahigpit no na programa or sabihin natin mas mahigpit na rules ngayon ang kinakailangan, even the UAAP. Speaking of UAAP, alam ko itatanong mo to, Matt, no? So ngayon ang tanong, ano ang gagawin action ng UAAP, particular na dito kay Coach Tab Baldwin? Unang sinabi sa atin ni UAAP Executive Director Attorney Rebo Sagisag na ngayon po ay hinahayaan nilang ang Ateneo de Manila University ang umaksyon dito, no? Lalo na ngayon ay collecting pa rin po sila ng evidences at mga facts, particular na sa nangyaring team building sa Aurora. Pero naitanong din, no, may chance ba na maban or masanction or masuspend si Coach Tab Baldwin? Ang sagot kanina ni Attorney Reo Sagisag, dahil off-season, initially, hindi po masususpend itong si Coach Tab Baldwin. But again, initial po yan. No? Dahil ayon po sa kanya, since off-season, walang basketball, hindi nangyari ang naging trahedya no? During the season nga ng UAAP. But again, sila po ay makikipag-ugnayan with Ateneo de Manila University at sa lahat po sa NBI at sa iba pa pong mga grupo no, para sa ganon ay mabigyan syempre no, ng linaw at lumabas yung katotohanan after this tragic loss ng dalawang miyembro ng ating Ateneo de Manila University.
0: But with all fairness, ayon sa mga reports, itong parents mismo ni Baterbonya at ang kanyang legal counsel yata, na, sa legal sa part nila na hindi pa sila handang harapin nga itong si Coach Tab Baldwin. Ano, Ms. Ariana, may ba lang tayo ng konti? No, kakamusta naman yung ano? May nasabi ba sila tungkol naman doon sa status ng ibang mga kasama nila? Diyan na yung mga ibang kasama nila na players din na dumalo doon sa Aurora, syempre na trauma itong mga to.
2: Yes, totoo yan, Matt, no? Pero again, hindi yan na pag-usapan no? Dito sa nangyaring meeting at ang talagang focus no, ng nangyaring sports stakeholders panel meeting ngayong araw ay matiyak no, na sila po ay may gagawing action. At the same time, para ma-revisit din no, yung kanika nilang mga programa or yung kumbaga yung mga recommendations nila no sa bawat sports agencies. Lalo na this is not just sports no, gusto nilang patuloy na i-promote no na sa sports safe dapat ang bawat atleta no at syempre no yun ding trust ng parents yun gusto nila no na talagang since iiwan yung mga bata sa mga coaches gaya ka nung sabi ko kanina talagang papaigtingin niyo yung pagkakaroon or paglalatag ng mga licensing especially to each coaches no but again yan yung so far latest so for sure in the coming days magkakaroon at magkakaroon mat no ng next meeting at yan yung ating dapat abangan dahil kaisa tayo gusto nating malaman yung totoo at at the same time ayaw nating maulit yung ganitong klaseng trahedya.
0: Alright, Miss Arian, maraming salamat. Go ahead.
2: Yes, mula dito sa Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Maynila. Ako po si Arian Malyare para sa Sports Radio 918.
1: Sports 918.
0: Oras po natin 21 minutos makalipas ang alas 6 ngayong gabi at yan ngayon na pag-usapan. Medyo ano eh napahapyawan ko ring panoorin yung naganap nga na ano kanina na press con ng sports panel. So yun kumbaga hinahayaan nila muna itong pamunuan ng Ateneo na kung ano nga ba yung ibibigay nila na sanction or kung ano yung magiging ano kahihinatnan ng investigasyon. So alam ninyo mga kaibigan, marami kasing ano yung unverified na mga chismis online. Kaya nga napakahirap na magbase ka lang sa social media, lalo na kung wala namang mga ebidensya, 'di ba? Na kung saan itong Aurora Police Provincial Office, no, kung saan nagkakaroon sila syempre sa hanay nila ng sarili nilang investigasyon. Itong DOJ, inatasan na rin ng NBI na magkaroon ng investigasyon. And even sa ano, sa House of Representatives ay nagsulong na sila no ng resolusyon na ng order na maimbestigahan din itong pagkasawingan ng dalawang atleta. Kanina nasabi nga nila na parang because of the level of place na nung paglalaro ng mga atleta sa mga ganitong klase ng tournament, alimbawa sa UAAP, NCCA, even the palarong pambansa, Batang Pinoy, and other sporting events, talagang tumataas yung level of play. Syempre, tumataas din yung intensity ng trainings, ganyan. So, maraming anggulong tinitignan itong hanay ng pulisya para ma-solve itong insidente na ito. Pero iginiit nila nung una pa na this is a natural accident. So, basically, wala daw lumabas na indikasyon ng foul play. Pero may reports din no na kung saan itong ina mismo ni Rene eh may nakita raw na mga pasa doon mismo sa kanyang anak. So basically yan ay tinitingnan pa rin. So hindi pa rin case close yan. At ayon doon sa mga reports na inilabas no sa ang cause of death is asphyxiation due to drowning. So, dahil nga dun sa pagkalunod. So, basically, ang alam nyo ba na meron ding reports na lumalabas na sa mga interviews na isinasagawa kasama itong hanay ng pulisya na apat daw pala talaga yung nalunod pero dalawa yung naisalba at dalawa yung hindi nga naisalba, si Rene at si Divine. So, basically, dahil nga dyan, kaya natin pinag-uusapan itong issue na ito. At sa panahon ngayon, ang through the PSC sa isinagawa nga nilang press con ay pinahiwatig nila na sa pamamagitan ng ganitong klaseng ano ng ganitong klaseng mga sitwasyon at pangyayari, the government is still there, the government is still here to help. Syempre hindi yan natutulog sa mga ganitong klase ng sitwasyon upang manguna syempre sa paghahatid ng tulong sa mga na biktima nitong or wala namang may gusto na ng pangyayaring ito. So basically the PSC have pledged no 250,000 pesos. Ano mismo may statement yan si PSC chair, tama? So play nga natin ng very very short yung clip to ang announcement ni PSC chairman Pato Gregorio tungkol sa tulong na ibibigay niya sa pamilya ng mga namayapa.
3: Kung ano ang tulong, direktang tulong na ibibigay ng Philippine Sports Commission sa pamilya ni Divine at sa pamilya ni Rene. And nag-usap po kami ngayon na ang ibibigay po ng Philippine Sports Commission in partnership with all the government sectors present here today, ay 250,000 pesos para sa pamilya ni Rene at 250,000 pesos para sa pamilya ng Divine. Yan po ang tulong ng gobyerno para lang po ma-address natin yung pangangailangan ng mga pamilya na nasawi. Maraming salamat po.
0: 918. Samantala mga kaibigan, yan po si PSC Chair John Patrick Gregorio at 250,000 pesos nga yung bibigay ng pamunuan mula sa pamalaan ng Philippine Sports Commission. So basically, sa mga inilabas na rin na statements ng Ateneo de Manila University ay they are also in close coordination sa mga pamilya nitong nasawi nga. Si Rene ngayon nasa Arlington Memorial Place, samantala si ano naman, si Memorial Chapel pala, at si Divine naman ay hinihahanda na no para i-repatriate yung kanyang labi patungo sa kanilang sa kanyang hometown sa may Nigeria. So basically mga kaibigan, itong Aurora Police din pala ha, they have reported that there were no weights were found on the bodies of the two athletes. Yan yung ano eh, haka-haka eh, di ba? Na may weights daw na inilagay dito sa dalawang atletang ito. At yun nga yung nangyari daw. Kaya ito yung naging dahilan para masawi daw. Pero pinabulaanan ito, no, ayon na rin sa investigasyon ng ating otoridad. So basically mga kaibigan, huwag kayong basta-basta maniwala sa mga nakikita nyo online. You verify with the evidences that are present. Meanwhile mga kaibigan, itong family ni Bater Bonya ay tinap na rin, no, with ang assistance, inanunsyo nila, no, ang tulong mula kay ang kanilang legal counsel na inihayag nila na tinulungan sila ng governor ng Agusan del Sur, si Governor Santi Cane Jr., na hininga nila ng tulong itong si Attorney Israelito Torion at si Attorney Jimmy Bondok. So sila yung tatayo na legal party nitong pamilya Bater Bonya para masaksihan din nila or para may paglaban nila at may voice out nila yung kanilang hinanaing tungkol dito, dahil ang nanay niya, no, si Mrs. Robelyn Bater Bonya ay masakit para sa isang ina na mawala ng anak, no. Sabi nga nila kapag ang isang asawa nawala ng asawa, ang tawag doon byuda o byudo, no. Pag ang anak nawala ng nanay, ang tawag ay ulila. Pero pag ang nanay daw nawala ng anak, o laro tawag dun eh. So ganun kabigat, no, yung nararamdaman nung magulang mismo nitong ni Rene Bater Bonya. So let's just trust the process, the investigation that the different agencies are doing para lumitaw ang katotohanan at lumabas ang katotohanan tungkol nga dito sa pangyayaring ito. So ito mga kaibigan, panoorin natin yung part ng opening statement ng sports panel na binuo ng PSC. Yan, inatina ni Ms. Arian Malyare dyan sa may PSC office. So narito po ang kanilang presser kaninang hapon.
4: The tragic death of two student athletes in Tokelau, Aurora. In response to this unfortunate incident, the PSC Independent Stakeholders Review Panel was formed and officially convened to thoroughly review the case. This multi-stakeholder panel brings together key representatives from the Philippine Sports Commission, the Department of Education, the National Youth Commission, the Commission on Higher Education, Samahang Basketball ng Pilipinas, and the University Athletic Association of the Philippines. To help provide accurate information and address your questions today, we are joined by the following panel members and representatives. Of course, our chairman from the Philippine Sports Commission, Patrick Gregorio. Our commissioner, PSC Commissioner Fritz Gaston, Department of Education Undersecretary Malcolm Garba, representatives from the Commission on Higher Education, Ms. Ana Yango and Rita Siscar, So mahang basketball ng Pilipinas, who you already know, si Secretary General Erica T. Of course, from the National Youth Commission, Chairman Jeff Ortega. Our Executive Director from the UAP, Attorney Lego Sevisa. At this point, let us hear the statement from the members of the panel.
5: Maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una, maraming salamat sa mga kasama ko dito sa Tablado, ang mga representatives ng various government agencies na nangangasiwa sa education and sports sa bayan. Kasama na po dyan yung National Youth Commission under the Department of Interior and Local Government. At ang, of course, ang University Athletic Association of the Philippines at ang Samang Basketball ng Pilipinas. We started the meeting, and it is an organizational meeting at 1:30. It is already 4:30. It took us 3 hours to understand, comprehend, analyze the situation we are all in. Of course, nakikiramay sa pamilya ng mga nasawi at nag-reach out sa mga lahat ng pwedeng tumulong para ma-solve natin itong problema ito. Before I read the stakeholders' statement, let me just emphasize and explain that this is not a fact-finding investigative panel. That is the role of the BNP and the CIPG and the Department of Justice. Our role is to understand what happened and to understand how and to agree that this should not happen again. So this is our joint statement. Yes. The Philippine Sports Commission thanks the Commission on Higher Education, Department of Education, Samahang Basketball ng Pilipinas, University Athletic Association of the Philippines, and the National Youth Commission for participating in the inaugural meeting of the Sports Stakeholders Panel, convened following the tragic loss of Ateneo student-athletes Divine Adili and Rene Clerc Materbonia. Although preliminary, the meeting yielded several immediate resolutions and priority actions that the panel was quick to reach consensus on. We recognize the efforts of CHED in responding swiftly to this tragedy. The day after the incident, the Commission immediately commenced with a fact-finding mission to assess the conduct of the team-building activity pursuant to CHED Memorandum Order Number 63, Series 2017, Policies and Guidelines on Local Off-Campus Activities. They have also provided physiosocial support and other services to the teammates and families of Rene and Divine. These proceed in parallel with the ongoing efforts of the BNP and PILG and the NDI and DOJ to establish a clear, accurate, and comprehensive account of what happened. We support these efforts and trust that their findings will contribute meaningfully to strengthening the accountability mechanisms that protect our students and athletes. Second, while we allow due process and the ongoing investigations to take their course, the stakeholders panel believes that this conversation extends beyond student athletes and a single incident. At its core, this is about protecting athletes and ensuring that sports is a safe, credible, and empowering environment for all. Rene, Divine, and their families saw sport as a pathway to a better future. For many Filipinos, especially, sports is a means to education, personal development, and social mobility. For this reason, this tragedy compels us to strengthen sports governance at every level. Coaches wield tremendous influence over the lives and development of athletes. We must do our part to ensure that they are not only empowered to lead, but also educated, trained, and held to standards that promote athlete safety, welfare, and responsible coaching practices. We will push for the enactment of law regulating the coaching profession, including the establishment of a national registry mandatory licensing certification and continuing professional development requirements for coaches and sports professionals. We support the proposed Sports Coaching Act, House Bill 2631, filed by Congressman Michael D. Implementation must be undertaken in partnership with the national sports associations, educational institutions, and other stakeholders. Number two, we shall establish more robust safety standards, risk management protocols, and emergency response capabilities across all levels of sports, including standardizing safety protocols on the conduct of athlete training programs. As part of the effort, the PSC is currently working with the Philippine Life Saving under the guidance of Surf Life Saving Australia, something we have discussed a few weeks ago, to expand water safety education, certification, and preparedness programs for sports personnel. Athletic excellence must be pursued within the systems that are safe, accountable, and worthy of public trust. Let the memory of Rene Divine fuel our resolve to exact accountability where it is due, to protect our athletes, and make sure that this tragedy never happens again. We express our deepest sympathies to the families and to the loved ones of Rene and Divine. We stand with you and we are here for you. Be assured that we will likewise relentlessly seek the truth that you deserve to know, and our doors are open for any assistance we can provide. We cannot undo what has happened, but we can ensure that this loss is not without purpose. The most meaningful way to honor Rene and Divine is to commit ourselves to legacy reforms that build a sporting environment worthy of every athlete who entrusts their dreams to it. Thank you very much. We are now open to questions.
0: Oras mo natin, 39 minutos makalipas ang alas 6, yan po si PSC Chair John Patrick Gregorio kasama ang buong panel na tutulong, no, dito sa sinasagawa nga para malutas at mabigyan ng hustisya itong kung ano talaga ang nangyari sa dalawang atleta ng Ateneo. Samantala mga kaibigan, 918. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin Gilas Youth. Talaga naman, pinulbos ang Vietnam, 93 points ang lamang. Ang lahat ng detalye niyan at iba pa sa ating pagbabalik. Ako pa rin po si Matthew Pacheco para sa Sports 918.
6: This is a public service announcement.
7: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Congratulations and wishing a 40th anniversary no, to Sports Radio. Napapasalamat ako sa inyo dahil sa inyong continuing coverage, if not talking about and mentioning the successes of our able-bodied sports people as well as our Paralympians and our para-athletes. So maraming salamat sa Sports Radio at sa inyong programa.
9: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sports 918.
0: Oras mo natin, 42 minutos makalipas ng alas 6. Mga kaibigan, ako pa rin po kasama ninyo sa ngalan ni Miss Ria Arevalo Matthew Pacheco. At ito nga pag-usapan natin, kaninang hapon lang ito, alas 2 oras sa Pilipinas. E talaga namang nakatutok din tayo dito sa Siaba Qualifiers na ginaganap po dyan sa may Krabi, Thailand. So yung mga guys naman ito, mga lalaki, no? Gilas U18. So nung nakaraan, matatanda na natin na ginanap ito sa may yung nauna, no? Itong mga kababaihan naman dyan sa may Bacolod City. So basically, na-sweep ng Pilipinas, tinalo niya ang lahat ng kanilang mga nakatapat at pinatumba. At ito nga, ang Gilas Youth Men ay talagang dinumina itong kanilang laban kontra Vietnam kanina sa kanilang opening salvo, no, ng kanilang campaign at run para dyan sa Siaba Qualifiers. So basically, kung sino man nanalo dyan, magkakaroon pa ng next stage sa kanilang mga paglalabanan. So basically, kanina ang naganap ay 93 points ang naging kalamangan ng Gilas Youth sa kanilang katunggali ang Vietnam. So ang kanilang score, 121-28. Medyo ano lang, nasayang hindi na umabot ng 100. Sakit nun, ha? Talagang pinatumba kung tumba. First quarter pa lang, hindi na nakaporma itong koponan ng Vietnam dito sa nangyaring ang laro nila kanina. So, naging key players natin dyan ay si Patrick Lawrence Pasinos, si Luis James Razon, at si Prince Carino na kung saan kumamada ng tag 11 puntos para maidala nga itong ang kanilang pagkapanalo against Vietnam. So ito, pag-usapan nga natin yung kanilang roster. Kanina naabangan si Chog Moral pero hindi nakapaglaro . Ito ang kanilang roster, mga kaibigan, na si Ethan Aguas, no? Ito yung nagre-represent ng ating team diyan sa may Krabi, Thailand. Si Ethan Aguas, si JB Kagurungan, Prince Carino, Andrew Chio, Steve Espinas, Chog Moral, Patrick Pasinos, Hans Patagok, Luis Razon, Kyle Sardon, Joaquin Tovera, at si Bruce Tubong Banwa. At they are headed by their coach Juno Sauler. So basically, 11 points ang kinamada nito ni Patrick, Luis, at ni Prince. So basically, ang nangyari, eh talagang wala namang halos na naig na player sa kanila. Kumbaga lahat sila, they made it possible sa kanilang mga parts, sa kanilang mga roles na ginampanan, kaya nila nakuha ito. So talagang hindi nakakalapit itong Vietnam kahit dun sa first quarter, biglang ano agad eh, double digits agad yung kalamangan eh. Hanggang sumapit na nga itong buzzer beater, sayang hindi na gano'n, no? 3 digits, hindi umabot ng 100. So talagang naging effective din itong strategy ng coaching staff nga sa pamumuno ni Coach Juno Sauler para ma-deliver nila yung very strong performance ng kanilang team hanggang sa huli. No, talagang consistent sila eh. Hindi nila kumbaga nagpa-petics. Kumbaga kung ano yung pinakita nila nung umpisa, ganun yung pinakita nila hanggang dulo. So talagang yung prowess din at potential nitong mga players na to, no. Well, some of them are fresh mula doon sa palarong pambansa, no, kung saan yung iba sa kanila naglaro, yung iba naman ay nagbigay daan para makapag-training para nga rito sa run nila dito sa SEABA qualifiers na nagaganap po dyan sa may Krabi, Thailand. So hopefully na ma-continue pa rin nila yung kanilang magandang laro para sa kanilang mga next matches, eh matapatin nila yung nagawa ng women na U18 ng Gilas na nasweep nila against yung mga kalaban nila. So basically, ang susunod na laro nitong ating kupunan ay sa Thursday against naman sa Singapore. No, nagaganapin po yan ng 4:30 p.m. dito sa Pilipinas at sa Independence Day, June 12. So magkakasunod, no, tatlong araw against naman sa Thailand, alas 7 po ng gabi. So expected na magkakaroon ng challenging match-up din, no? Yung huling araw against the host nation, Thailand. So makikita natin na talagang malaki ang ipinakita na nilang performance, no? Malakas na yung pinakita nilang performance dito sa Krabi, Thailand. Sa una nilang laro against Vietnam. So expected na magpatuloy yan. Kumbaga yung momentum nila, eh ma-hold nila at talagang mabigyan nila nang makuha nila yung kampyonato diyan sa may tournament na yan para makamove on at na mag-qualify, ano, para sa Asian Games. So talagang ang Pilipinas, talagang balot na balot tayo, no, ng mga balita patungkol sa basketball. Syempre, we are a basketball loving nation. Oras mo natin 13 minutos bago sumapit ang alas 7, mga kaibigan. Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ito. Mag-uumpisa na mamaya 7:30 ang Gene Kings at TNT Tropang 5G PBA Finals Game 4 na, mga kaibigan. Sa ating pagbabalik, ako pa rin po, Matthew Pacheco, Sports 918.
6: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
6: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
10: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Sports 918.
0: 10 minutos bago sumapit ang alas 7 ng isang magandang gabi pa rin mga kaibigan. Sports Radio 918, Matthew Pacheco. At sa mga oras nga na ito, ilang minutos na lang bago sumapit ang inaasahan nga na pag-uumpisa nitong Game 4 ng PBA Finals at 7:35. Ayon ka, kasama natin na si Sir Aaron Bayato na nandyan mismo upang tunghayan itong Game 4 ng very classic match, ang Ginebra Gin Kings, Barangay Ginebra Gin Kings against sa TNT Toropang 5G. So lamang ang Ginebra 2-1 sa series nila, no? So basically dito natin malalaman kung sinong aabante o baka naman maipantay ng Toropang 5G itong kanilang laro sa Game 4 ng PBA 50th Commissioner's Cup Finals na ginaganap po dyan sa may Smart Araneta Coliseum. Samantala mga kaibigan, may pa tayo ng konti. O bago tayo sumapit sa usapin natin sa PBA, kasi ano eh, naglalaban na pala itong si Iva Jovic at si Alex Yala. Score nila 2-0 ngayon. So first and the second set, no, nakuha ng ni Ate Iva Jovic, no, against kay Alex Yala. So mamaya pasadahan natin 'yan, no? At magbibigay tayo ng updates tungkol dyan. Samantala mga kaibigan, no, sa aming PBA tayo, syempre. Ito na nga ang nangyari. Parang i-chismis lang, ha. Kayo ba mga kaibigan, ano bang ano ninyo? Ano bang kupunan ninyo? Sa Ginebra ba kayo o sa TNT? Ngayon, malalaman natin. At bago pala mag-umpisa yung mismong laro, ha, i-anunsyo din ngayong gabi yung ano, yung best import and the best player ng current Commissioner's Cup. So expected si RJ Abarrientos, expected naman na ma-recognize as the best player of the conference for the Commissioner's Cup dahil nga sa kanyang mga offensive plays, no? Yung kanyang shooting prowess na ipinakita throughout this edition ng Commissioner's Cup. So ito nga yung tail of the tape, kumbaga, ng laro ngayong gabi. Ang Ginebra 2-1 na, 'di ba? So basically kung sinong mananalo ngayong gabi, syempre kung Ginebra ang mananalo 3-1, medyo malayo na yung kalamangan nila sa isa't isa. So kapag ang TNT Tropang 5G naman, mag-i-even ang score 2-2. So alam naman natin na ang parehas na kupunan na to, eh magaling naman sila na sa pamamagitan ng kanilang mga pinapakitang plays. Iba-ibang styles din, syempre sa pamumuno ng kanilang mga coaches, di ba? Coach Tim Cohn at Coach Chot Reyes. At syempre sa diskarte ng mga plays na pinapakita nila. So makikita natin ngayon kung magbubunga ba itong kanilang mga naging preparasyon para humantong dito sa Game 4. At least walang sweep, no? Parang sa NBA din walang sweep. So 2-1 ang score. Ang kanilang laro mamaya 7:30 dyan sa may Smart Araneta Coliseum. So basically, ang Ginebra, they are still in contention, kumbaga yung with momentum after a dominant 116-102 victory in Game 3, no, against the TNT Tropang 5G dahil sa naging explosive scoring nito ni Ron J. Abarrientos, ni RJ Abarrientos at ni Justin Brownlee. Alam niyo si Justin Brownlee, malapit niya nang maabot yung record ni Coach Norman Black na pinakamaraming laro, no, sa PBA. So parang single digit away na lang, parang 8 games, so parang mga 7 ganyan na lang. So basically, hindi niya na matatapos yung ngayong edition ng Commissioner's Cup dahil ilan na nga lang yung mga laro na kanilang paglalabanan. So basically, sa susunod naman na edition nitong PBA. So Abarrientos is expected to recognize as the best player of the conference for the Commissioner's Cup. So basically, ngayong papasok nga itong mula doon sa nangyaring Game 3, is makikita natin doon that the TNT needs a stronger offensive showing. No, matapos matabla nitong Ginebra yung diskarte ng kabilang kupunan, particularly kay Calvin Optana, no, who was just limited to just 2 points nung Game 3. So medyo masakit yun, ha. 2 points lang na iniambag ni Kuya mo, Alvin. A Ginebra victory would move the crowd favorites, no, dahil silang tinuturing na crowd favorites with one win of the championship, while TNT win could restore momentum and even the series following tonight's match up. Na kung saan pagkatapos ito, for sure meron naman tayong game 5 na gaganapin naman po sa Friday Independence Day with the series remaining sa Smart Araneta Coliseum. So balikan natin ng konti yung kanilang naging laro nung nakaraan, no, anang Ginebra against sa TNT. So sa Ginebra, ito si Kuya Justin Brownlee, talagang kumamada ng 41 points. 16-21 field goals, no? 7 at 14-19 over 19 na 2 points at 1 out of 1 3 points. Alam niyo na, naalala ko lang, no, medyo ano daw. Medyo nahirapan nga rin itong TNT dahil nga sa mabilis na galawan nitong kanilang kalaban, ang Ginebra Gin King. So talagang mabilis yung mga plays nila, kung saan halos hindi nila, although medyo may parts na dumidikit ang kanilang mga score, pero talagang nag-blow up na ito up to the second half, hanggang matapos nga. So si Holt ay naka-contribute ng 23 points, si Thompson ay merong 17 points, si Abarrientos merong 15 points, at si Aguilar, Japet Aguilar, syempre may 11 points na naiambag. At from the bench, si Rosario nakapag-contribute naman ng 9 points. So talagang si Kuya mo Justin, ha, palung-palu pa rin sa paglalaro. Talagang imports are making the game dahil sa TNT tropang 5G naman. Si Kuya Chris Macolo, pinalitan si Bolbol dahil nga sa naging injury nito sa kanyang Achilles. So si Kuya Chris, meron siyang 44 points. Si RR Pugoy may 28 points. Si Jordan Heading may 11 points. Si Ganuelas Roser may 9 points. At si Kuya Mukalbin ay meron lamang 2 points. Si Ferrer may 4 points. Si Castro may 2 points. Si Ketebis Jr. may 2 points. So basically talaga nga makikita natin dito na halos ang kanilang scoring maker ay si Makolo at si Kuya RR Pugoy. So basically, kailangan nilang talagang matapatan itong Ginebra San Miguel para makuha pa rin nila itong game na to at maging even yung score, maging tie 2-2. Para syempre hindi agad tapos, no? Talagang masaya. Kumbaga exciting pa rin, kasabay yan ang nagaganap pa rin po na PBA na NBA Finals naman internationally. Well, basically mga kaibigan, yan muna ang ating usapin tungkol sa PBA. Mamaya, malaman natin kung ano yung magiging kaganapan dyan. Siguro mga hanggang first quarter lang yung maabutan natin, ha. Pero mga kaibigan, ito, score po natin 3-1, no? Sa Alexandra versus Ibayovich matchup dyan po sa HSBC Championships. Ang detalye ng mga balitang yan or ng balitang yan, mga kaibigan, oras mo natin 2 minutos bago sumapit ang alas 7 sa ating pagbabalik dito lang sa Sports 918.
14: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
14: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
14: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
17: Headlines ngayon.
18: Philippine Standard Time, it's 6:59 p.m. and here is the news. Philippine authorities found a movable floating platform allegedly deployed by China in Bajo de Masinloc in the West Philippine Sea. Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tarelia said the structure was first detected through satellite imagery and maritime domain awareness operations conducted in May. Tarelia said during a briefing of the National Task Force for the WPS, the movable floating platform has a deck area of approximately 30 square meters and dimensions of 5 meters to 6 to 7 meters in length. On May 31, the platform moved deeper into Bajo de Masinloc, reportedly assisted by Chinese vessels and personnel. In Mimaropa, crime incidents in Mimaropa region decreased by nearly 28% on May 6 to June 6, 2026. According to Police Regional Office 4B, PBGen Christopher de la Cruz, 244 cases were recorded this year, or 28.45% decrease, or 97 fewer crime incidents. Statistics from the Regional Investigation and Detective Management Division showed that peace and order indicator, 341 cases were recorded between May 6 and June 6, 2025. The region comprises Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. In news overseas, nuclear-armed countries increased their spending on atomic weapons last year to a record high of $119 billion. The world's nine nuclear-armed states jointly increased their spending on their arsenals by nearly $17 billion last year. According to a new report from the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, a nuclear arms race is on the rise. Susie Schneider, ICANN's Director of Programs and co-author of that report, said the scale-up coupled with fears that artificial intelligence could increase the risk of nuclear weapons use was deeply alarming. In sports, FIFA today marked a historic day in New York City as the first of 26 FIFA Arena mini pitches across the city was officially inaugurated in Central Park, and a huge free watch party for the World Cup 2026 final was announced. The twin announcements were made at a ceremony at Tavern on the Green, attended by FIFA President Gianni Infantino, the Mayor of New York City, Zoran Mamdani, the Governor of New York State, Kathy Hochul, and Global Citizen CEO and co-founder Hugh Evans. The construction of 26 FIFA Arena mini pitches across New York serves as a major investment in promoting soccer across New York for a project that aims to create accessible, safe, and sustainable football infrastructure worldwide, particularly in areas where children and communities have limited access to quality sports facilities. FIFA Arena will remain in Central Park throughout the FIFA World Cup 2026, offering free play and programming for more than 5,000 children from all five communities have limited access to quality sports facilities. FIFA Arena will remain in Central Park throughout the FIFA World Cup 2026 and boroughs and beyond. A free watch party for 50,000 people in Central Park will be presented by Global Citizen for the FIFA World Cup 2026 final on July 19. Philippine Standard Time is 7:03 p.m. and that's it for the early news. This is Mikago. Good evening.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Sa
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
22: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa.

0: Media sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Sports 918.
2: Oras mo natin, 6 na minuto bago or makalipas ang alas 7 ngayong araw ng Agis ng Hunyo. Itong 2025, araw pa rin po ng Miyerkules. Ako pa rin po ang inyong kasama sa ngalan ni Ms. Ria Arevalo, Matthew Pacheco. At ito na nga mga kaibigan ang ating live update tungkol sa match-up ni Ivajovic at Alexandra Ayala. So currently, 4-1 ang kanilang score dito sa HSBC Championships. So basically, lamang na lamang itong si Ivajovic and hopefully makahabol pa itong si Alex Ayala sa kanilang kaganapan. Pero ito na nga, dahil si Ate Alex kagabi, ano, si world number 33 na dahil tumaas na ang kanyang rankings matapos niya ngang makamit itong kampyonato sa Birmingham Open. So nanalo siya sa round of 32 sa HSBC Championships, defeating the world number 64 si Shuai Zhang 6-3, 6-2 sa kanilang opening round. Kagabi po yan naganap di oras dito sa Pilipinas. So natalo niya itong Chinese player na ito na kung saan ay na-extend itong winning streak ni Alex Ayala to 6 matches and kept her unbeaten on grass this season. Pero mga kaibigan, after falling behind 0-2 in the opening set, ano, Ayala quickly regained control. Kumbaga ano eh, burst sweep, no? Control by breaking back and using her aggressive baseline game to turn the match around. So a crucial break at 5-3 highlighted by a stunning cross-court backhand passing shot helped Ayala secure the first set before she comfortably served it out. So basically talaga nga naging maganda yung performance ni Alex Ayala dito. Kumbaga ano eh, walang pagod eh, no? Na kung saan ay kakagaling niya nga lang doon sa Birmingham Open. So natalo niya si ano, yung Shuai Zhang ng China. So Ayala carried her momentum into the second set, raising to a 3-1 lead and dictating play en route to a straight sets victory in just 1 hour and 9 minutes. Napakabilis! Awaiting Ayala in the round of 16, kasalukuyan niya pong kalaban si Ivajovic, who advanced after defeating Antonia Rusic. The match serves as a rematch, no, dahil matatanda ninyo na nung first round dun sa may French Open, Roland Garros, ano, ay agad na tinalo ni Ivajovic itong kanyang kaibigan din na si Alex Ayala, where Ivajovic win in straight sets. Ayala nawas an opportunity to avenge that loss and continue her impressive grass court run when they meet at Queen's Club. So sa kasalukuyan, nakabawi si Ate Alex. Score po natin 4-2 para sa kanilang unang set. So mamaya mga kaibigan, ihatid natin ang blow by blow na scoring ng nagaganap na tapatan ni Alex Ayala at Ivajovic dyan sa Queen's Club. Ito mga kaibigan, no, tingnan natin yung match-up nila. Ang naging career highest ranking ni Ate Alex ay pumalo ng 29, samantala si Ivajovic ay pumalo naman ng 16. So yun yung kanila mga mataas na naabot, ha. Well, sa kanilang current ranking ngayon, si Alex Ayala ay nasa 33, si Ivajovic naman ay nasa 19th spot. At wala pa silang singles title parehas. Mas matanda lang si Alex Ayala ng 3 years old dahil siya ay 21 years old na. Nag-celebrate nga siya ng birthday niya dun sa Paris, eh, di ba? O, tapos si Ivajovic naman ay nasa 18 years old. Ang kanilang height nasa 1 inch lang yung kanilang pagitan. O, ang place naman nila, si left-handed naman si Alex Ayala, si Ivajovic ay right-handed naman. So ngayon, ngayong gabi, makikita natin kung sino nga bang mananalo at makaka-move on naman para sa quarterfinals nitong isinasagawa na HSBC Championships. So dito rin sa Queen's Club ay ang pagbabalik, no, kasama naman ni the Queen of Tennis na itinuturing si Serena Williams. Kasama niya si Imboko, no, Victoria Imboko, yung Canadian player na yon, na kung saan naka-move on din sila after defeating their opponent yesterday. So basically, they are also fighting for the round of 16. And ito yung muling pagbabalik ni

0: ni Serena Williams after how many years na nag-hibernate no sa kaniyang run para makamit or magkaroon ulit ng kaganapan ng kanyang pangalan under dyan sa larong tennis upang dahil alam nyo naman na alam naman natin na namayagpag siya dyan sa sport na yan na talagang kilalang kilala siya. So antabayan na natin yung ibang mga updates patungkol dyan at ito inaantay rin natin no dahil mamaya maya pa mga magaganap pa itong sagupaan ng TNT at Barangay Ginebra. Mga kaibigan, we will just take a break at pag-usapan natin sa ating pagbabalik ang PH or Philippine National Open na nagaganap po dyan sa may New Clark City sa may Tarlac. Sa aking pagbabalik, oras mo natin 12 minutos makalipas ang alas 7. Ito pa rin ang Sports 918.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Pilipinas, handa ka na ba? Ang ating million peso question. Kapag may pumutok na bulkan malapit sa inyong lugar at sinabayan pa ng malakas na ulan, ano ang kailangan mong iwasan? Letter A. Exbong, hindi ka naman pinahalagahan? Letter B, mga marites ng inyong barangay. O letter C, mga ilog at sapa dahil pwedeng magkaroon ng lahar. Kung C ang sagot mo, may tama ka. Delikado ang lahar o ang mabilis na daloy ng naghahalong abo ng bulkan at tubig. O ngayon, alam mo na kung saan ka dapat lumayo. O sige na, lapit ka na kay X. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
7: Sports 918.
0: Oras mo natin, 14 minutos, makalipas ang alas 7, ako pa rin po ang inyong kasama, Matthew Pacheco, sa ngalan ni Miss Ria Arevalo. At nagtataka kayo kung bakit wala si Miss Ria, dahil nga nandyan po siya nagko-cover no, sa may New Clark City sa may Tarlac, para nga dito sa Philippine National Open. So talaga namang nag-umpisa na itong bakbakan ng ating mga atleta dyan sa may New Clark City, kung saan ay nag-umpisa ang kanilang umaga doon sa may 5,000 meters or 5K. No, dyan sa may field at mga ilang kilalang pangalan na rin ang sumabak dyan at nagwagi nga itong si Yasin Guermali na kung saan pangatlong titulo niya na pala ito no, ng 5,000 meters at pumangalawa sa kanya si Sunny Wagdos ang may hawak ng Philippine Marathon National Record. So ito mga kaibigan, tunghayan natin yung naging media huddle kanina kaya Yasin Guermali, ang ICTSI Philippine Athletics Champion sa men's 5,000 meter at the same time tuloy-tuloy na kay Janry Ubas naman ng long jump at maging kay Kent Francis Hardin ano sa kanilang kanya-kanyang mga categories sa kanilang mga pinaglabanan diyan sa nagaganap nga na National Open. Narito po ang ilan sa kanilang mga naging panayam.
8: Were you chasing their own record?
9: No, not really. I mean, I definitely wanted to get a good time here. I think that's my best time in the Philippines, so we'll have to check on that. I think so. So, it's good.
8: So, kicking it off, how were you feeling by the first 400?
9: Felt pretty good considering, you know, it's early, so it's kind of takes the legs a little bit to get into it, a little bit warm up.
8: When did you arrive?
9: I arrived on Sunday morning.
8: Sunday from the States directly? Or
9: yes, from the States. From the state side, landed in Manila on Sunday morning. Yeah.
8: So, this morning. you're feeling any jet lag?
9: Not really. No, I mean, it's like, I think I've gotten better at adjusting slowly and with all the travel, like racing in Asia a good amount. So I think I've tried to do my best. Yeah.
8: Can you tell us about more of your preparations?
9: Yeah, it's been a good season, I think. I mean, really as a whole, the season started in the fall of 2025, getting ready for SEA Games. And then after that, prepared for a little bit more of a spring season. So maybe that April, May timeline to race a couple times in the United States and then as well as in Japan. And yeah, so it led to this. So as far as the preparation, I feel pretty healthy, which is good. I think it was a little bit better than last year. I showed up a little bit of an injury last year here. So I feel good to be healthy.
3: Aside from 5,000, what other events are you competing
9: in? I'm done for the week. Yes. Just 5,000 this week. Yeah. Yes.
8: So you gave your all for this.
9: I tried to. Yeah, that's definitely. I think I talked to my coach, and we said it was a good time to really come here and try. And I think, you know, I think that was my best time here in the Philippines. I'll have to put it up against. I think it was better than the one that I ran in 2024 here. So, or in Pasig, I should say. So, I just wanted to emotionally.
8: What's your national record here again, just for the record?
9: In general?
8: In the 5,000.
9: 13 minutes, 28 seconds.
8: 13 minutes, okay. Then you lowered that. You were very near that.
9: I wasn't near that today, to be honest. No. Yeah.
8: So what was the game plan for today?
9: I think I tried to, you know, to be honest with you, I feel like I operate well when it's being up front early is not a strength of mine. So I wanted to work on that a little bit today. And, yeah, so that was the game plan. I wanted to be as relaxed as possible. You could say if I split it into three parts, I wanted to make sure part one was pretty relaxed. And then I'm in the 5,000, I'm sure for all of us, it gets really hard in the middle towards the end. So just, you can prepare so much for that, but you have to kind of navigate it and battle through the end.
3: So after the National Open, what will be your activities or competitions?
9: TBD, I have some opportunities to look at in both in Europe and the United States in July. I probably won't race again in June. I'll go back and train a little bit. Like I said, it's been trying to pace myself a little bit for the year. Going since SEA Games. So, and the big goal for this year is Asian Games later this year in Japan. So I want to do my best of balancing, working hard, but then also pacing myself so that I can make it healthy to that start.
8: Where are you basically training right now in the States?
9: I train in Virginia, in the East Coast.
8: Where in Virginia?
9: Blacksburg, Virginia.
8: Blacksburg?
9: Yes.
8: What team, what university?
9: Yeah, I train with a couple other post-collegiates, mostly Americans, probably featuring the Olympic champion in 2024, over 1,500, Cole Hawker. So
8: okay.
9: I train in Cooper Tier and then a couple other individuals there on the men's and women's side as well.
8: Other questions?
3: Thank you. Congratulations.
9: Thank you so much. Thank you, guys.
10: Nanalo ka na.
11: Nung first jump ko, masaya ako dahil nag-season best agad. Kasi yung last time na naglaro ko Singapore, 7:40. Then sa last jump ko pa yung nakuha, so napakahirap. So kanina, 7:62 yung first jump ko, kaya sobrang positive ako dahil maglalaro ko sa Korea. So yung performance ko kanina is, kumbaga, may laban-laban na yun sa Korea sa next week.
10: Sa Korea?
11: Yes, Korea Open po.
10: Korea Open?
11: Yes po, sa June 20 to 21.
10: Medyo high caliber din ang ano dyan, di ba?
11: Yes po, yung mga long jumper nila dun, merong nag-otso dun na tatlo yata. Yung mga kalaro ko rin sa Asian Games dati. Pero yung Asian Games dati, tinalo ko na rin yun. Pero iwan ko lang yun, depende kasi sa competition eh.
10: So, ano naging condition mo dun sa Singapore na medyo malaking jump nga yun, 20 centimeters na medyo gumanda ka dito dahil ba dito sa hometown o dahil dito sa track?
11: Siguro yung advantage yung dito naging home court kasi wala nang masyadong travel. Then medyo nakapag-prepare ako ng maayos kasi nung Singapore kasi medyo bitin pa yung kasi first time ko maglaro dun ng this year. So yung preparation ko is very short lang, parang nasa wala pang 2 months. So yun, tapos sabi ko, season opener naman, so try ko lang yung best ko doon. So yung last jump ko doon, 7:40, gumuhit lang siya sa board. So may possible siya na magre-range ng 7:70 or 7:80. So kaya yun, sabi ko na continuous na ako sa training pagbalik kasi may national open. Yun yung paghahandaan ko. Tapos, kasi kaya ko tumalo ng 7:60 up eh. Kasi dahil sa performance ko sa Singapore, parang nagkaroon ako ng na uy, kaya ko pala tumalo ng sa national open ng ganito. So yun, medyo din, marami din may naramdaman din konti. Kasi yun nga, hindi naman masyadong mataas yung preparation eh.
10: Baga, ano yung saan?
11: Yung
10: sa kaliwa?
11: Sa hips ko po.
10: Ah, sorry.
11: Tapos yung sa knee. Kasi kumbaga parang pinupost ko
10: yung... Yan ba yung take-off?
11: Ah, ito pa. Kaya nilagyan ko siya ng support kahit hindi naman siya yung masakit talaga. Kumbaga nag-advantage lang ako kasi para secure. Kasi hindi lang ito yung laro ko eh, mayroon pang Korea. So sayang naman kung babanatan ko dito tapos may injury lang ako dito. Sayang yung entry sa Korea. Yung gastos namin sa Patapa yun. Kaya bawat laro ko talaga pinag-iingatan ko simula ng Singapore.
10: Saka may Asian Games ka pa.
11: Yes po yun. Yun lahat. Masaya ako dahil naka 760 to. Then hopefully sa Korea.
10: Army, ano ka na ngayon?
11: Ngayon na, ang dalo ko ay Army team.
10: Hindi, pero anong?
11: Sa Army po.
10: Hindi, Army po. Corporal, Sergeant?
11: Private po.
10: First class?
11: Yes po.
12: Yes. Then, January, ano nangyari? Kasi yung last 3 jumps mo, puro foul.
11: Adjustment po kasi doon po kasi sa ultra yung training venue namin doon is medyo alanganin siya gawa ng sobrang luma na. So pag nag-check mark kami doon, gumigawang-giwang kami kasi yung runway namin butas-butas na po.
10: So so
11: wala naman akong chase, so sabi ko di bali ng may mga sira-sira at least nakapag training pa rin ako. So yun ang ginawa kong motivation na sa ultra pa lang na medyo sira-sira yung run eh. Nakatalon ako ng medyo maganda. So how much pa kaya sa Clark na world class yung tatalonin namin.
12: So nanibago yun. Nanibago ka dito?
11: Oo, nanibago. Kaya puro foul ako sa ultra. Hirap ako mag-foul. Kasi hindi man ako makatakbo ng full run. Gawa na ng yung may iniiwasan kami mga butas-butas doon. Kasi pag doon ka makaapak, malamang hindi ka naabot sa national championship. Matapilok ka na doon. Kasi lahat ng player kasi doon nagtitraining. Eh dito, bihira lang naman nagtitraining dito eh.
10: Yung 808 mo sa Vietnam yun, di ba?
11: Sa Tekatlong. Cambodia po, sir.
10: Ah, Cambodia?
11: Yes po.
10: 808?
11: Yes po. So, that time naman kasi yung preparation namin, sobrang haba. Kumbaga, umabot ng 6 to 7 months bago yung Cambodia talaga. Tapos simula nun, yung year na 2023, puro maganda yung lahat ng jumps ko. Sa Asian Championship sa Asian Games, finalist din po ako dun lahat. So yun nga, medyo kinapos na kasi sunod-sunod na yung laro. Compare dun sa tayo sa isa lang. Kasi pag sunod-sunod din kasi yung laro, mahirap mag-recover eh. Kumbaga, idea mahina ang talon mo, may injury ka.
12: Ngayon ba, Johnny, full-time ka nang nagte-training? Kasi last year naalala ko, parang may military school ka pa.
11: Yes po, ngayon medyo nakapag-focus na kami sa training talaga kasi nabigyan na kami ng days ng military. So yung ginagawa talaga namin is more on training talaga. Hindi kagaya dati na nag-report kami.
10: Saan ang probinsya mo?
11: Samisamis Oriental po, sa Mindanao.
10: Sa Samisamis?
11: Sa Villanueva po. Sa Villanueva, Misamis Oriental.
12: Pang ilang national title mo?
11: Siguro, kung hindi ako nagkamali, pang pito yata.
12: Ang pito overall.
11: Oh yes po. Puro
10: wala. Saan ka nag
11: 2017 yata eh.
10: Sa Isabela?
11: Oh, parang sa Isabela. Parang nakatatlo yata ako dun eh. Sa Isabela dati. Laging Isabela eh.
12: Sunod-sunod ba?
11: Oh yun. Yung 2017 hanggang 2018, 2019. Tapos 2022 yata sa Baguio. Hindi ko naman. Parang yun nga. Parang 7 something. Ganun. Kaya yung mga young generation ngayon, sinachallenge ko sila.
10: Itong pagtingin mo kay Hardin, anong pag-asa nito?
11: Si Hardin talaga, malaki yung future niya na maging jumper din ng Pilipinas. Kasi yung speed niya talaga, mas mabilis pa sa akin. Kaya ako nga, mabagal yung speed ko, diba? Tumatalon ako ng 760, 780, or 8 meters. Kasi nung it's a rate nga ako, ang 100 ko nun, 10.98 lang. So si Hardin, tumatakbo ng 10.6 to. Yun, kaya,
10: explosive.
11: Kaya ngayong ano, itong taon na to is, parang 2 months yata siya sumasabay sa training ko. Handle siya ni Coach Job sa sprint. Tapos, nag-usap naman sila ni Coach Job. Tsaka si Hardin na, pwede sumabay sa jump session ko. Para may, para ma-challenge din siya. Actually nga, nung bago kami pumunta dito, talo pa ako sa ano nito, training. Nag-trial-trial kami, dalawang beses, yung mga short jump, ganun.
10: Pakaw,
11: Arden! Bill na, pag-retire nila, oh, meron ako agad. Kasi sila yung
10: no, in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in-in- 42, yan ba ang personal best mo?
13: Yes, po, sir.
10: Ha?
13: 743?
10: 743 yan ang personal best mo so far. Kailan ka nag-umpisa mag-long jump?
13: Noong ano po, 2023.
10: Saan ang provincial mo?
13: Iloilo po.
10: Diyan sa Iloilo?
13: Sa Kalinog.
10: Kalinog. Kailan ka tuwing?
13: Ano ko? Kalinog or?
10: Hindi, ikaw? 22
13: coach. 22.
10: So, meron. Ang dami ka natutunan kay Coach John Ray. Coach na ba?
13: Kasi noong 2023, na-encourage ko sa kanya, kita ko yung talon na technique niya. Kaya sabi ko, pag-aralan ko yung technique niya. So, hindi ko, nakapasok ko sa National Team 2025.
10: Naging palurong pambansa, ano ka ba? Ano lang talaga?
13: Dati po, sumasabay lang ko sa kanila po. Yung training nila, every afternoon.
12: Anong sport mo nun?
13: Akin field din yung
10: century.
13: Yes,
10: sa sprint, 100-200?
13: 100-200 po, triple jump.
10: Ah, triple jump. Kasi kay Coach Jobert.
13: Yes po. Tapos sumabay lang ako sa kanila every afternoon. Yun na improve yung jumps ko. Kaya napasok ako sa national team.
10: Kailan ka napasok na siya?
13: 2025.
10: Pero wala kang palarong pambansa o ano, batang Philippine National Games?
13: Wala po. Ah, meron po yung napasok ako sa national team.
10: PNG? Anong year?
13: 2025
10: last year?
11: Sa Ultra ba yun?
13: Ultra Pasig.
10: Ano ka doon? Ano ka sa long jump?
13: Silver po, sir.
10: Ah, silver ka rin.
13: Doon ako
10: nag-PB
13: 739.
10: 739 ka noon. So second ka rin kaya, no?
11: Second
10: ulit.
11: Sanat first na.
14: Ano lang masasabi mo na sinabi kanina ni John din na ikaw na daw yung susunod sa iyo?
13: Sabi ko, sir, masaya naman to kasi siya yung coach ko na encourage po ako sa mga turo niya na dami pong improvement. Okay lang po.
10: Namigit?
11: Kanina kasi nag-struggle niya eh.
10: Oo.
11: Sabi ko,
10: bakit ka nag-struggle? Kasi sa last jump ko lang na pala nakuha yung
13: sir, yung utak sa talon sa 100 eh. May 100 kasi ako. Sumabay. Ay, di ako makapokus masyado.
10: Pero naka-qualify ka naman sa hits?
13: Yes po, qualify ako sa hits.
10: Okay.
13: Mamaya finals namin, sir.
12: Meron ka pang ibang events ba?
11: Mamayang alas 2 po sa hapon, pole vault naman. Individual. Sasali din ako doon kasi yung third day is decathlon.
10: Decathlon, oh, kasi hindi maglalaro eh.
11: Maganda muna siya, mag-individual kasi. Parang kakalaro lang niya ng Taiwan eh. Kaya mahirap magsunod-sunod. Kasi so, decathlon kasi maraming event yun eh.
12: Tapos ikaw, Kent, 100.
10: Saan ang school mo dati?
13: Adamson po.
10: Ngayon na ngayon? Anong course mo?
13: Sports science po.
10: Sports science. Sa UAAP, nag-champion ka ba?
13: Yes po.
10: Anong mga events?
13: 200 meters.
10: Itong UAAP season 88, yes, 200 meter champion ka.
14: Anong time mo dun?
13: 21.5.
10: Pero hindi ka nag-long jump doon?
13: Silver po. Sa long jump.
10: Sa long jump, silver. Sino nag-first?
13: Yung Lasal po.
11: Third ngayon sa...
10: Yung nag-third.
12: Ay, nag-third ngayon. Nataga Lasal. Okay.
11: 744 PB na na. Sa UAP.
10: Pero ngayon, ikaw 743, personal best mo ngayon. Okay. Salamat.
12: Sige, ma'am.
13: Thank you.
0: Yan po, magkakasunod na panayam kay Yasin Guermali, Janry Ubas, at Kent Francis Hardin sa nagaganap po na ICTSI Philippine Athletics Championship dyan sa may New Clark City sa probinsya ng Tarlac. Mga kaibigan, sa ating pagbabalik, makipag-ugnayan tayo at alamin natin or ngayon na, papasukin natin sa ating linya kasama natin. Walang iba, Miss Ria Arevalo, live mula dyan sa Tarlac. Miss Ria, magandang gabi!
15: Maraming salamat, Matthew. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Sports Radio 918. At patuloy po tayo nakatutok dito sa hinaganap na IPPSI Philippine Athletics Championship. Ongoing po ngayon yung awarding ceremony ng mga nag-gabi nitong afternoon session for day one action nitong National Open. And kasalukuyan na iginagawad ko sa nagwagi ng mga medalya dito sa Discus Throw Men. And katulad ng naging takbo ng mga resulta natin ngayong first day of action kaninang umaga, ito si Games medalist din itong si Russell Jerry Caporte na nangibabaw sa men's discus throw. So itong pambato ng Ateneo de Manila University submitted an effort of 50.08 meters. So yan yung kanyang naging performance para makuha yung gintong medalya dito sa men's discus throw. And then ang silver medalist is from Philippine National Team. Bale, teammate niya to, no? Si Ed Delina. 46.50 meters yung naging bato nitong si Dalina. Samantala, from UP Track and Field Team naman with 45.37 meter throw si Neil Jasper Salvador. So, yan po yung ating podium finishers para dito sa Discus Throw Men Competition. So, katatapos lang ng awarding ceremony. Habang nagkakaroon kasi ng awarding ceremonies, nagaganap naman yung iba pang mga events natin. Like, ito, meron tayong javelin throw. Javelin throw event sa ano to eh, under...
16: The results of the high track?
15: Under 20. Huwag ako nagkakamali. Dun sa far end ng track oval natin. Dun sa... track and field natin ay nagaganap na po yung wait lang, I stand corrected, discus throw under 18 men. Okay, discus throw under 18 men ongoing right now, and then walk sa under 18, under 20 men ongoing ngayon yung sa lalaki. Mamaya-maya, magsisimula naman yung 5,000 meter race walk for under 18 and under 20 women. And huling event is the 5,000 meter open women. So, kanina, ilan sa mga naantabayanan natin is the competition sa pole vault men, kung saan inantabayanan na natin yung face-off nitong sina Hakit de Los Santos and si Eli Cole. No? Sila kasi yung mga pambati natin sa pole vault and yung nakaraang Southeast Asian Games. Diba pareho nagmedalya yung dalawa mga atletang yan. Although si Hakit kasi nag-shift siya from pole vault, decathlon yung nilahukan niya last Southeast Asian Games. Kung saan nakagintong medalya siya. Isa kasi sa mga events din sa decathlon yung pole vault. Kanina po, ang nagwagi sa men's pole vault and still the champion nitong Philippine National Open ay si Elijah Kevin Cole. So, siya yung, eto na, i-announce din. Si Elijah Cole ang nagwagi, 5.25 meters. Hakit de Los Santos, silver medalist with 5 meters. And ang bato ng University of Taipei, 5 meters. Okay, so yun yung podium finishers natin. Tabla si Hakit at yung player from University of Taipei, although nagkatalo sa count back, kaya mas na punta sa second place itong si Hakit de Los Santos. So balikan lang natin yung event na yun kasi yung tinutukan natin. Si Hakit nag-start siya ng kanyang attempt kanina, 4.16 meters. And then, na-clear niya yung 4.60, na-clear niya yung 4.80. And then, 4.80 meters, dun palang nagsimula ng kanyang build itong si Eli Cole. So, after 4.80, na-clear pareho ni Hamet yung 5 meters, si Eli din na-clear niya. Kaya lang, si Hamet, pagdating ng 5.10 meters, nag-foul na siya. So, si Eli, I think hindi siya nag-attempt ng 5.10 kasi ang next attempt after 5 meters is 5.25. So, si Hockett nag-try na maklear na yung 5.10, hindi successful. And then, itinaas nila yung height ng bar to 5.15. So, remaining 2 attempts, parehong unsuccessful si Hockett. Kaya natapos yung kanyang campaign with his best effort na 5 meters. Si Eli naman, after 5 meters, na-clear niya yung 5.25 meters in his last attempt. So, first 2 attempts sa 5.25, unsuccessful. Yung last jump niya, yun yung naging successful. Kaya nakapag-proceed pa siya. So, itinaas pa yung height number to 5.35 meters. Unfortunately, tatlong attempts, hindi siya naging successful. So, pinipilit or tinatry kasi ni Eli na i-level up pa yung kanyang performance because last April, nagtala siya ng season's best na 5.32 meters. And base nga din sa mga previous competitions niya, recently nag-compete siya sa first Asian Jump Championship sa China. Sixth place siya doon, 4.80 meters. So, medyo meron din siyang challenges niya na encounter din sa ano niya din sa competition niya sa China na chin-air niya din sa interview natin and but sa naging pagtaya nga nila maganda naman yung kanyang ano yung kanyang progress no? Especially na dito na-feel nga daw niya ito yung pinaka-relax niyang mga pakiramdam state during a tournament so very ano siya chill and nakita rin natin din sa kanya mga naging sa kanya mga naging performance na dito sa National Open mukhang ano nga maganda yung produkto ng ano niya ng naging paghahanda niya training niya so after this si Eli ay magkakaroon daw ng mga tournament sa US so nabanggit niya sa Washington DC meron silang tournament yun and hindi niya pa sure kung ma-meet niya yung bagay yung requirement para makapag-compete sa Asian League so, but for now the more competitions for him the better si Hockett naman after the pole vault competition today tapos niya yung event niya hindi siya magpo-compete sa decathlon kasi nga kagagaling lang din niya sa pagpapagaling sa groin injury. So, recently, nag-compete siya sa Busan. So, ito yung next tournament niya. Kasi, pinipilit din nila na manatili yung, ano niya, yung bang competitive condition, no? At the same time, hindi mabakante. Kaya, patuloy lang din yung kanyang paglalaro. No? Although, medyo hindi pa siya talaga fully, I think, yung todong 100% na na condition na basta kaya naman base sa training nila no yun nga unti-unti no na babalik niya na siguro daw magko-compete siya uli sa decathlon baka next year na so next year na kasi kung hindi pa rin niya sure kung makakapag-compete siya sa Asian Games is September and then after that, pinag-iisipan pa nila kung magko-compete pa siya sa UAAC. This November pala, yung UAAC, next season ng athletics. So, yun yung kanilang pag-uusapan sa ni Coach Emerson Oblen. So, yun yung ilan sa mga naging pahayag nila no after we interviewed them sa media huddle din after their competition dito sa National Open. Okay, so Aside from that, si Lauren Hoffman naman ay nagwagi din dito sa 400 meter hurdles women. So, talagang dinominate niya kasi Paris Olympian eh. And, well, angat na angat yung kanyang performance. No? Ano, wala pa akong nakukuhang, ito lang check ko, wala pa akong nakukuhang official time pero dun sa clock at sa finish line area nung tumutok tayo sa kanyang event, ang kanyang oras ay around.
0: Mm-hmm. Ayan, mga kaibigan. At yun nga, si Lawrence Hoffman ang isa sa mga nag-stand out yung sa kanilang kategory na pinaglalabanan dyan sa ICTSI. At yun nga, alamin natin kung ano yung official time na kanyang naitala dyan sa my Philippine National Open. Okay, pabalikin natin, Miss Ria.
15: Yes, Matthew, saan banda ba?
0: Ayan, dun sa ano official time ni Lawrence Hoffman.
15: Okay, so ito na yung official time ni Lauren Hoffman ng national team. Excuse me, 58.98 seconds. So, 58.98 seconds kayo nang ibabaw dito sa finals ng 400 meter hurdles. And then, silver medalist si Jamaica Kate Kalita.
0: Aha. So nag-drop yung call natin kay Miss Ria. Pero yun nga, ano, talagang makikita rin natin doon sa naging performance niya doon sa hurdles yun, 'di ba, na sport. So talagang from the experience of this ni Lawrence Hoffman ay talagang malaking contribution din yung naging kanyang exposure sa kanyang mga past events para maidala ito dito sa National Open. Okay, pabalikin natin ulit Miss Ria, please come in.
15: Yes, maraming salamat, Matthew. Again, to Lauren Hoffman, 58.98 seconds gold and silver medalist. Itong pambato ng DLSC, si Jamaica Kate Saligan. Ang oras niya naman, 1 minute, 1.92 seconds. So, ang layo talaga ng abot, no? And then, bronze medalist is from FEU, si Marilo Kaduyak. Ang oras niya ay 1 minute, 1.99 seconds. So, yan yung podium finishers natin para sa 400 meter hurdles. And then, sa men's naman, okay, under 18 to, si Christian J. Tungahid ng si Tautau Bukidnon ang nag-gold with 54.49 seconds. And then, Jano Tolero, silver, and then Vero Ichua for the bronze. Itong si Jano Tolero ay galing ng Muntin Lupa Athletic Team and then from Singapore Sports School naman itong si Veroy Chua. So, yan yung ilang pa sa mga resulta natin dito sa afternoon session ng day one ng National Open. And then yung 100 meter result, ano kasi, photo finish yung mga labanan. Kaya't nakaantabay pa tayo sa release ng mga resulta para talagang official, no? Yung result na maibahagi natin sa ating mga panisubaybay dito sa radio at sa Facebook. Okay?
0: Alright, Miss Lee, Miss Ria, go ahead.
15: Okay. So, ayan po. Katatapos lang ng 5,000 meter walk. Ang yawan niya. Medyo maraming ikot kasi yan.
0: 12.5.
15: Oo. 12.5. So, anyway, so, yan po yung mga developments man natin dito sa Patapang National Open or Philippine Athletics Championship. So, tomorrow, marami pa tayong mga iba pa habis sa inyong development dito po sa 5-day track test. And aantabayanan pa natin yung muli pong pagsabak sa aksyon ng ating mga national athletes, mga local standouts, and of course, foreign vets na magbibigay ng challenge sa kanila. So mula po dito sa Kapa Starlock, maraming salamat. Ako po si Ria Revelo, nag-uulat para sa Sports Radio 918.
0: Thank you so much, Miss Ria Arevalo, live mula dyan sa Patafa Open.
7: Sports 918.
0: Mga kaibigan, nag-umpisa na nga po itong PBA final. Score po natin 8-7 lamang ang Ginebra. At mga kaibigan, inanunsyo na nga rin itong best import at ang best player na parehas na nagmula sa may Barangay Ginebra Gene Kings, no? Ang best import ay si Justin Brownlee at ang best player naman ay si RJ Abarrientos. Score po natin 11-7 na. At mga kaibigan, naso sa pinamanang tennis, lamang na lamang si Ivajovic. Score 4-1 para sa second set. Ang iba pa pa mga balita mga kaibigan na ay ating pag-usapan sa aking pagbabalik. Oras po natin 14 minutos bago sumapit ang alas 8 ngayong gabi.
7: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
18: What's going on? It's Dave Norton here saying happy anniversary to everybody over at Sports Bank 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Mga kaibigan, 11 minutos bago sumapit ang alas 8 ngayong gabi. At ito nga mga kaibigan, no, talagang mainit-init ang labanan sa pagitan ng TNT Tropang 5G at Barangay Ginebra Gene Kings. Dahil dito nga maililista kung sino nga bang mananalo dito. Kunyari, ang nanalo, Ginebra Gene Kings. So 3-1 na, may momentum na sila para makuha itong kanilang kampyonato para sa 50th Commissioner's Cup nga. Pero kung sakaling manalo naman ng TNT Tropang 5G, mai-even nila. Ano magiging score nila sa series ay 2-2. So ngayon, first quarter pa lang ang kanilang labanan at medyo dikit pa rin ang kanilang sagutan ng kanilang mga shoots at mga puntos para nga makuha itong game na to dahil very critical ito kumbaga eh. Although hindi pa siya do or die, pero mahalagang parte na rin ito para sa story ang kanilang binubuo para sa kanilang magiging placement para sa edisyong ito ng Commissioner's Cup. Samantala, sa usapin naman ng tennis, yung si Ivajovic ay patuloy pa rin kumakamada. Score natin ngayon ay 5-1. Ano? Pilit pa rin hinahabol ni Alexander Yala upang makuha niya itong HSBC Championship at makakuha siya or makalusot siya patungong quarterfinals, mga kaibigan. Samantala, ang score natin, PBA 13-9 lamang ang Ginebra. At yan po muna ang ilan sa mga balita nga ating napag-usapan ngayong gabi. Ang ibang pang updates tumutok po sa aming Facebook page, DZSR Sports Radio 918, at sa aming X, or formerly Twitter, na Sports Radio 918 para sa real-time updates. Mga kaibigan, ako po inyong nakasama sa ngalan ng buong puwersa ng Sports Radio. Sa likod ng Masters Control at Malolos Transmitter, at sa ngalan ni Ms. Ria Arevalo, ako po si Matthew Pacheco, Isang magandang gabi, Pilipinas!
19: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat naritong muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations, at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapalocal man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo, dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast. This is PBS, the Presidential Broadcast Service, Sports Radio 918 AM, your sports connection, the institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio 918 AM of the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, now concludes its broadcast. Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast, operates from 6 in the morning up to 8 in the evening, with a power of 10,000 watts and with studios located at the 4th floor of the Media Center building, Visayas Avenue, Quezon City, and transmitter in Malolos, Bulacan. The men and women of sports radio dedicates themselves to the Filipino athlete, the advancement of Philippine sports, and helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering reliable and beneficial information they truly deserve. Sports Radio 918 AM on the AM band is now signing off. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: namin ng siyang kaman. 3,000 plus eh.
1: Okay.
0: Laking bagay ito sa amin na dumating ito dito in 20 years. Kung natitipid mo, pwede mo pang pambili ng pang ng mga pangulang, ng araw-araw na nagsosin. Ang laking bagay ito.
1: Ang tigas po ngayon, I love 65 usang pili. Napakalaking bagay po ito sa amin at sa aming mga senior. Mga kami po, maaso na sa aking mga anak. Ito ang tigas na ito. Napakababa ko.
2: Itakita natin yung mainit na pagtanggap ng mga kasama natin dito. Lalong-lalaw na sa barangay. Bawat kilo ng bigas na nabibili natin ay may katumbas-tumbas ng kilong palay na nabibili sa mga masaka. Kaya sana ipatuloy natin sa programa ng bigas programa ng ating Pangulong BBM at saka ni Secretary Francisco Cuto Laura Jimenez.
3: Ito po nakakataba po ng puso na hindi na ba po sa aming barangay ang 20-20 na bigas na ating pong minamahal na Pangulo. Napakalaking tulong po na lipigit sa mga ngayon sa aming barangay. Na yung po yung nalaga po ng 20 pesos ay talaga po napakalaking tulong sa kanila.

practical para sa mga taga-Kalinga, no? Hintayin nyo at kakaroon kayo ng rice processing system. I-expand natin yung warehouse ng NFA. Station will put cold storages and other post-harvest facilities sa inyo para lalong ma-improve ang agricultural food systems ng dito sa Kalinga.

0: kami lagi. Tingnan yung sources namin. Ang gusto natin, ma-map out natin ilang pasa ba to. Hindi lang po yung retailers ang atin pong tinitignan at sinusuri, kundi pati po yung mga suppliers, yung mga malakihang nagbebenta po ng imported na bigas, lalo nga po dito sa pag-iimplementa natin ng price cap. Pagkano pasa mo, sir? Pagka ito, 1 to 50. So, 150 talaga. Nandun tayo sa ganun na pasa. So, kaya pa rin naman dun sa 7 pesos.
1: Okay lang makuha ganyan ng price na 10-50. Okay,
0: no. Bakit yung iba, sir, hindi daw kaya?
1: Alagay ko, hindi din sila kumukuha ng bigas.
0: Oo, hindi diretso.

0: isang disilting sa mga pangunahing aktibidad ng NIA ngayong irrigation cut-off ng Upper Chico River Irrigation System na nagsiservisyo sa mga sakahan sa Kalinga at Isabela. Bakit nga ba may banlik o silt sa irrigation canals? Sa run-of-the-river irrigation systems, direktang kinukuha ang tubig mula sa ilog, kaya kasama rin pumapasok ang lupa, buhangin, at sediments na dala ng agos, lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa soil erosion, landslide, at kaingin. Kapag naiipon ang banlik sa kanal, humihina ang daloy ng tubig at maaaring naapektuhan ang irigasyon sa mga sakahan. Kaya mahalaga ang regular na desilting tuwing cut-off upang mapanatiling malinis ang kanal, maiwasan ang bara at overflow, at matiyak ang tuloy-tuloy at maayos na supply ng tubig para sa mga magsasaka.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Sinabi ang 10 minuto na makalipas ng alas 5 na madaling araw. Gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang ho nating mangingisda. Kusuyan sa kanilang pamilya, kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Napanapan ang signal ho. Pinipihit yung radio at transistor nila. Makasagap po ng signal. Lalayong lugar, kamusta na ho kay Rian? Sa mga bihero-bihero pa rin po ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok. Ingat po lamang sa pagmamaneho natin, oh. Igaya yung long drive, siguro power nap lang, ano ho. Lip muna tayo, kilid-kilid lang ho tayo. Iwas, disgrasya, iwas ako na. Pakiusap pa rin, bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada, ho. Pamang chopper, pakikalabit lang. Baka tutulog-tulog po bungas-bungas. Tuwas yung damay-damay, tuwatan tayo ho. Araw po ng Webes, 11 na po sa buwan ng Hunyo pa rin, 2026. Ilong weekend naman tayo ha, sa simula sa araw ng bukas, wala hong pasok. Tudyante, mga tanggapan, opisina man sa privado, kaya long weekend na naman ho yan. Sana'y maging matiwasay at mapayapa naman ang long weekend na yan, ano ho. Ang pagbubukas ng klase ng mga bata, tubong ko ng napakalakas na lindol. Kaya po ay pumalo na sa 45 ang mga nangamatay. Personal na nagtungo po naman ang Pangulo ng Federal Bongbong Marcos Jansa Jensen at nagkaroon po siya ng sariling ocular inspection po sa mga pinsalang dulot pa rin po ng bagyo at binahaginan din po ng tulong pinansyal ng mga pamilyang mga nangamatayan at nagbabutihin po ng pamantulong sa local government.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nasaang magiging maulap na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog ang lagi po ng panahon ngayon dito sa Metro Manila. At malaking bahagi po naman ng bansa dahil po naman sa localized thunderstorm. Ayon po sa pag-asa, ang hanging habagat o yung southwest monsoon ay kasalukuyang nakakaapekto sa kanlurang bahagi po ng Northern Luzon, habang may frontal system naman, dyan po naman sa area ho ng Batanes. Metro Manila, talalaming bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May hiwalay na pag-ulan o bigla ang pag-boos po naman ng ulan. Aparte naman ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Babuyan Islands. Maulan po ha, may kalat-kalat na pag-ulan o pag-ulog pa dahil po naman sa habagat. May babala sa posibleng pagbaha o pag-uho po naman ng lupa. Area naman ng Batanes, maulap na may kalat-kalat na pag-ulan, sanhi po naman ng frontal system. Temperatura dito sa Metro Manila, sinasabing maglalaro ho yan sa pagitan po ng 27.4 degrees Celsius hanggang 34.3 degrees Celsius sa ngayong araw. Ang baybayang dagat po naman ng Northern Luzon, kitamtaman hanggang sa malalaking alon, nasa 1.5 hanggang 3.1 na metro. Dahil po sa

0: Temperatura na maglalaro po naman sa 18 degrees Celsius hanggang 24 degrees Celsius. Kit ko mo lang nasa 74 degrees Fahrenheit po yan hanggang 75 degrees Fahrenheit. Okay. Yan po naman sa Jel Santos City kung saan po nilindol. Ang lagay ng panahon o dyan ay magiging bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Na may hiwalay po namang pulupulong pagbuhos ng ulan, partikular na sa hapon o gabi. Pa rin po naman ng localized thunderstorm. Init ang panahon dyan sa umaga. Ay temperaturang maglalaro po naman sa 24 degrees Celsius hanggang sa 32 degrees Celsius po naman sa General Santos City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Dutok tayo sa ating mga headliners ngayong araw nito ng Webes. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Galaw-galaw sa mga kila brother, kila sister o ng mga may obligasyon hurian. Sige na! Mga headliners ay mga dam sa Mindanao, ini-inspection po kasunod ng malakas lindol sa Sarangari ayon po naman sa National Irrigation Administration.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Department of Agriculture, wala pang naitatalang pinsala naman sa agrikultura matapos ang lindol dyan ho naman sa Sarangani.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At apat na rice retailers sa Quezon City, inisyuhan po ng Notice of Violation ng Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Canada, sa US of Asia, sa May Washington, sa Australia. Ayan, good morning sa inyo rin, ho. Tumailalim na sa inspeksyon ng National Irrigation Administration ng mga dam sa Mindanao. Kasunod po ng malakas na lindol sa Sarangani noong pong nakalipas na araw ng Lunes. Ayun dito kay Administrator Engineer Ed Gillian. Ay, good morning, Engineer. Sinagawa ito ng Dam Safety Group at mga regional office po ng ahensya upang sarihin ang kondisyon at integridad ng mga dam sa mga apektadong lugar. Ayun po itong matiyak na ligtas sa mga komunidad na nakabaligid sa dam at maiwasan po naman ang namang panganib na maring idulot po naman ng lindol. Niyak po ng NIA Chief na patuloy nilang babantayan ang kalagayan ng mga pasilidad habang sinasagawa ang mga kinakailangan po namang mga pagsusuri.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Pantala, may ilang rice retailer pa rin po naman ang hindi sumusunod sa price cap po ng imported rice. May extension ito ha, ng 30 days. No? Merong panawagan ganyan. Ha? Pag-iikot po ni DI ASEC Arnel De Mesa sa Mephi Public Market sa Quezon City, patong rice retailer ang naisyuhan pa ng notice of violation. Tapos musong makitang may paglabag sa umiiral na regulasyon. Ang mga nasitang tindahan ay lagpas pa rin sa 50 pesos ang bentahan ng imported na bigas. Pinaalalahanan din ng ilang rice retailer na sundin ang tamang labeling ng mga produktong bigas. Dapat umanong gumamit ng kulay asul o blue shelf talker para sa imported na bigas at kulay puti naman o white shelf talker naman para po naman sa lokal na bigas. Daman sa bigas, ito rin din po ng DA naman ang presyo ng supply ng karne, gulay at isla sa mga pamilihan. Paano ho yung mga binibentang bigas? Ano ho? Sa mga sari-sari store na labas na sa palengke. Okay. Bay, paano ba yung ganyan? Ano ba tema rin? Alam ba yung namomonitor din? Dapat din sumunod? Kaalaman eh. Bukang magandang naging resulta ng pagbisita dyan sa Guadalupe Market. Ano ho? DAs at bukang lahat mo ng nasilip doon, awang sumusunod po naman kung pa-compliant sila dito sa tawagang ito. Okay. Iulat ho ng Department of Agriculture na wala pang naitatalang pinsala sa sektor ng agrikultura kasunod po ng malakas na lindol na tumamas sa Rangani Barabins. At ito sa paunang ulat ng mga regional office ng DA, Mindanao at Eastern Visayas. Gayun pa man, kahanda po naman ang iba-ibang ayuda para sa mga magsakat mga isla maaaring maapektuhan ng kalamidad. Kabilang sa mga nakabang na tulong ang mga binhi ng palay, ace at gulay, mga pataba, livestock assistance, fingerlings, mga gamitang pangisda. Pero hindi nakalang supply ng bigas mula po naman sa National Food Authority. Mantala, aring umutang na hanggang 25 libo naman ang makwalipikadong beneficiaryo sa halip po naman Survival and Recovery Loan Program. Walang interes. May 3 taong palugit po naman sa pagbabayad. Ayun na sa DA, nagpapatuloy ang damage assessment, pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at pag-monitor po naman sa price and supply ng mga agri-products sa mga lugar na naapektuhan pa rin ng lindol.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: May sabay tayo napapahinggan sa natunang impila ng Radyo Pilipinas, Luzon.

0: Visayas, Mindanao, Radyo Television, 4.3 The Capital, naman ang DWC, ICMPD, Ilocos Norte, Gabarong kay Mayora Gina, DWC, dyan po naman sa Lubigin Huna ang Cagayan. Social media platforms, nandiyan po tayo sa TikTok, sa Instagram, Facebook, YouTube. Kakapalitan tayo ng sakto, tamang mga impormasyon, walang labis, walang kulang. Report tayo. Higit sandang mangisla po naman sa Ilocos Norte, posibleng maapektuhan ng oil spill. Before, may naman yung oil spill na yan, ano? Inuna din ang mga detalye ng balita na katutok dyan si Merian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakatutok ngayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa posibleng epekto ng oil spill na dulot ng pagsadsad ng cargo vessel na LCT-MSCI-1 sa karagatang sakop ng Badok Ilocos Norte noong June 8. Ayon sa BFAR, nakitaan na ng bakas ng langis ang ilang bahagi ng baybayin sa Barangay La Virgen Milagrosa sa Badok Ilocos Norte at sa Barangay Dadalakiten Norte sa Sinait Ilocos Sur. Batay sa initial na assessment, tinatay ang nasa 135 rehistradong mangisda na rin ang maaaring maapektuhan ang kabuhayan dahil sa insidente. Gayunman, wala pang naitatalang fish kill incidents, kakaibang kilos ng mga isda o malawakang pinsala pagdating sa yamang dagat. Wala rin umanong kumpirmadong ulat ng kontaminasyon sa mga isda at iba pang produktong pangisdaan na inilalako sa merkado. Bilang pag-iingat, nagsasagawa naman na ang BFAR ng fish at seafood sampling sa mga posibleng apektadong lugar. Mula sa BFAR para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Merian Bastasa. Nangunguna pa rin ang mga pinakabagong balita ngayong araw sa agrikultura. Ang paghahanda ng ating pamahalaan sa mga halagang infrastrukturang matapos ng malakas na lindol dyan sa Mindanao. Sama po naman ang patuloy na pagbabantay sa presyo at gulay. Asobre ng gulay, pangunahing produkto tulad po naman ng bigas. No, sa Mindanao Agri Infrastructure, asiniguro ho ng Department of Agriculture sa magitan po naman ni spokesperson na si Colonel De Mesa na nakahanda ang mga intervensyon at ayuda para sa posibleng pinsala sa mga agricultural na infrastruktura matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Mindanao. Anawagan din ho naman ang pamahalaan sa mga ahensya na mabilis ang ipamahagi ang mga farm inputs tulad po ng binhi at pataba para sa mga magsasakang apektado sa mga probinsya. Mantala, sa 58 milyong pisong halaga naman ang ayuda para sa mga magsasakang mga isda, ipinamahagi po naman sa magbisita pa rin Agriculture Secretary Tio Laurel dyan ho sa Catanduanes. Ay, nagtungo ka pala dyan, sir. Amin natin ang mga detalye ng balitang yan na katutok mo naman si Rosinieva, Radyo Pilipinas, Berang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Umabot sa 58.37 million pesos halaga ng mga programang pang-agrikultura at pangisdaan ang ipinamahagi ng Department of Agriculture sa pagbisita ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. sa Catanduanes. Dumalo rin sa aktibidad ang mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan at mga regional director ng DA, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Fiber Industry Development Authority. Layunin ng programa na palakasin ang produksyon sa agrikultura at pangisdaan, isulong ang climate resilient farming at fishing practices at higit pang pagtibayin ng food security sa lalawigan. Makikinabang sa programa ang 63 samahan ng mga magsasaka at mangingisda, 11 na lokal na pamahalaan at 176 na magsasaka na tumanggap ng indemnity checks. Kabilang sa ipinamahagi ang ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk Program na inaasahang makakatulong sa mahigit 1,300 na mangingisda sa buong Catanduanes. Tiniyak naman ni Secretary Tio Laurel na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga programa ng pamahalaan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang higit na masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Rosinieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Catanduanes. Shoutout na sa mga nakatutok dyan sa may pandang Catanduanes, ang emerensyana, family, Alcantara, Rabago, Kiros family, San family, Brigada family, ng morning sa inyo ng galaw-galaw para hindi pumanaw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ikol pa rin tayo. Dito naman tayo sa may party ho ng Albay. Sa balitid before, naglunsa doon ang aquaculture project para sa mga mangisda sa Masbate. Mga detalye, tutok tayo kay Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, ang proyektong aquaculture para sa mga miyembro ng Parana Sustainable Livelihood Program Association sa Bayan ng Milagros, Masbate. Ayon sa DSWD, bahagi ng proyekto ang paglalagay ng mga tilapia fingerlings sa Lakuan Water Park sa Barangay Paraiso bilang panimula sa kanilang kabuhayang pangisdaan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Suportado ang programa ng capital assistance at mga capacity building intervention upang matulungan ang mga benepisyaryo na magkaroon ng tuloy-tuloy at napapanatiling pagkakakitaan. Nakahanay ang programa sa kasalukuyang socio-economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Helen Balayan ng Radyo Pilipinas, Albay. 23 minutos makalipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Naladako tayo ng Tayog, Pangasinan, dahil DTI at pribadong sektor. Nagpulong para palakasin po ang supply chain ng ubi naman sa Nueva Ecija. Detalye, nandiyan po naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Napulong ang Department of Grand Reform Nueva Ecija, Department of Trade and Industry at kumpanyang Forturo Foods Manufacturing upang talakayin ang mga potensyal na pakikipagtulungan na magpapalakas sa supply chain ng ube sa buong lalawigan. Ginanap ang pagtitipon sa DARPO Conference Room na nakatutok sa paghahanap ng mga oportunidad para suportahan ng mga lokal na magsasaka, agrarian reform beneficiaries, mga kooperatiba at mga sama na magsasaka na kasali sa produksyon ng ube at pagpapaunlad ng negosyong pang-agrikultura. Nilawakan ng talakayan ni na Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Eden Ponyo at Engineer Ana Marie Guillermo ng DAR Nueva Ecija, Chief Trade Industry Development Specialist Maria Odessa Manzano at Dennis Soyangen mula DTI, Mary Rose Bautista mula sa Provincial Agricultural Office at Engineer John Benedict Abilio na Operating Manager ng Forturo Foods Manufacturing. Sa nasabing pagpupulong binahagi ng Forturo Foods Manufacturing, ang background ng kalang kumpanya, mga kailangan sukat at kalidad sa operasyon at ng mga oportunidad na sa merkado para sa mga produktong gawa sa ube. Sinuri din sa pulo ang kasalukuyang sitwasyon ng ube sa Nueva Ecija kabilang ang tinatayang dami ng ani panahon ng supply at ng mga umiiral na grupo na magsasaka ng ube. Pinag-usapan din na mga dumalo ang iba't ibang paraan ng pagtutulungan tulad ng contract growing arrangement, pagpapatatag ng daloy ng supply ng agrikultura at ang paglikha ng mga pangmatagal ng ugnayan sa merkado para sa mga local farmers at kooperatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayog, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala naman sa Ilocos Norte oil spill, may ikpit din pong binabantayan ng DA ang posibleng epekto naman sa sektor ng pangisdaan. Ang naganap pong oil spill sa baybayin po ng Barangay Labergen, Milagrosa, Sabadok, Ilocos Norte. Samantala, patuloy po naman ang ginagawang pag-inspeksyon ng mga otoridad sa mga pamilihan upang masigurong sinusunod po ng 50 pesos kada kilo na price gap. Para po naman sa 5% broken imported rice, alinsunod po naman sa executive order. Magbabala naman ng ilang grupo na mga magsaka na ang nakalang seri po ng mataas sa presyo ng langis ay maaaring magdulot naman ng hamon sa gustusin na lahat sa pagkapalay at produksyon sa mga lalawigan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Balikan natin ng Bicolandia sa Albay pa rin. Naman sa abad na ng miyembro po ng Irrigators Association sa Sorsogon, benepisaryo ng Tupad Program bilang paghanda naman sa El Nino. O El Nino, nagpaparamdam na talaga ho. May mga pag-ulan tayo. Okay, tuloy ang mga. Okay, sige. Kami natin kay Diana Mendez. Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Abala na sa paglilinis ng mga irrigation canal ang kabuang 443 miyembro ng iba't ibang Irrigators Association sa Sorsogon sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Ayon sa NIA Bicol, layunin ang programa na magbigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga benepisyaryo habang isinusulong ang mga hakbang sa mitigasyon at paghahanda laban sa posibleng epekto ng El Nino. Ipinaliwanag ng ahensya na sa pamamagitan ng pag-alis ng mga bara at naipong dumi sa mga kanal, masisiguro ang maayos at epesyenteng daloy ng tubig patungo sa mga sakahan. Mahalaga ito upang mapakinabangan ang limitadong supply ng patubig
5: at makatulong na maiwasan ang matinding pagkatuyo ng mga pananim sa panahon ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Samantala po naman, dako tayo sa Lucena. Binhing Palay, sa ilalim po ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks, pinamahagi po sa Real Infanta General Nakar dyan sa Quezon. Detalye, nandiyan naman si May Farmaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Ipinamahagi ng sabay-sabay ang mga binhing palay mula sa Philippine Rice and Financial Assistance sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folks of PAF sa bayan ng Real, Infanta at General Nakar sa Quezon. Ayon sa pabatidang tanggapan ni Congressman Mark Inverga, nasa 1,400 na magsasaka ng palay at mais ang napagkalooban ng mga binhi. Nasa 1,880 naman na magsasaka ang nabiyayaan ng binhi sa bayan ng Infanta, habang nasa 125 na magsasaka sa Real Quezon. Nagpaabot ng pasasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Congressman Inverga at Infanta Mayor L.A. Ruanto dahil hindi nito nakakaligtaan na isama ang kanilang mga magsasaka. Samantala, nauna nang nabigyan ng mga libreng binhi ang mga magsasaka sa Patnanungan, Quezon. Tumanggap din ang mga ito ng alagaing baboy, manok, feeds at gamot sa ilalim naman ng programang Special Area for Agricultural Development. Gayun din ang libreng binhi ng palay at tulong pinansyal, libreng binhi ng gulay, abono at gamit para sa Gulayan sa Bayan Project at mga gamit pangisdaan mula naman sa BFAR. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, May Formaran, dyan sa Lucena, sa Quezon Province Marin. Ay nanumpa po ang mga bagong opisyal ng Sentrong Pamilihan Pang-Agrikultura ng Quezon Farmers Agriculture Cooperative. Pamumuno po ni Governor Helen Tan. Ay, Gov, kamusta ka na? Long time no hear. Bang mas mapabilis ang pagbibenta ng mga ani ng mga magsasaka ng direct na po naman sa merkado. Samantala, sa Kabakan, Cotabato, formal lang inilunsad naman ng Land Bank of the Philippines ang AgriSenso Plus Lending Program. Mag-isa isang 1,400 magsasaka, mangisda po naman MSMEs, mga bagong agri-graduates mula po naman sa University of Southern Mindanao ang maikinamang pautang nito upang mapalago ang kanilang kabuhayan. Ang Bogo City at Cebu Province po naman, matagumpay na pinamahagi po naman ang pamalaang probinsya ng Cebu sa pamuno po ni Governor Pamela Baricuatro ng iba-ibang agri-fishery inputs. Tulong araw sa mga lokal na asosyon na magsasaka at mangisda upang palakasin ang food security dyan po naman sa rehiyon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ako naman tayo sa Gingoog. Gingoog City Fishery at Aquatic Resources Management Council. At nanggap po ng parangal mula po naman sa BFAR, Northern Mindanao. Mga detalye nakatutok si Noel Galonia, Radyo Pilipinas, Gingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakatanggap ng parangal ang Gingoog City Fishery and Aquatic Resource Management Council mula sa BFAR 10 Regional Office, Makabalan, Cagayan de Oro City bilang Grand Winner for the Best City Fishery and Aquatic Resource Management sa Region 10 sa ginawang culminating celebration ng buwan ng magsasaka at mangisda. Nakamit ang naturang parangal dahil sa suporta ng local government units sa lungsod ng Hingog. Visionary leadership, mabilis na pagpatupad ng mga pangako, guidance at dedikasyon para sa Fisher Fox na siyang instrumento sa pagsulong sa mga programa ng syudad para sa regional recognition. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Samantala, bago tayo mag-break, meron pong rekomendasyon pagpapahaba ng rice price cap and ho. Today extension. Mahal na pong nirekomenda ng Department of Agriculture na kanagdagang 30 araw na extension. Ano po naman sa 50 pesos kada kilo ng price ceiling sa imported rice? Imatapos ang sinagawang malawakang market inspection upang patuloy na mabigyan ang batas na laban ang mga lokal na magsaka lamang po naman sa pagbaha ng mga murang imported na bigas. Agpupulo ngayong araw ang National Price Coordinating Council upang isumiti naman ang final na desisyon para po naman sa pagkapurba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. At po 2 minuto na makalipas ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa Maribela ho, bawal ang pikon sa kalsada, babalik po kami, sandali lang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber.
8: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

0: Anong ula? Saan? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapan agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Shoutout lang kay Irene Cesor dyan sa US of A, dyan sa May Washington. Kay Doc Manny Kaday. Estados Unidos mo rin kay Esther Parlade sa US of A. Dyan sa Canada. Maraming salamat sa mga nakatutok sa mga sukiyaki natin dyan. Pero Brigado Family dyan. Dyan po naman sa Australia. Ayun si Ate Ga. Okay. Ingat-ingat po lamang. Sabihan natin. Morning din shoutout sa mga nakatutok dyan sa Avenue Medical Center. Muna niya ni Doc Pilar de la Rosa. Thank you, sir. Thank you, Doc. At ganoon din kay Doc Gian Robrigado ng Hospital ng Makati. Gandang morning din. Ika natin yung mga balita sa lalawigan.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
4: Alikan natin ang albay. Ente bigas ni Pangulong BBM. Pinalawak sa gitna po ng pagkalbruto ng bulkang si Mayon. O nga pala, nandun pa rin yung Mayon. Ano? May eksena rin dyan. Aminuha tayo ng mga detalye si Dean Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mas pinalawak pa ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang programang 20 bigas meron na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Kaugnay nito, formal na inilunsad ang programa sa bayan ng Daraga nitong Martes para sa mga residente nito. Ayon kay Daryl Jan Ben Consejo, ipatutupad ang pagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng 2 beses bawat buwan. Nagpasalamat naman si Daraga Mayor Victor Perete kay Pangulong Marcos dahil malaking tulong umano ang abot kayang bigas para sa mga mahihirap na sektor ng komunidad lalo na sa gitna ng mga hamong dulot ng patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Sinabi rin ni Ben Consejo na nauna nang ilunsad ang programa sa mga bayan ng Malilipot at Kamalig. Nakatakda rin itong palawakin sa Hubilyar at iba pang natitirang bayan sa lalawigan upang mas marami pang residente ang makinabang sa programa. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Salamat Diana Mendez, Albay. Samantala, DA Ilocos Region, kakalobuan ng fuel subsidy sa mga accredited food lane truck owner. Detalye, nandiyan mo naman si Grace Acuar, Radyo Pilipinas sa Yunga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inihayag ng Department of Agriculture Region 1 na nakahanda na itong magkaloob ng lingguhang fuel subsidy na nagkakahalaga ng 2,000 pesos o katumbas ng 10 pesos kada litrong diskwento para sa mga may-ari ng truck na naisyuhan ng food lane certificates. Ayon kay Edeline Goldara, Agribusiness Industry Support Section Chief ng Agribusiness Marketing Assistance Division ng DA Region 1, layon ng programa na mabawasan ang gasto sa transportasyon ng mga produktong agrikultural at makatulong sa pagpapanatili ng matatag na presyo ng mga bilihin sa merkado sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga lokal na biyahero. Inanonsyo ang programa sa sinagawang seminar orientation ng Daily Price Index Implementation sa ilalim ng RA number 12022, target ng DA na mabigyan ng ayuda ang 287 rehistradong food lane truck owners sa rehiyon na makatatanggap ng hanggang 8,000 pesos kada buwan. Maaaring makuha ng mga kwalipikadong benepisaryo ang fuel discounts sa mga akreditatong istasyon ng langis sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang valid ID at certification. Samantala, hinihikayat ng ahensya ang mga interesadong aplikante na sumailalim sa proseso ng akreditasyon upang mapabilang sa programa at makinabang sa nasabing subsidiya. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
4: Samantala, sa Liyan at Nasugbo, Batangas, ang katanggap po ang Liyan at Nasugbo Seed Growers Association ng bagong hand tractor unit ay kumpletong accessories mula po naman sa provincial government ng Batangas. Ayon po nito, mapabilis ang paghahanda ng lupa at pababa ang gastusin sa pagsasakat may itas po naman produksyon ang dekadidad na binhi dyan po naman sa probinsya. Bilang ho naman sa 2026 National Priority Plan ang mga proyektong Gurayan sa Bayan, GSB, at ang Sustainable Agroforestry Farm Enterprise Project SAVE, nakatutok po naman sa pagpahulad ng kabuhayan sa mga kanayunan. Samantala, meron tayong mga kaugnayan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Pag-usapan ho natin. Pag-usapan naman natin na yung pagtaas ng daily production ng bansa. Pero talagang sa totoo, mas malaki pa rin yung porsyento. Parang nasa 2% lang yung lokal eh, no? 98% talagang kinukuha pa rin po natin sa labas yung mga gatas na yan, ang mga pangangailangan. Pero ganun pa man, sinasabing tumaas po ito nitong mga nakalipas na periodo. Alamin nga natin yung mga paano bakit tumaas. Hindi naman tayo nag-import yata ng mga imported eh, na mga hayop no nakalipas na mga taon. Pero siguro alamin natin ano nangyari talaga. Sa makakasama po natin ang National Dairy Authority. Ano, sa ilalim pa rin po ng DA. At muli nandiyan po sa ating linya ng komunikasyon si Sir Ayan. Iyan ba? Ayan ba siya? Ayan. Caro Agbayani. Yung Caro familiar sa akin niya kasi kaibigan ko yung General Caro eh. Parit, KNP. Aviation yung huli niya. Tapos yung kanyang asawang nandun din. Ay, asawa yung kanyang kapatid na nandiyan naman sa Bureau of Custom. Ganda maga ka-iya. Iyan, ganda maga. Iyan, kamusta na? Bakit parang lubog siya sa akin din eh, parang hindi siya masyadong malinaw si Sir Ian. Tingnan natin ulit, Sir Ian, magandang umaga, tingnan nga natin kung okay na yung signal mo sa akin din eh. Sir Ian, magandang umaga sa iyo dyan, kamusta na? Inaayos lang po namin yung aming komunikasyon. Ano ho? Pag-usapan po natin yung sinasabing pagtaso ng dairy production. Ano-ano ba yung mga sinasabing kadahilan ng bakit ito tumaas? Pero nung mga nakalipas, parang wala naman tayong pag-i-import ng ano eh. Diba? Wala naman tayong pag-i-import ng mga imported na hayop. Okay. Pero kahit papano, may mga sinasabi o may mga kwento ng pagtaas. Di magandang malaman na rin ho natin yan. Kung ano mga kadahilanan. Sir Ian, magandang umaga muli sa'yo.
7: Magandang umaga po, Kahiro, at magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura.
4: Mamaya na natin pag-usapan kung ano yung nangyari doon sa NDA Dairy Fair 2026 dyan sa May Farmers Plaza. Mamaya na natin bago tayo magwakas. Ano? Kwentuhan mo nga kami, bakit ba sinasabing merong pagtaas ng dairy production sa bansa? Bang sabihin, malapit-lapit na tayo magbawas ng pag-i-import. Ano ba ang ibig sabihin yan?
7: Totoo po yan, Kahiro, ano? Mula po ang January hanggang ngayong hanggang March, tumaas po ang ating milk production. Kasalukuyan pong nasa 11.79 million liters o halos 12 million liters na po ito. Mas mataas po ito ng 6.47% kumpara sa ating production last year na nasa 11.8 million liters. Ito naman po sa pagbabawas ng import, hindi pa po siguro natin talaga 100% mababawasan ng import dahil ang ating sufficiency sa kasalukuyan ay mga nasa 2%. Pero ang magandang balita naman po dito ay patuloy na tumataas ang ating milk production.
4: Okay. Ano-ano yung mga masasabi nating dahilan? Bakit po nagkaroon ng paglago sa produksyon 2025-26? Pagdami ba ng gatasang hayop? Paano dumami itong produksyon natin?
7: Totoo po yan. Kagaya po ng nabanggit ninyo, Kahiro, no? Wala pa naman po tayong importasyon na nagaganap sa loob ng 2 taon. Ang pagtaas na po na ito ay dahil sa ating mga local na mga dairy farmers. Ibig sabihin, gumanda po ang performance ng mga farms. At ang isa pa pong nakapagpataas nito ay ang ating mga smallhold dairy farmers. Sila po ang nagdala ng pag-increase ng ating production. Pag sinabi po nating smallhold, ito po yung merong may mga bakang 5 pababa.
4: Sinasabi nga daw, parang lumundag eh. Lumundag, sabi nga na, lumundag sa 24% produksyon ng gatas ng kalabaw sa tulong ng Philippine Carabao Center. As then, 20% sa yung sa kambing at 4% naman sa baka. Parang yun, nagtulong-tulong yun.
7: Yes po. Gumanda po ang performance ng ating mga local na dairy farms.
4: Ibig sabihin, mas maganda yung farm management itong mga nakalipas sa panahon.
7: Totoo po yan.
4: Sa ngayon, ano pa po yung iba pang target at plano ng National Dairy Authority? Meron pa bang target tayong hinahabol para sa milk sufficiency ng bansa?
7: Meron po, no? Sa pagtatapos po ng termino ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., target po ng National Dairy Authority na magkaroon na tayo ng 5% milk sufficiency. Ito po ay katumbas ng 80 million liters ng gatas.
4: Dami.
7: Para ngayon naman po, sa taong to, ang target po namin ay 53 million liters o nasa 3% ng sufficiency. So, kumbaga kalahati po, no? Kalahati ng ating target na 5.
4: Oh, sabi ng ilang mga nakikinig, ano ho, bakit daw ho bababa pa rin yung supply ng gatas sa bansa kabilang ng pagtaas ng produksyon?
7: Kahit tumaas po kasi ang ating production, Kahiro, hindi po ito para masasabi natin nasa optimal level. Dahil kung titignan po natin, kung 2% po ang ating local milk production, 98% naman po ay imported. So, masyadong malaki po ang ating pangangailangan para sa gatas na hindi po makakeep up ang ating local production. Lalo na po, lumalaki ang ating populasyon.
4: Oh, yung talagang kakulangan sa gatas ng hayop, nandun pa rin.
7: Nandun pa rin po.
4: Kaya yung mainit na klima ho natin, nakaka-apekto, madali doon maka-stress. Madali doon ma-stress yung mga hayop na yan. Kaya nababawasan yung kanilang paggawa ng gatas.
7: Totoo po yan, Kahiro, no? Dahil itong mga hayop na to ay galing sila sa mga malalamig na bansa. Pag tumating po sila sa Pilipinas, siguro po sila'y naiinitan kaya hindi po sila makapag-produce. Totoo po yan, may heat stress po na nangyayari sa mga baka. Pero ang ginagawa po natin sa National Dairy Authority, yung ating mga ini-import, yung mga naging anak na mga to, yun na po yung mga considered na island-born at sila po ay acclimatized na sa ating temperatura.
4: So, sa kabila ng temperatura na yan, kasabay ho niyan yung mataas na gastos din sa pagkain eh. Tama po, ibang important din ho ba kinakain ng mga yan?
7: Hindi naman ho. Pagdating naman po dito ay kumakain na rin naman po sila ng ating lokal ng pagkain. Lahat po ito, pag dumating po kasi yung mga imported na baka, ang kailangan po sa kanila ay i-acclimatize at i-quarantine. Para unti-unti po masanay sila sa ating pagkain, masanay sila sa ating klima, at makapag-adapt na po sila sa pamumuhay dito sa Pilipinas.
4: Ginagawa pa rin ho ba natin yung tropicalized dairy breed? Ano ho? Mainit dito sa Pilipinas, problema tayo dyan. Yung crossbreeding na tinatawag, yung paghalubilo ng lahi. Lahian sa mga imported, yung lokal, yung sa hiwa. Kasi ganun eh, mas maraming gatasan na makukuha tayo as mas matibay pa at may laban sa klima.
7: Meron po yan. Ang ginagawa naman po, dati sa NDE, gumagamit po kami ng sleek genes. Ito ay isang breed ng mga baka na yung balahibo nila hindi na ganun kalaki, ay hindi na ganun kataasan. Medyo manipis na po. Kaya siguro hindi na rin ganun kainit. Pero ang isa pa pong ginagawa ka, Hero, ay ina-upgrade po natin yung ating mga local na breeds. Kunwari, meron po kayong baka na meat type. Pwede po natin itong AI o artificial insemination at i-upgrade siya na maging local breed yung anak niya.
4: Sabi na isa nakikinig dito, Sir Ian, ano ba mas malaki ang kita? Yung sa paggatas kumpara sa pagbebenta ng karne ng baka o kalabaw, ano ba mas malaki? Yung pagbenta ng gatas o pagbenta ng karne? Kasi pagkarne na, pinatay mo na yun, minsanan lang.
7: Apo, totoo po yan. Sa aming mga pag-iikot po no, sa buong bansa at sa pakikipag-usap sa mga merong may mga baka, ang sabi nga po kasi namin, sa dairy, ang kita ay daily. Kasi kung ang dairy mo, ang baka mo, 305 days gagatas po yan. Araw-araw may kita ka.
4: Sa dairy, type, merong daily cash flow?
7: Meron po. Sa meat type, papatabain mo ng siguro mga dalawang taon, mabibenta mo ng siguro, ang mga price po yan, siguro mga around 60,000. Eh kung nag-dairy po kayo, kunwari meron kayong, sabihin natin, tatlong baka, ang farm gate price ay nasa 44 pesos, o sabihin na po natin 45 pesos, kung yung isang bakang yun makaproduce ng 10 litro, meron ka ng 450 sa isang baka. Tapos i-times 3 nyo pa po. So kung yung amount na yun, i-times mo doon sa lahat ng araw na naglalactate siya, tiyak po na mas mataas ito kaysa doon sa meat type.
4: Okay, may mga follow-up question din eh. Saan po karaniwang dinadalo ay binibenta yung mga nakukulit ng lokal na gatas? May mga pangunahing bagsakan ba yung ginagawa?
7: Ang mga pangunahing bagsakan po natin dito, Kahiro, ay meron na po sa mga regions. Binibenta rin po nila ito sa mga milk processors. So, ang kadalasa pong tie-up, yung ating mga dairy farmers, dadali nila yung mga gatas dito sa mga processors na to. At itong mga processors na po ito, iba-iba pong negosyo nito. Meron po itong nagsusupply sa mga coffee shop. Gumagawa rin po sila ng sariling produkto. O may binibentahan pa po silang iba pa pong institutional buyers.
4: Pre, kasama yung school feeding program. So, kayo kasama na rumirekta sa DepEd at DSWD?
7: Kasama po yan, Kahiro. Lalo na po ngayon dahil June na at magpapasokan na ulit at mag-uumpisa na po ulit ang milk feeding program.
4: Maraming epekto ang climate change at hindi maiwasan na kumisa nakaka-epekto sa kalusugan natin at sa mga kinakain din ho natin. Ano nasisiguro ng NDA po naman na ligtas inumin ng lokal na gatas?
7: May ano po kami, Kahiro. At sa NDA po, kami rin po ay isang regulatory agency. So, tatlo po ang rules na ginagampanan ng National Dairy, no? Maliban sa aming developmental at sa aming pagiging JOCC. Ito pong regulatory aspect, ini-ensure po namin na ligtas sa mga gatas kasi kami po ang nag-i-issue ng mga LTO o License to Operate at Certificate of Product Registration sa ating mga local na gatas. Kaya dumadaan po ito ng testing at dumadaan din po ito sa mga farm audit.
4: Okay. Pagkakaiba, ano ang mas mahal? Ano pinagkaiba ng fresh milk sa merkado kumpara sa powdered milk?
7: Malaki po, no, Kahiro. Ang fresh milk po kasi, kagaya po ng ibang mga agriculture, produktong agrikultura, ito po ay madali, maikli ang shelf life. Dahil dumaan lang po ito ng pasteurization, kaya kung titingnan po natin, mas maikli ang shelf life niya kumpara doon sa mga powdered milk. Pero kung sa sustansya naman po, parang ano po yan eh, mag-juice po ba tayo? Nang kunwari ay apple juice na fresh apple juice o powdered na apple juice. So parang ganoon po ang magiging ano niya, comparison.
4: Bago tayo tuluyang magwakas, kamusta yung mga naging highlight po ng NDA Dairy Fair 2026 diyan po sa Cubao? Siyempre pinangunahan niya ni Atty. Marcos Andayan. Namimiss ko siya, parang minsan ko lang siya nakausap, minsan o dalawe. At mukhang kasama diyan si Mayor Belmonte ng Quezon City. Ilang mga exhibitor hong sumama diyan?
7: Dito po, Kahiro, meron ang huling bilang po namin, meron tayong 18 na exhibitor. Ginanap po ito sa Farmers Plaza sa pakikipagtulungan sa opisina ni Mayor Joy. Particularly na po yung ating Cooperative Development Promotions Office. At masaya naman po ang ating mga dairy farmers at mga dairy co-ops kasi nagsama-sama po sila dito sa lugar na to at nagbenta ng gatas sa loob ng 3 araw. Masaya rin naman po ang publiko dahil nagkaroon sila ng access dito sa mga produktong ito.
4: May ano so, daw, nagbentahan, meron daw libreng tikim. Plano ko sanang pumunta noon. Alam, mas hinila ako ng antok eh.
7: Opo,
4: kaya natulog ka lang ako kasi pag nagatas ako, baka lalo akong tukin.
7: Opo, totoo po yan. Nakakaantong hapon ang gatas. Ayun po, Kahiro. Natuwa po ang publiko. Natuwa rin naman po ang ating mga kooperatiba kasi sila ay kumita at nakapagbenta at kumbaga po, na-promote nila ang kanilang produkto sa mas maraming tao.
4: Okay, siguro sa pangwakas na lang, Sir Ian, ang inyong panawagan sa mga nakikinig po. Sige po.
7: Una-una, maraming salamat po ulit sa Usapang Agrikultura. Salamat po, Kahiro, sa pag-imbita para sa itong interview na ito. At para naman po sa publiko, isuportahan po natin ang lokal na industriya ng pagatasan. Bumili po tayo ng lokal na gatas at uminom po tayo ng gatas araw-araw.
4: Salamat, Sir Ian Caro Agbayani. Maraming salamat. Tsaka na ako titikim ng gatas pag gising na ako.
7: Apo, Kahiro. Maraming salamat po ulit, Kahiro, sa pag-imbita po.
4: Amat po. Ingat po kayo. Thank you.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Si Sir Ian Caro Agbayani, Information Officer ng NDA National Dairy Authority. Thank you, sir. Dako na tayo sa ating agritorial, editorial.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Isa pong matinding pagsubok ang muling kumubkob sa Jel Santos City matapos ang yanigin sila ng 7.8 dalindol. Pagamat ligtaso ang mga pananim, Tarang nasugatan po ang sektor ng pangisdaan. Ang mismong posit po ng ekonomiya ng lungsod, ang deklarasyon po ng state of calamity, hindi lamang hudyat po ng krisis. Hindi isang malakas na alarma para po naman sa mabilisang aksyon. Mabigat po ang pinsalang iniwan ng sakuna. Pansamantalang pagkapatigil sa operasyon ng mga nambuhalang planta ng tuna tulad po ng Alliance Select Foods International. Yung Century Tuna, kasama yan eh. Dalahon ang takot sa kabuhayan ng libo-libong manggagawa. Dagparito yung magit pa sa 50 mga nasirang bangka. Mga bitlak namin sa mismong fish port complex. Kung papapagtagalin pa yung pagsasara po ng mga pasilidad at hindi agad makababalik sa laot ang mga mangisda, lalong lulubog po sa kahirapan ang sektor po ng nagpapakain dito sa ating bansa. Kagamat mabilis po yung naging tugon naman ng Department of Agriculture, nabasyon ng 23.68 na milyong pisong ayuda pagkabatabad po ng price freeze. Pinila, hindi daw sapat ang panandali ang lunas. Ayun. Ang hamon, ang yung pagtiyak po na ang pondo at ayuda naman, mabilisong makarating sa mga tunay na biktima nang walang bahid po ng burokrasya, walang bahid po ng korupsyon. Ang lindol po isang paalaala na ang ating sektor ng agrikultura, pangisda po naman ay nananatiling vulnerable sa mga kalamidad. Habang unti-unting bumabangon po ang Jensen, nasa pagyanig, naway maging aral ito pang magtayo tayo ng mas matibay infrastruktura sa ating mga fish port at maging sa mga planta. Kurang dapat, ano ho? Pagbangon po ng industriya ng tuna ay hindi po laban ng Jensen. Ito po ay laban po ng buong bansa. Maasa, nilang ani po naman at huli.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Wala na kaming oras. Muli po kami pagsaludo sa ating mga bayaning mangisda at magsasaka. Thank you po. Ingat-ingat sa mga bihero-bihero. Galaw-galaw sa mga may obligasyon kay brother, kay sister. Ho? Ano po nila Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Roland, para Karuban, kasama pa rin po natin sila Nida, Susan, Gemard, dyan pa rin sila Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Nakala po nila Julius Gonzalez, Isabel Trambolo, Piro, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Anong bagay na matindak tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Ang po ay isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong magpalinlang.
9: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyon. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit
16: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo P-

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, pamahalaan patuloy sa paghatid ng tulong sa mga komunidad na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. personal na bumisita sa General Santos City upang tiyakin ang mabilisang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol.
4: Headlines.
3: 100 milyong piso pinagkaloob ng National Government sa General Santos City. Mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa lindol makakatanggap ng tig 50,000 piso.
4: Headlines.
3: Office of Civil Defense masusing binabantayan ang 10 aktibong fault lines sa Negros Island Region kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani.
4: Headlines.
3: Senate President pro tempore at acting Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na magpapatuloy ang proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, June 11, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy ang mga pagsisikap ng pamahalaan upang magatid tulong sa mga komunidad na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa bahagi ng Mindanao. Nagpapatuloy ang search and rescue operations sa iba't ibang lugar habang patuloy din ang pag-abot ng tulong sa mga residente. Personal na ring bumisita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa General Santos City upang suriin ang kalagayan ng mga apektadong komunidad at iyakin ang mabilis na paghatid ng ayuda. Naglaan din ng pamahalaan ng iba't ibang uri ng tulong pinansyal para sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay at sa mga manggagawang naapektuhan ng lindol.
8: The President and the Secretary has already instruction for us to reach yung mga hindi pa narating. Ang sa amin lang, tulungan natin yung mga local government units. If you have donations direct to local government units, kailangan tubig, saka pagkain. Kung may communications equipment sila, pwede ipahiram doon. At kami naman sa DSW with other agencies, nakamit na kami yesterday to plan out how to reach those mga critical areas talaga, no? So, minsaya ko lang sa mga lahat ng nakikinig dito na huminahang tayo, maghintay tayo dahil ang instruction ay to reach you out. No? Lahat mabigyan.
3: Si DSWD Region 12 Regional Director Loreto Cabaya.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang General Santos City upang tiyakin ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Sa kanyang pagbisita, ininspeksyon ng Pangulo ang pamamahagi ng Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS sa mga benepisyaryo sa barangay Dadiangas East, General Santos City. Mahigit sa 4,000 individuals ang nakatanggap ng tig 5,000 piso na cash assistance sa ilalim ng programa. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 12 ang distribution ng ayuda.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, bukod sa cash assistance, namahagi rin ang pamahalaan ng 10,200 family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. sa Sarangani Province. Nagbigay din ng DSWD ng 300 hygiene kits at 300 family kits bilang karagdagang suporta sa mga residenteng patuloy na bumabangon mula sa epekto ng kalamidad.
7: Mahal na Presidente, ako po'y nagpapasalamat dahil buong sambayanan ng General Santos City at lalo na sa mga kasamahan po ay nagkaroon po kayo ng pagkakataon para puntahan kami at bigyang kalinga o ano pa man ang pwede niyong ibigay sa amin na mga ayuda na nais po namin na kahit paano po ay makatulong sa amin. Kami nagpapasalamat ng buong puso dahil binibigyan niyo po kami ng importansya.
3: Yan po si Rosemary Salazar, isa sa mga benepisyaryo sa serbisyong hatid ng pamahalaan sa General Santos City.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit naman sa 25 billion pesos na halaga ng tulong na ihatid na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sumampana sa 25.7 milyon ang halaga ng humanitarian assistance ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakahuling tala ng kagawaran, nakapamahagi na ito ng 18,577 na family food packs, mahigit 4,000 ready-to-eat food packs, at nasa higit 1,000 non-food items na rin sa mga apektadong lugar. Nakapagbigay na rin ng ahensya ng mahigit 4,000,000 cash assistance sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situation para sa mga nasugatan, naulila at iba pang biktima ng lindol. Nag-deploy na rin ng DSWD ng mga mobile command center sa Zamboanga Peninsula, Davao Region at Soxogen at patuloy rin ang operasyon ng mobile kitchen na naghahain ng mainit at masustansyang pagkain sa mga evacuee. Sa kasalukuyan, nananatiling nakahanda ang nasa higit 800 milyong standby funds ng DSWD at mahigit 4,000,000 family food packs pa na naka-imbak sa iba't ibang bodega nito sa buong bansa. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pakikilusin ng National Housing Authority para sa mga biktima ng lindol na nasiraan ng tahanan. Darito ang report ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Pakikilusin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Housing Authority o NHA sa harap ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na matulungan ang mga biktima ng malakas na paglindol sa Mindanao. Ayon sa Pangulo, kanyang hinihikayat ang lahat kabilang dito ang mga guro na makapag-ugnayan sa NHA para sa anumang maaaring maibigay nitong tulong sa mga naapekto ang residente ng Pagyanig. Partikular na dito ang asisteng maaaring maibigay sa mga taga Mindanao na nasiraan o nawala ng tahanan dahil sa nangyaring 7.8 magnitude quake. Pagtiyak ng Pangulo, papasok ang NHA sa pagtulong ng pamahalaan upang mabigyan ng asisteng ang mga kababayan nating nagtamo ng pinsala sa kanilang mga bahay. Sa ngayon ay marami pang mga kababayan natin sa Mindanao ang patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation centers at namumroblema sa nasira nilang mga tinitira. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Nasabi ko sa kanila at saka sa lahat ng mga iba ay mag-report sila yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila. Kung kailangan nila ng tulong, di NHA, papasok ang NHA para tulungan sila.
10: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, patuloy ang pagtutok para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura at paaralan. Undi-undi na rin naibabalik ang mga pangunahing serbisyo tulad ng kuryente, tubig at komunikasyon sa mga apektadong lugar. Ayon sa Office of Civil Defense, umabot na sa 46 ang nasawi at 630 ang nasugatan. 17 ang patuloy na pinaghahanap dahil pa rin sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 100 million pesos pinagkaloob ng national government sa General Santos City. Mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa lindol makakatanggap ng tig 50,000 piso. Yan po

0: mamayan sa lugar ang ipinagkaloob ng Pangulo magagamit para sa pagsasaayos ng General Santos City Hall. Ayon kay Pangulo Marcos, huhugutin ng pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Bibigyan din anya ng pinansyal na tulong ang lahat ng pamilyang nawala ng mahal sa buhay kung saan makakatanggap ang mga ito ng tig 50,000 pesos, habang bibigyan ng tulong pinansyal rin ang Local Government ng Sarangani at South Cotabato para sa pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura.
1: Our supply, we are up to 85% back to full performance. Kaya meron pa tayong mga inaantay. Meron pa kasing mga area, dalawa-tatlong area, na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution, pati planta. May planta that had two plants, had to stop operation. Hindi nga nilang mapasok sa ngayon dahil barado pa yung kalsada. Either nasira yung kalsada o nagka-landslide. Kaya hindi makapasok pa yung ating mga vehicles. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin, ay yung relief goods na kapag deliver na tayo, nag-helicopter na tayo.
0: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Maigpit na binabantayan ngayon ng Office of Civil Defense ang 10 aktibong fault lines sa Negros Island Region, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani. Kabilang sa mga ito na minumonitor ang fault lines ang Southern Negros Fault, Manhuyod Pamplona Fault, Bindoy Gihulig o Gihulgan Fault, Pinukawan River Fault, San Carlos Fault, Calatrava Toboso Fault, Sibulan Fault, Central Negros Fault, Candoni Fault at West Negros Fault. Ayon po sa mga eksperto, may kakayahan ang mga fault line na ito na magdulot ng lindol na maaaring umabot sa magnitude 6.9.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, patuloy din ang pagbabantay sa posibleng paggalaw ng Negros Trench bilang paghahanda sa posibleng sakuna. Nagsasagawa na ang Negros Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng mga simulation at earthquake drills sa mga paaralan at komunidad sa rehiyon. Samantala, kinumpirma ng FIVOLCS na ang lindol sa Sarangani ay dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench. Ayon sa ahensya, batay sa lokasyon, local mechanism at mga aftershock, naganap ang lindol dahil sa subduction o pag-usad ng isang tectonic plate sa ilalim ng isa pa sa kahabaan ng Cotabato Trench.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nasa state of calamity na ang mga bayan ng Malapatan at Glan sa Sarangani matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan. Pansamantalang sinira ang Masla Bridge matapos na makita ang posibleng pinsala sa struktura nito. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang kalagayan ng iba pang mga infrastruktura sa lugar. Sa Glan, nagdulot ang lindol ng mga landslide na umarang sa ilang kalsada at nakapinsala sa mga sasakyan. Samantala, nagpatupad ng emergency measures ang pamalang panlalawigan ng Sarangani. Deneklara rin ang General Santos City sa state of calamity habang pansamantalang sinarang ilang bahagi ng Jensan Tibuli Suralla Road dahil sa pinsalang dulot ng lindol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagkaisang mga pangunahing telecommunications provider sa bansa upang tulungan ang mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao. Tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang mga biktima at panatilihing bukas ang komunikasyon sa mga apektadong lugar. Agad na nagpakilos ang Globe, BLDT at Smart ng mga emergency connectivity solutions. Sa pakikipagtulungan ng Starlink, inilunsad ng Globe ang satellite to mobile connectivity sa South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Itong kauna-unahang paggamit ng direct-to-cell satellite technology para sa disaster response sa Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nagtayo naman ang PLDT at ang Smart ng libreng Wi-Fi access at charging station sa General Santos City. Nagbigay din sila ng communication support para sa mga emergency operations at command center sa lugar. Nagpasalamat naman ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa Globe, PLDT at Smart sa kanilang

0: pagtutulungan sa ilalim ng digital bayanihan upang mapanatiling konektado ang mga mamamayan sa panahon ng sakuna.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Naglabas ng abiso ang Department of Tourism ng Gilsap pansamantalang pagsasara ng ilang tourist destination na naapekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kabilang sa mga sinara ang Ladol Beach Resort sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani Province. Matapos masira at gumuho ang ilang cottage dahil sa malakas na pagyanig, sarado rin muna ang Lake Holon sa bayan ng Tibuli sa Cotabato dahil sa landslide na naganap naman sa Mount Melibengoy na nakakaapekto sa lugar. Pansamantala rin hindi tumatanggap ng mga bisita ang ilang hotel sa General Santos City na nagtamo ng pinsala, kabilang ang Hotel San Marco, Flor Hotel 2, Hotel Jamco Royal Hotel, Grand Summit Hotel, Sydney Hotel at Columbus Plaza Hotel. Pinapayuhan naman ng DOT ang mga turista at biyahero na i-monitor ang kanilang mga booking at makipag-ugnayan sa mga hotel, resort at tour operators para sa posibleng kanselasyon o rebooking bago bumiyahe upang maiwasan ang abala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Belencio Nartates Jr. ang mga police commander na ituon ang kanilang operasyon sa pagtulong sa mga komunidad na na-isolate ng malakas na pagyanig sa Mindanao. Ayon kay Nartates, patuloy na pinananatili ng PNP ang presensya ng mga police sa mga bayan at sentro ng mga lungsod mula pa noong unang araw ng sakuna. Anya, nakatuon din ang kanilang mga tauhan sa mga isolated barangays upang maghatid ng tulong at matiyak ang seguridad ng mga residente. Kabilang ang mga pulis sa mga unang rumisponde sa paglikas ng mga residente, pagbibigay ng paunang lunas at pagdadala sa mga sugatan sa mga pagamutan. Tiniyak naman ng PNP na nakantabay ang karagdagang pulis at mga kagamitan para sa anumang deployment habang nagpapatuloy ang mga operasyon at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian na magpapatuloy ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, na ipadala na sa prosecution at defense panel ang notice of pre-trial kaugnay ng nakatakdang impeachment trial. Hinihintay na lamang ng Senado ang pagsusumite ng pre-trial briefs mula sa magkabilang panig. Sinabi rin niya na nai-publish na ang inambyandang impeachment rules kabilang ang probisyon na nagpapaindulot sa pagpili ng ibang presiding officer ng impeachment court bukod sa Senate President. Ginumpirma rin ni Gatchalian na tuloy ang pagkoconvene ng impeachment court sa Hulyo 6 bilang bahagi ng mga susunod na hakbang sa proseso.
4: We signed the notice for pre-trial yesterday. So pinadala na namin yan both to the defense and the prosecution team. And the next step, they will send us their pre-trial brief containing the items in the pre-trial notice. So na-meet ko na rin yung ginawang pre-trial, ginawang impeachment internal team para to make sure that preparations are in order at tuloy-tuloy yung ating preparations for the impeachment. Yeah, magko-convene tayo and then just like convening the session, so magko-convene tayo.
0: Si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Acting Senate President Sherwin Gatchalian, giniit na 16 na boto pa rin ang kailangan para sa conviction sa impeachment. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nilinaw ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na nananatiling 16 na boto ang kinakailangan para ma-convict ang isang opisyal sa impeachment trial alinsunod sa itinatakda ng konstitusyon. Sinabi ni Gatchalian na kinakailangang 2/3 vote para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay isang malinaw na mandato ng konstitusyon at hindi na apektuhan ang anumang pagbabago bago sa sigalot sa liderato ng Senado. Nakasaadaan niya sa Article 11, Section 3-6 ng Saligang Batas na walang sino mang maaaring mahatulan sa impeachment trial ng walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng mga miyembro ng Senado. Binigyang diin ng Acting SP na mananatiling 16 na boto ang threshold anuman ang dami ng mga senador na dumalo sa paglilitis, aling grupo ang may kontrol sa kapulungan o kung sino ang nagpe-preside sa impeachment court. Samantala, nakatakda ang pre-trial conference sa June 18 habang inaatasan naman ng kampo ni VP Sara at ang House Prosecution Panel na isumite ang kanilang pre-trial brief bago o sa June 15. Nakatakda namang magsimula ang mismong paglilitis sa July 6. Ginitigat siya yan na maayos sa gumugulong ang proseso ng impeachment at malinaw ang mga patakarang sinusunod ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Iniugnay sa 18 dating bodyguard ni dating Ako Bicol Partless Representative Zaldico ang sinasabing banta sa Senado. Ang kay Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian, seryosong tinatrato ng Senado ang lahat ng banta at agad nilang o silang nakikipag-ugnayan sa mga intelligence agencies kaugnay nito. Bilang pag-iingat, sinailalim sa heightened security ang Senado simula noong Hunyo 9. Nagpatupad din ang 2 araw na remote work arrangement. Nilinaw naman ni Gatchalian na hindi naka-lockdown ang Senado. Patuloy lamang ang pagpapatupad ng maigpit na seguridad upang o habang bine-verify ang ulat. Tiniyak naman ng Office of the Senate Sergeant at Arms na nakikipag-ugnayan sila sa mga law enforcement agencies upang mapanatili ang kaligtasan at kayusan sa loob ng Senado.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nagsampa ng reklamong cyber libel at perjury sa Department of Justice si House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin laban sa 18 Maleta Boys at ang kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Kaugnay ito sa aligasyong tumanggap ng pera ang kongresista mula sa kickback ng mga flood control project. Ayon kay Green, hindi niya personal na kilalang 18 individual na sangkot sa issue. Giniit niya na hindi niya nakita ang mga naturang tauhan ni Zaldico noong panahon na siya ay nagsisilbi pa bilang miyembro ng Kongreso. Pinaliwanag pa ni Garin na ngayon lamang sila naghain ng reklamo dahil matagal nilang hinihintay ang kopya ng sinumpang salaysay ng 18 individual.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kamara na nanatiling nakatuon sa mga hakbang para sa kapakanan ng paglago ng ekonomiya at ng pamilyang Pilipino. Narito ang balita ng atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Binigyan diin ni Camarines Sur 1st District Representative Soyoshi Horibata na nananatiling nakatuon ang kamara sa pagpapatibay ng mga panukalang magsusulong ng paglago ng ekonomiya, lilikha ng mas maraming oportunidad para sa mga negosyo at magpapabuti sa buhay ng mga pamilyang Pilipino. Sa kanyang mensahe bilang kinatawan ni House Speaker Faustino Bojidi sa pagbubukas ng 20th Manila Foods and Beverage Expo sa World Trade Center, ibinahagi ni Horibata ang mga nagawa ng kamara sa unang regular session ng 20th Congress. Ayon kay Horibata, ipinapakita ng mga naipasa at inaprubahan panukalang batas ang pagtutok nito sa mga programang may direktang pakinabang sa ekonomiya at mamamayan. Sa harap ng mga negosyante, exhibitors at iba pang stakeholders ng industriya na dumalo sa taon-taon ng expo, sinabi ni Horibata na magkakatulad ang layunin ng kamara at pribadong sektor sa paglikha ng mga oportunidad na magpapabuti sa kalagayan at buhay ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Manila Mayor Isko Moreno pangungunahan ng job fair sa lungsod ng Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan bukas. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: Magsasagawa ng job fair ang Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office sa pakipagtulungan ng pamahalang lungsod ng Maynila, Manila Public Employment Service Office o yung PESO at SMCT San Lazaro bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-128 Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Hunyo 12. Pangungunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang programa at magbibigay ng mensahe kaugnay ng kahalagahan ng trabaho at oportunidad sa mga Manileño. Dadaluhan din ito ni Manila City Vice Mayor Angela Lay Chi Achenza, Department of Labor and Employment National Capital Region Manila Field Office Director 2, Engineer Martin Hekinto at iba pang kinatawan ng mga katuwang na ahensya at pribadong sektor. Gaganapin ang job fair sa SMCT San Lazaro Activity Center mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon kung saan inaasahang makikilahok ang mga aplikante na naghahanap ng trabaho at mga employers na magbibigay naman ng iba't ibang oportunidad sa trabaho. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Matibay na bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro, kinilala bilang bagong Biosphere Reserve ng UNESCO. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Opisyal nang idineklara ng UNESCO ang matibay na bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro bilang pinakabagong Biosphere Reserve ng Pilipinas. Ito ang nag-iisang lugar sa bansa na napasama sa 14 na bagong idinagdag sa World Network of Biosphere Reserves ngayong taon. Pangunahing tampok sa bagong Biosphere Reserve ang dalawang kilalang pambansang parke at santuario. Ang Apo Reef Natural Park, ang pinakamalaking magkakaugnay na coral reef system sa Pilipinas at tanyag na dive site sa buong mundo. At ang Mounts Iglit Bako Natural Park, ang pangunahing tirahan at kanlungan ng mga nanganganib na tamaraw. Sa kasalukuyan, 5 na ang itinanghala Biosphere Reserve ng UNESCO sa bansa. Kabilang dito ang Puerto Galera Biosphere Reserve, Palawan Biosphere Reserve, Albay Biosphere Reserve, Apayao Biosphere Reserve at ang matibay na bayan ng Sablayan Biosphere Reserve. Ayon sa pahayag ng UNESCO, kinilala ang Sablayan na dahil sa mayaman itong biodiversity, epektibong pamamahala sa kalikasan at matibay na pangako sa sustainable development na nagbabalanse sa kabuhayan ng tao at proteksyon ng kalikasan. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Karasan, sumiklab sa bahagi ng Northern Island dahil sa insidente ng pararaksak. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Sumiklab ang matinding karahasan laban sa mga imigrante sa Northern Ireland kung saan sinunog ang mga sasakyan at kabahayan kasunod ang mga naganap na insidente ng pananaksak sa naturang lugar. Ayon sa ulat ng CNN, naglunsad ng mararahas na kilos protesta ang mga anti-immigration demonstrator sa ilang bahagi ng Northern Ireland na nagresulta ng pagsunog ng mga ari-arian at sasakyan. Maraming pamilyang imigrante kabilang mga pamilyang Pilipino ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan dahil sa takot sa kanilang kaligtasan matapos pagbabato at silaban ang kanilang mga ari-arian. Mariing kinundina ng Police Service of Northern Ireland o PSNI ang serye ng pag-atake at itinuri ang mga ito bilang racist thuggery o ang krimeng udyok ng pagkamuhi sa ibang lahi. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: FIFA Men's World Cup magsisimula na bukas sa Mexico City. Laban ng Mexico at South Africa magsisilbing opening game sa o naggaganapin diyan po sa Mexico City. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
10: Magsisimula na ang 2026 edition ng FIFA Men's World Cup bukas ng umaga na i-host ng mga bansang Mexico, Canada at United States of America. Una, magsasalpukan ng co-host Mexico contra South Africa sa Mexico City Stadium dakong 3 a.m. Philippine Time. At susundan ito ng laban ng Czech Republic contra South Korea dakong 10 a.m. bukas sa Guadalajara. Sa kabuuan, 48 kuponan ang maglalaban-laban para makamit ng isa sa pinaka-prestiyosong tropeyo sa larangan ng sports. At lalaroin ito sa 16 na lungsod na kinabibilangan ng Canada, USA at Mexico. Tatagal ang World Cup hanggang July 20, Philippine Time. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
12: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
13: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 a.m. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pamalang panlalawigan ng Cagayan, pinapalakas pang lalo ang disaster preparedness matapos ang malakas na lindol sa Davao Occidental. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan, narito ang report ni Dina Villacampa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
0: Dina.
14: Ipinag-utos ngayon ni Cagayan Governor Edgar Aglipay sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang paghahanda ng programa at kasanayan para tumugon sa sakuna matapos ang malakas na lindol na naranasan sa Davao Occidental. Ayon sa gobernador, hindi malabong makaranas rin ng malakas na lindol sa probinsya at kinakailangang handa rito ang mga Cagayano. Kailangan din paghandaan ang severe El Nino at mga malalakas na bagyo. Anya, hindi kakayanin kung ang provincial government lamang ang gagalaw sa ganito mga sakuna. Kaya ngayon pa lamang i-capacitate na ang mga barangay. Simulan ito sa bawat purok at ng makabuo ng first responder. Nagkaroon na rin anya ng kasunduan kasama ang Armed Forces of the Philippines sa mga kinakailangang land, air at sea assets ng probinsya. Nagpapasalamat din ito sa national government agencies na nagpaluwal na ng pondo para mabigyan ng ayuda ang mga naapektuhan ng dry spell at oil crisis sa bansa, kaya naman intact pa rin ang budget para sa emergency at calamity response ng pamalang palalawigan. Anya, kinakailangang maging masinop sa paggasta ng pondo ng probinsya upang may kagyat na pagkukunan sa panahon ng pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mas maayos at mahusay na serbisyo publiko isusulong ng Hepe ng Pangasinan Police Provincial Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ricky.
15: Pagpapabuti ng serbisyo at pagbabago sa ilang nakaugaliang sistema sa himpilan ng pulisya ang ilan sa mga prioridad ni Pangasinan Police Provincial Office o PPO Officer in Charge Police Colonel Dennis De Leon. Sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga mamamahayag, binigyang diin ni De Leon ang pangangailangang mabawasan ang mga pagkakataong paulit-ulit na pinapabalik sa mga istasyon ng pulisya ang mga complainant para sa kanilang mga kaso. Nauunawaan din umano ng opisyal na may mga pagkakataong napipilitan pang mangutang ang ilang complainant upang makabiyahe at makapunta sa himpilan, kaya mahalagang maging epesyente ang pagproseso ng mga reklamo at dokumento. Hinimok din niya ang mga mamamahayag sa Pangasinan na iulat sa pamunuan ng pulisya ang mga hindi kanais-nais na gawain o proseso upang agad na matugunan at maitama ang mga ito. Binigyang din ni De Leon na dapat maging magalang at maayos ang pagkikitungo ng mga pulis sa mga sibilyan at mga kliyenteng lumalapit sa kanilang tanggapan, habang nananatiling matatag at mahigpit sa pagpapatupad ng batas laban sa mga lumalabag. Para naman sa ugnayan ng pulisya at media, sinabi ni De Leon na dapat maging bukas at maagap ang mga himpilan sa pagtugon sa mga mamamahayag, lalo na kung may kaugnayan sa mga balita at impormasyong mahalaga sa publiko. Para sa Wagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Delinquent employers sinikayat ng SSS Lucena na mag-avail ng penalty condonation program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Mara Grezula.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Mara.
16: Hinihikayat ng Social Security System o SSS Lucena Branch ang mga employer na may hindi pa nababayarang obligasyon na mag-avail ng Contribution Penalty Condonation, Delinquency Management and Restructuring Program. Sa kapihan sa PIA Quezon, sinabi ni SSS Lucena Assistant Branch Head Grace Valdez na bahagi ito ng 60 billion pesos expanded relief programs na inilunsad upang makatulong sa mga miyembro, employer at pensioners sa gitna ng mga epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Sakop aniya ng programa ang lahat ng uri ng employer, kabilang ang single proprietorship, partnership, corporation, cooperative, association, gayon din ang mga household employer. Maaaring bayaran ng employer ang kanilang obligasyon sa pamamagitan ng full payment o installment arrangement. Sa ilalim ng full payment option, kinakailangang mabayaran ang kabuuang obligasyon sa loob ng 15 days mula sa pag-aproba ng aplikasyon. Para naman sa installment payment, kinakailangan ang 5% down payment, habang ang natitirang balanse ay maaaring bayaran sa loob ng hanggang 48 months o 4 na taon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Halos 5,000 pulis sa Bicol ipinakalat para sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Gary.
17: Nagsimula ng ilatag ng Police Regional Office 5 ang kabuuang 4,814 na pulis sa buong Bicol Region bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa pagdiriwang ng 128 taong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas sa darating na Biyernes. Sa ilalim ng Kasurog Care o Crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement, ilalagay ang mga pulis sa mga pangunahing lugar ng pagtitipon, event venues, transport terminals at iba pang kritikal na infrastruktura upang matiyak ang kaayusan, kaligtasan at maayos na daloy ng trapiko. Tutulong din sa operasyon ng iba't ibang support units, force multipliers at mga katuwang ng ahensya ng pamahalaan. Ayon sa BRO 5, magpapatuloy din ang iba pang police operations sa rehiyon, kabilang ang anti-criminality patrols, intelligence monitoring, cyber threat surveillance at operasyon laban sa mga wanted persons. Nakahanda rin ang mga civil disturbance management units at reactionary forces upang agarang tumugon sa anumang insidente. Sinabi ni BRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, naganap ng handa ang mga pulis upang tiyakin ang ligtas at mapayapang pagunita sa Araw ng Kalayaan. Hinihikayat din niya ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at sumunod sa mga umiiral na alituntunin upang maging maayos, makabuluhan at ligtas ang pagdiriwang sa buong rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 43 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
20: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
0: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
0: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
0: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
0: Radyo Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
0: Capital 104.3
1: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Guimaras Mangoes, direkta na ang ibibiyahe patungong Europa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni JP Harvas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: JP.
22: Nagdaos sa Department of Trade and Industry Guimaras ng send-off ceremony para sa kauna-unahang direct export ng Guimaras Geographical Indication o GI Mango sa Europa. Ang shipment ay binubuo ng 100 kilo ng Guimaras GI Mangoes mula sa Guimaras Wonders Farm at nakatakdang ibiyahe sa Belgium na ipapamahagi naman sa Germany, France, Spain at Netherlands. Ang aktibidad na ito ay bunga ng pagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong sektor para mabigyan ng karagdagang oportunidad ang mga mango growers at producers ng lalawigan. Ayon sa DTI Guimaras, ang direct export ng mangga mula sa kanilang probinsya ay patunay na kayang abutin ng lalawigan ang international standards para sa kalidad, food safety at mga logistics requirements. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DepEd Region 8, maring kinundina ang pagpaslang sa isang head teacher sa Eastern Samar. Mabilis na hustisya pinanawagan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Daisy.
23: Nagpahatid ng pakikiramay ang Department of Education Region 8 sa pagpanaw ni Ginoong Anthony Pardilan, ang head teacher ng Naga Elementary School na brutal na pinatay sa Kinapundan, Eastern Samar. Kasabay nito, marina kinundina ng kagawaran ang anumang anyo ng karahasan na nagbabanta sa kaligtasan ng mga guro at mag-aaral. Binigyan din ng DepEd na hindi katanggap-tanggap ang ganitong marahas na insidente sa komunidad ng edukasyon. Sa ngayon, nakikipagtulungan na ang Schools Division Office ng Eastern Samar sa mga otoridad para sa mabilis na paggulong ng kaso at nadakip na ang mga salari nito. Hustisyang sigaw ng ahensya para sa biktima habang nananawagan din ito ng respeto sa privacy ng nagluluksang pamilya. Sa gitna nito, hinimok ng DepEd ang publiko na itaguyod ang kultura ng kapayapaan upang matiyak na ligtas na makakapagturo ang mga guro ng walang takot o anumang banta sa buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Tulong ng DSWD sa mga nasalanta ng lindol sa General Santos Heri. Tuloy-tuloy batay sa mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marcel Mamon Dasalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Marcel.
3: Magpapatuloy ang isa sa gawang AX distribution ngayong araw sa mga displaced workers at mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa General Santos City. Ayon kay Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr., hindi hihinto ang national government sa pagtulong sa mga nangangailangan batay na rin sa mandato ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang namahagi ng tulong pinansyal at family food packs ang DSWD 12 kahapon sa 5,000 displaced workers na karamihan ay nagtatrabaho sa mga mall, fast food chain at kumpanya kung saan binisita ni Pangulong Marcos ang nasabing distribusyon. Sinisiguro naman ang DSWD 12 na magpapatuloy ang pagbibigay ng mga pangangailangan sa mga naapektuhan ng lindol hanggang sa muling makabangon ang mga taga-General Santos City. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: NBI Director Matibag, pinangunahan ang groundbreaking ng three-story district office ng NBI sa Iligan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sharif.
4: Pinangunahan ni National Bureau of Investigation o NBI Director Attorney Melvin Matibag ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong tatlong palapag na Iligan District Office sa Barangay del Carmen, Iligan City. Ayon kay Iligan District Office Agent in Charge Attorney Medrobel Ilanan, malaking hakbang ito para sa kanilang tanggapan na mahigit 3 dekada ng palipat-lipat ng opisina. Nagkakahalaga ng mahigit 69 na milyong piso ang proyekto na popondohan ng NBI, habang donasyon naman ng lokal na pamahalaan ang 2,000 square meter na lupang pagtatayuan nito. Ikinato naman ni Mayor Frederick Shaw ang pagsisimula ng proyekto matapos ang mahigit 1 dekadang paghihintay dahil mas mapapalapit na sa mga residente ng Iligan ang mga serbisyo ng NBI. Samantala, sinabi ni Director Matibag na bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit sa mamamayan ang mga serbisyo ng pamahalaan, lalo na sa mga lugar na malayo sa sentro ng pamahalaan. Git niya, layunin ng bagong pasilidad na mas mapadali ang pag-access ng publiko sa mga serbisyo ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sea Level Monitoring Station na tinayo sa Tandag City. Malaking tulong sa paghanda laban sa banta ng tsunami. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag. Narito ang report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raymond.
5: Nagbigay ng malaking tulong para sa disaster preparedness ang itinayong Sea Level Monitoring Station ng DOST Feebox dito sa lungsod ng Tandag, Surigao del Sur. Sa panayan ng Radyo Pilipinas Tandag, inihayag ni City Disaster Risk Reduction Management Officer Raven John Helly na layunin ng pagpapatayo ng sabing istruktura na mamonitor ang level ng tubig dagat, lalo na sa panahon na may malakas na lindol na posibleng magdulot ng tsunami. Inilagay ito sa Philippine Ports Authority sa Barangay Bungtod. Bahagi ito ng itinayong 96 Community Tsunami Alerting Station sa bansa na itinayo dito sa lungsod noong nakarang taon. Sa katunayan, kabilang ito sa nagamit ng Feebox sa pagmonitor ng tsunami waves noong Lunes nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol doon sa probinsya ng Sarangani. Naitala nito ang 0.09 meter na tsunami dito sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, June 11, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: We know.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit eh.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaloob dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know
5: good
4: more
5: news
4: about their life,
5: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, ngayon ay June 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Traffic update muna mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
6: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia!
7: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisan po natin ang live Update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula sa may West Avenue hanggang makarating po yan dito sa North Avenue Station. Masusundan naman po ng bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Pituason at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Pagkalagpas po niyan ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan at muling asahan ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Cabrera hanggang sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Pagkalagpas po nito ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Avenue. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagtatapos sa number 7 at 8. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Bay. Magandang umaga po.
6: Thank you, Gia Rivales. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 5.5 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama nyo until 8 a.m. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, mabilis po nagtungo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si DSWD Secretary Rex Gatchalian diyan po sa General Santos City para kumustahin at magatid ng tulong sa mga manggagawa at mga pamilyang naapektuhan ng lindol at para po masuportahan ang mabilis na pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan. Patuloy na pinagkakaloob ng DSWD ang iba't ibang uri ng tulong, kabilang po diyan ang financial assistance sa ilalim ng AIX program para sa libu-libong beneficyaryo, ang pamamahagi rin ng family food packs at ang operasyon ng mobile kitchen para matiyak naman na may agarang pagkain at suporta ang mga kababayan natin na labis pong naapektuhan. Ang pagbisita ng Pangulong Marcos doon ay bahagi ng mas pinaigting na whole of government response na naglalayong matiyak na ang mga serbisyo tulong ng pamahalaan ay mabilis na nakakarating sa mga apektadong mamamayan.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 7 minutes makalipas ang 7 AM. Ang Commission on Higher Education ay nagkasa na po ng imbestigasyon sa pagkasawi ng dalawang Ateneo student athletes. Yan po ang balitang iatid sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Kari.
8: Alunsad na nga rin ang fact-finding review, ang Commission on Higher Education at CHED kaugnay sa pagkasawi ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University na si Rene Baterboña at Divine Adili sa isang team training camp sa Dipakulao, Aurora. Ayon sa CHED, kinakailangan ng masusi, patas at agarang investigasyon para matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Inatasan na rin ang komisyon ang pamunuan ng Ateneo na magsumite ng komprehensibong incident report at iba pang kaukulang dokumento para masuri kung nasunod ba ang mga umiiral na pulisiya at pamantayan para sa kaligtasan ng mga estudyante. Batay sa impormasyong ibinigay ng Ateneo Crisis Management Team, naganap ang insidente habang isinasagwa ang isang off-season team building at training camp na nilahukan ng 24 na student athletes at 7 adult supervisors na binubuo ng coach at staff ng Ateneo Men's Basketball Team. Nagpahayag na rin ng pakikiramay itong shed sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo de Manila University kasunod ng pagpanaw ng dalawang student athletes. Ayon naman sa CHED, tiniyak nito na dapat na hindi maisantabi ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aral at pananagutin ng sinumang mapapatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Mula sa CHED para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, Marian Bastasa. Mula po dyan sa Commission on Higher Education.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: 9 minutes makalipas pong 7 AM. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. O may mga sinyalis na ng El Nino. Ha? At yan ang pag-uusapan natin mamaya with Ma'am Annalisa Solis, ang chief nga ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Yan po sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na atin laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oh, may mga sinyalis na ng El Nino, ha? Hingin nga tayo ng karagdagang mga detalye tungkol diyan, mga kaibigan, sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
13: Good morning po sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
6: Yes, ma'am. Nako, paano yan? Unti-unti na raw nakikita ang ilang mga El Nino conditions dito sa area ng Tropical Pacific, Ma'am Annalisa.
13: Yes po, Sir Alan. At sa katunayan po, yung pong last na minomonitor po natin na pag-init ng temperatura ng karagatan last May 26 ay na-reach na po yung tinatawag na 0.5 degrees threshold. Ibig sabihin po, naka-isang buwan na tayo na yung indikasyon ay naandyan na po yung tinatawag nating El Nino conditions po.
6: Mm-hmm. So nandyan na, na-reach na ika nga yung mga parameters para ituring na eto na, unti-unti lang onset ng El Nino, ma'am.
13: Tama po kayo, Sir Alan, at kahapon po nagpalabas na rin po ang Japan Meteorological Agency na yun po iniiral na nga din po yung tinatawag na El Nino.
6: Opo.
13: Ano po ang kanilang minomonitor is yung ibang region na tinatawag na Nino 3 regions.

0: And then, bago po natin maranasan yung mga dry spell and drought sa mga susunod na mga buwan.
1: Ayun, okay. So, kung itong mga senyales na ito nakita na ika nga dito sa Pacific Air, Tropical Pacific Area, gaano katagal bago ito maramdaman ika nga dito sa atin sa Pilipinas, sa Ma'am Annalisa?
0: Well, sabi nga po natin, Sir Alan, ito pong panahon ng habagat. Precursor na po ito ng impact ng El Nino kung tayo po ay nagkakaroon ng mga matitinding habagat. Lalo na po sila po ngayon ng June or July, August. And then yung pagkakaroon din po ng ating mga bilang ng mga bagyo na maaaring madalang lang, pero ang mangyayari po ay mga lubhang mapaminsala in terms of lakas ng hangin kung ito po ay magiging typhoon o super typhoon category.
1: Ayun, okay. So itong El Nino, of course, maaaring ang isa sa mga nabanggit nyo na epekto nito ay maaaring mas kokonte ang bilang ng mga bagyong papasok sa atin sa Pilipinas. Pero nandiyan ang malaking posibilidad na mas malakas ang mga bagyong ito, ma'am.
0: Yes po, Sir Alan. Historically po kasi kagaya po nung nagkaraang El Nino 2023.
1: Opo.
0: Nakalaging isa lang po tayo na bagyo noon. Pero 7 out of 11 po doon ay typhoon at super typhoon category. And marami po tayong mga taon nagdaan na meron po tayong El Nino, and halos kaunti po talaga yung bagyo na naranasan natin, lalong-lalo na po dun sa later part ng ating taon. So ngayon po, although nakakalima na tayo hanggang Easter, kasi yung first quarter po naman natin, meron pa po tayong La Nina that time. Okay. Na meron po tayong Nina advisory pa na ipinalabas ng first quarter. Kaya yun din po, may mga indication din po na nagkaroon din tayo ng mga bagyo noong first quarter ng 2026.
1: Okay. And based on patterns na naganap noon, more or less sa kaparehong sitwasyon o kondisyon, ano o how would you describe, Ma'am Annalisa, ang galawan ng mga bagyo na papasok sa Pilipinas? Ito ba ay mamamaybay lang sa dagat o ang mga ito ba ay tatawid ng mainland na o sa kalupaan mismo ng ating bansa, ma'am, please?
0: Yes, Sir Alan, usually po yung ating mga bagyo, minsan nagiging erratic po yung at yung pagdating niya. But during the first, yung early part po ng habagat, itong June, July, usually po, yung mga bagyong yan, dahil nadidevelop malayo, dahil nandun po yung malayo sa yung init ng Dagat Pasipiko, nagre-record po yung ating mga bagyo na kung saan maaaring hindi siya pumasok sa Philippine Area of Responsibility o hindi po tatamang ng kalupaan, ito naman po yung hahagod or magpapaantindi ng ating habagat na ulan. So, yun po yung nagbibigay sa atin ng enhanced habagat, yung pong mga nagre-record ng mga bagyo, and at the same time, yung self-sustaining po na ating habagat, ang hanging habagat, na nagbibigay ng maraming moisture. And then, after po naman, later part po ng ating habagat season, mga around September, October, so yan na rin po yung maraming mga nagko-cross around August, September. Nagko-cross na po yan, either dyan sa may extreme northern Luzon, sa may central Luzon, and southern part of Luzon. So, yan po yung mga possible na hopefully wag naman po mga maging makapaminsala na malakas ang hangin or yung marami ang ulan. And historically din po, nung nagkaroon po tayo ng Ondoy, 2009,
1: opo,
0: yun po ay pre-developing El Nino din po yun. Nagkaroon tayo ng matinding maraming ulan dulot ng Ondoy. Although mahina yung bagyo, marami naman po yung ulan. So, very, yung iba-iba po yung characteristics ng ating bagyo sa panahon ng habagat na may El Nino.
1: Ayun. Okay, yun nabanggit niyo, halimbawa ito onset June, July, August, magkaroon man ng mga bagyo, dadaplis lang sa lupa. Pero pagdating ng September, sabi niyo, ito na more or less yung period kung kailan ang mga bagyo ay tumatawid talaga sa landmass ng Pilipinas, Ma'am Annalisa, ano ho?
0: Yes po, Sir Alan. But July, August, meron na rin po yung mga tumatawid sa kalupaan natin. Pero usually po, dyan sa may extreme northern Luzon and central Luzon.
1: Mm-hmm.
0: And yung po mga September, October, November, yan po na yung bumabaybay talaga. Either southern Luzon, Bicol, Visayas, and northern portion ng Mindanao. So usually yun po yung mga prepared tracks po ng bagyo. And kung sakaling nga po, dahil mainit ang temperatura na malayo sa atin, ang karagdaman,

0: kadagatan, malayo po yung tropical cyclone development niya. So lubha po makapaminsala kung ito po ay tatawid sa ating kalupaan kapag ganun po, yun po, maraming ulan or malakasang hangin.
1: Okay. And one more thing, Ma'am Annalisa, considering these factors na inyo pong binanggit, ano ang nakikitang magiging posibleng dami ng mga tropical cyclones na papasok sa ating bansa ngayong taong ito, Ma'am?
0: Opo, sa ngayon po, yung forecast natin mula June to at least November, mga around 10 to 14 pa na bagyo, ang posible pong tatama o dadaan po o makaka-apekto sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So yung iba po ay maaaring hindi tatama sa kalupaan, magpapa-enhance ng habagat, o yung iba naman po ay magkocross na maaaring mukhang lumha, makapaminsala, malakas ang hangin man, o madami ang ulan, or combination of both. Merong mga bagyo na kukunti ang ulan, pero malakas po ng hangin. So, yun po. Kaya kailangan po yung monitoring, makaabang po sa lahat ng mga abiso at updates ng DOST po bansa.
1: Okay. And in closing, Ma'am Annalisa, ilang mga paalala po, please, from your end sa ating mga kababayan, given these factors, ika nga na magiging bahagi ng mga weather prediction at mga posibleng bagyong pumasok sa atin sa Pilipinas ditong darating na mga buwan. Please go ahead po, Ma'am.
0: Well, sa ngayon nga po ay official na idineklara ng DOST Pag-asa yung tinatawag nating El Nino na posible pong makaapekto sa ating weather and climate patterns. So mahalaga pong makinig at lagi pong magkaroon ng mga makinig ng mga abiso galing po sa DOST Pag-asa as well as dun sa inyong mga LGUs na kung saan magiganda ngayong panahon ng habagat. At yun din pong ating tinatawag na paghahanda kung sakaling magkaroon po ng significant na reduction sa tubig ulan, ay tayo po ay makapagtipid ng tubig. So habang may ulan, kung meron po tayong mga rainwater harvesting facilities, kung may kakayanan po tayo, ay yan po ay i-harvest natin yung mga tubig ulan para sa panahon po ng posibleng magkaroon ng significant na reduction sa tubig ulan, ay meron pa rin po tayong magagamit. At lagi po tayong maging handa, hindi pa rin po yung disaster kit natin, lagi maging handa at sumunod po sa payo ng mga kinauukulan.
1: Okay. Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga impormasyon at sa mga paalala mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, Ma'am.
0: Morning.
1: Thank you. Good morning. DOST Pag-asa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 22 and a half minutes sa makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Magandang araw. Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go! Okay. Ang mga ilaw! Bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin! Para bawas bill mo!
6: This is a public service announcement.
7: Discipline!
6: is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 25 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa regional office ng Office of Civil Defense diyan po sa Davao Region, Region 11, ano? Makakausap natin Regional Director Ednar Nayanghirang. Sir, magandang umaga po.
11: Good morning sa lahat.
1: Yes sir, kami po hihingi lamang po ng update base sa mga nakakarating na na report sa inyo pong regional office kaugnay ng mga detalye dito po sa magnitude 7.8 earthquake diyan po sa Mindanao. Ano pong latest sa government response sa aspetong yan, Director Nayanghirang sir?
11: Okay, ito po yung progress report na. Ibig
1: opo,
11: sabihin,
1: please.
11: Dagdag na ito sa mga since day 1, day 2, day 3, pang-apat na araw na ngayon, no?
1: Yes, sir.
11: So, ang sinisikap natin pasukin ngayon, yung mga reported na tatlong barangay na ng Jose Abad Santos na hindi talagang pwedeng pasukin through ordinary means. So, it will be an air delivery of additional goods doon sa area na yon.
1: Mm-hmm.
11: Sa tatlong barangay ng Jose Abad Santos, pati by Navy boat or Coast Guard boat dito sa coastal barangays ng the same town, Jose Abad Santos. So, number one yun, sa pagkain, tubig at mga dagdag na mga tents,
1: opo.
11: Hindi pwedeng land transport. So, dagat at air na yun. So, meron na tayong coordination at agreement with the Navy and Air Force and the Provincial Disaster Office and Municipal Disaster Offices. So, yung other needs, for example, ng Municipality of Sarangani, Davao Occidental din, ang tubig kahapon na karga na, napadala na, on the way na yun, siyempre, babiyahay pa ng barko yun again kasi
1: yes,
11: island na municipality yun.
1: Opo.
11: Malapit na yun sa Indonesia, no? Yung municipality na yan. On the way na kasi yung initial request ni Mayor when we were there in the June 9, on board na tayo sa ground, no?
1: Mm-hmm.
11: Yung tubig, dagdag pagkain, plus yung mga dagdag na tent, and yung modular homes na siya binibigay ni Presidente, na pag matagalang relocation na, wala pang hindi pa mabigyan ng bahay, wag patagalin sa tent dahil nabakainit. So ang ipapagamit is yung modular homes na tinatawag. So na-relay na natin to sa Department of Housing natin through ASIC Boycraig. At least nag-request na ako ng 2,000 modular homes for Davao Occidental. Why Davao Occidental? Yan kasi ang badly hit. Diyan tayo nakapokus ngayon. Of course, may damage sa Davao City,
1: opo,
11: Davao del Sur, but not much sa nakikita natin sa Davao Occidental. Halos mag-similar na sila sa Region 12. Iba lang yung Region 12, may city.
1: Opo.
11: No, Jensan. Mm-hmm. Itong Davao Occidental, Walang City, yung mga rural communities ang tinamaan.
1: Opo. Nabanggit nyo yung town, three barangays in the town of Jose Abad Santos. This is actually, sir, a coastal town. Nabanggit nyo kanina. Coastal town yes. ito, sir.
11: So, coastal. Pero may tatlong barangay na sa bundok.
1: Ayun. So, ibig sabihin, sa ngayon, dahil hindi pa reachable by land, kinakailangan ang delivery ng basic goods o pagkain at iba pang pangangailangan, pwedeng sa pamamagitan ng dagat at pwede rin mga chopper na magdadala ng mga relief goods. Yes.
11: Then, second, ang challenge namin kasi,
1: opo.
11: 8 nangyari. 9 na sila nakapag-report.
1: Mm.
11: Kaya, lumipad agad tayo doon sa munisipyo, Malita, Jose Abad Santos, pati sa Balot Island, at nagka-face-to-face dialogue kagad tayo doon, situation analysis, anong nangyari, anong gagawin. So, yun pala, dahil putol yung krasyada at walang komunikasyon talaga.
1: Mm.
11: In fact, personally, natatakot ako yung dalawang barangay sa Jose Abad Santos. Kahit man tao, walang nakapag-report.
1: Mm-hmm.
11: Ibig sabihin, kasi if you are a barangay captain o barangay kagawad,
1: yes,
11: you see to it that you're heard by government, no? Mm-hmm. Higher government.
1: Opo.
11: Wala, kahit na sa municipal government na hindi nakapag-report. Sa probinsya, walang Facebook, walang social media.
1: Mm-hmm.
11: Nakatakot. Madala na yung ngayon today ang yung mga tao and pagkain, dadali na doon, i-drop off na doon sa bundok. In fact, ang challenge pag-drop off is walang communication. Paano, actually, yung army, pusya na nag-akyat doon. Kasi landing zone, di ba? Kailangan.
1: Yes. Uh-huh.
11: Specified saan magla-landing. So, ang usapan, pag walang kuhan, i-drop off na lang doon sa barangay poblasyon, sa proper, yung mga pagkain, pati yung mga tao, i-kuhan na lang. Yung mga search and rescue teams, ibababa na lang through. Alam mo na may mga pamamaraan ng mga Air Force natin.
1: Opo.
11: So, yun ang very challenging, sabi. All others, nag-provide na tayo, no? Day one pa lang, may pagkain, may tents. Augmentation na ito ngayon.
1: Yes.
11: We are in the augmentation phase. Dagdag, no? Kasi sabi nga ng presidente, especially yung mga tents, hindi pwedeng patagalin yun. Mga tao titira sa mainit na tent. So, yung modular homes, ang model natin, yung Bugo, pati Manay Earthquake, diba nangyari na yan, pinabigyan ng modular houses yung mga nawalaan ng mga bahay.
1: Ayun. At saka itong mga modular houses na ito, Director Ednar Sere, kumbaga mabilis mai-assemble para agad na magamit ng ating mga affected individuals.
11: Pag-deploy niyan, assemble agad. Oh. Ngayon, binibilang ngayon, kasi nag-announce ang Presidente, 50,000 per death, di ba?
1: Opo.
11: So as of now, 13 yung deklaradong death natin sa the whole region. So, kailangan siyempre yung mga papeles yan. So,
1: apo.
11: Hopefully by next week, ma-release na yung 50,000 sa mga namatayan.
1: Mm-hmm. Okay. Itong nabanggit niyong may tatlong barangay doon sa Jose Abad Santos na hindi ma-reach. Ibig sabihin, pag by land, may mga nasira ho bang mga infra o nagkaroon ng mga landslide sa mga pangunahing kalye papunta ron? Ano pong sitwasyon doon?
11: Okay. In fact, hindi lang tatlo yung sabi mong coastal. Nakikita mo ba yung picture niyan? Lahat, ilang barangays yan, coastal talaga.
1: Okay.
11: Yung tatlo lang nasa bundok.
1: Opo.
11: No? Tingnan mo yung map niya.
1: Mm.
11: Itong mga barangay sa coastal, National Road ang dumadaloy diyan, yung
1: opo.
11: National Road yung Jensen, Jose Abad Santos Tuglan Road, no? Yan ang maraming landslide. So 24/7 ang trabaho naman ng DPWH doon para maging accessible. As of last night, mukhang 6 na lang ang hindi pa accessible sa coastal barangays, no? So yung iba naging dadaan-daan na accessible na kay inaayos na nga ng DPWH. So, yung tatlong barangay doon sa taas, yun ang hindi pa talaga. Kasi barangay road yun eh. Barangay roads going
1: Opo.
11: Up. Marami ding landslides nangyari.
1: At gaya nung binanggit nyo, yung going up, nandun sa yung tatlong barangay na ito ay nasa bulubunduking lugar nung bayan na yon, Jose Abad Santos. Sir?
11: Hindi na bulubunduking, dulo.
1: Uy.
11: Dulo talaga, yung untap nasa kabilang munisipyo na yung boundary.
1: Okay, kaya pala.
11: Hindi yung bulubundukin lang. Dulo talaga ng bayan ng Jose Abad Santos. Yan yung boundary sa the next municipality na. So we were there, we were that properly explained by the mayor. Ano nangyari? Kasama natin ang DSWDRD, 10th ID Commander, lahat ng national agencies na tawag natin response cluster agencies, kasama natin.
1: Ayun. Gaya nung nabanggit nyo, given the challenges, nakatugon pa rin ng mabilis ang ating pamahalaan magmula sa regional level hanggang doon sa mga tulong na nagmumula sa national government na ipaparating naman din kagad.
11: Example, tubig, sabi ng mayor.
1: Opo.
11: We were there sa June 9. Tubig, kinakailangan. Dagdag na tubig kasi mauubos na. Kahapon, nag-loading na tayo ng mga bottles, thousands of bottles of water. Bottle na, diretsuhan na, bottle na. So, kinarga na sa barko kahapon. En route na yun today to the island municipality of Balot Island o Sarangani.
1: Ayun, okay. Nako, Director Dayang Hirang, sir, salamat po ng marami ha dito sa... Ay, teka, isa pa, isang puntos pa. Sa inyo pong region ng damage na nabanggit nyo, yun sa mga kalye, no? Pero yung ibang mga... infrastructure dyan. Halimbawa, mga paaralan, public buildings, anong update sa aspetong yan, Director, please?
11: Okay, of course, meron na tayong mga social media posts na sisira, no?
1: Opo, opo.
11: Reported na yan. But, yung actual count, Ardana ang tawag yan. Yung rapid damage needs assessment.
1: Yes, sir.
11: So, i-deploy natin yung Ardana. May Ardana team ang munisipyo,
1: opo,
11: mga provinces, pero sa meeting namin kagabi, kulang lang dagdag augmentation na mga tao. So, today, i-deploy natin yung regional Ardana team. Second, gusto kong ipa-inform din, ang mga governor po natin at mga mayor ng ibang province po, ay nagtumawag na sa akin at kinoordinate ko na kasi magpadala sila ng engineers, padala sila ng heavy equipment, padala sila ng dagdag pagkain, padala sila ng dagdag na mga tubig. So, kinoordinate ko itong effort na ito from Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, Davao del Sur. Si Governor Dayang Hirang, siya naman Peace and Order Council Chairman, tumawag sa akin, pinisan ko naman siya. Sabi ko, go, ganito gawin mo. Lahat ng coordination should be at the Regional Operation Center of the OCD. Para pati yung logistics, security, para ma-provide natin yung needs para dadaloy talaga yung tulong galing sa ibang LGU to the affected Davao Occidental LGU.
1: Ayun, okay. Director Dayang Hirang, sir, salamat po ng marami sa mga update na ito mula sa inyong regional office ng Office of Civil Defense, sir.
11: Salamat, salamat.
1: Thank you, sir. Good morning. Regional Director Ednar Dayang Hirang ng OCD, Office of Civil Defense, Davao Region.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 37 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya tayong makikipag-ugnayan naman sa Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council, si Undersecretary Aboy Paraiso. Ha? Uy, ito ha, meron silang paalala. Siyempre, pagka may mga kababayan tayo na nabiktima ng mga sakuna, ano, nandyan yung bigla na lang may mga darating na, ano, na humihingi ng tulong at sinasabing... Kailangan, of course, kailangan ng tulong ng mga kababayan nating na apekto nung matinding lindol. Pero meron pa rin iba na maaring nagsasamantala. Hihingi ng donasyon yung pala mga scammer. Ha? Hingi tayo ng update tungkol dyan maya-maya kay Yusek Aboy Paraiso. Maya-maya po sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Mas pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
13: Collab. Radyo Magazine.
9: Sports Radio.
13: Radyo Pilipinas World Service.
14: Ang tagintig ng FM
15: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak,
15: mas maraming mararating
14: at mas maraming maaabot ng impormasyon
15: at serbisyo publiko.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 COLA. Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
19: Di papahuli
20: sa mahahalagang kaganapan.
21: 66 Informasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
23: Sports Radio 918.
24: Radyo Magazine 1278.
25: At Radyo Pilipinas World Service.
26: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
27: Mapapakinggan na
28: sa Capital 104.3 FM.
29: Capital 104.3.
30: Radyo Pilipinas World Service.
31: Sports Radio.
32: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
33: The AM and FM collab.
34: Sa Capital 104.3 FM.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
37: Collab.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 39 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa inyong mga AM dial. Sabay ang broadcast sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
38: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
39: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
38: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
35: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 42 minutes makalipas ang 7 a.m. Makikipag-ugnayan tayo sa Cybercrime Investigation and Kunoy o Coordinating Council. Makakausap natin ang kanilang Executive Director, Undersecretary Aboy Paraiso. Sir, magandang umaga po.
40: Magandang umaga, Sir Alan. Maraming salamat po sa pag-imbita niyo sa akin sa inyong programa.
1: Yes, sir. Yusek, dito ho sa nangyari sa Mindanao, of course, marami tayong mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Abay, meron na naman ho yatang mga naglalabasang mga scammer na sinasabing naghihingi ng donasyon at ibibigay daw sa mga naapektuhan na kababayan natin sa Mindanao. Yung pala ay mga scammer ang mga ito, Yusek Aboy, sir.
40: Tama ho, no? Inasahan na rin natin to, kaya maaga pa lang. Tinutok natin yung threat monitoring center natin at naglabas po tayo ng paalala sa ating mga kababayan na sa trahedyang ito, hindi masama na makibahagi tayo at magbigay ng ating tulong, pero gamitin natin ito or gawin natin ito sa mga lehitimong mga organisasyon tsaka mga tao na makakarating ang inyong mga donations, kasi naglipa na lang nga itong mga donations comes na ito kung saan hindi spoof at nag-pretend na para nagdo-donation drive itong mga taong ito, yung mga scammers na ito, para maloko tayo sa ating mga donasyon.
1: Ayun. At sa kasalukuyan, Ikanyo, meron na kayong mga namomonitor na ganyang mga nang-i-scam, pero ang mga ito ay, kumbaga, na-intercept kagad ng CICC. USEC, sir?
40: Tama, no, na nung iba mga nakaraan trahedya na monitor natin to, kaya na kumilos kagad ho ang inyong CICC kung sa ano. Again, tinutok natin yung proactive search natin, yung threat monitoring center natin, para actively maghanap ng mga gagawa nito. At naglabas din kagad tayo ng paalala, Sir Alan. No? Yung banggitin ko na rin, even to ibang mga trahedya na nangyayari, pati yung mga pagkamatay ng dalawang basketball player, nakikita natin may mga donation drive para sa kanila. So, again, hindi masama tumulong sa pamilya at makiramay, pero para masiguro natin na makakarating talaga yung mga tulong natin, dumaan tayo at tiyakin natin, alihiti mo yung mga pagbibigay natin.
1: Ayan. Okay. Now, ano po halimbawa ang mga paalala ng ating CICC sa ating mga kababayan? Ano? Kasi yung iba, mabilis maniwala sa mga nakikita nila sa internet, sineshare, ine-engage ka agad. By way of reminding the public, USEC Paraiso, sir, ano yung mga red flags? Ika nga, pagka, teka muna, mukhang scammer ito. Para mapaalalahanan, sir, yung ating mga taga-subaybay this morning, sir.
40: Well, una ho, no, nakakalungkot man, pero talagang ini-encourage natin yung mabayan natin na pagdating ho sa ating pakikisalamuha sa internet, mag-adapt tayo ng zero trust policy, whether it's scams or whether it's fake news. So, yung mga red flags ho dyan, pagdating ho sa mga scams is, it's always too good to be true. Pangalawa ho is urgency. At tinatakot tayo at pinipressure tayo na magbigay agad. At pangatlo ho, hindi ho lihiti mo yung mga sources or parang hindi naman kamag-anak or hindi naman talaga organization when it comes to donations naman ganito, nakikita natin na create lang ng account or yung mga hindi verified yung account, Sir Alan.
1: Okay. When you say hindi po verified yung mga account, ano naman yan, madali naman mahalata. Unang-una, halimbawa, mukhang bagong gawa lang yung isang account sa social media, pagkatapos walang maayos na mga pictures na makakapag-establish ng identity o ilang pang mga detalye tungkol sa kanila, USEC, sir, di ba?
40: Tama, Sir Alan, no? At tapos nakikipag-ugnayan din tayo sa mga social media pages na madaliin yung mga verification process nila.
1: Opo.
40: Kung saan, for example, sa Meta, ito yung tinatawag natin mga blue checks para makilala natin na yung kausap natin siya talaga yung ano, kasi hinihingan tayo ng mga identification pag nagpapablue check tayo, Sir Alan.
1: Mm-hmm. Ito yung verified na, kumbaga, yung
40: yes,
1: account
40: verified
1: holder.
40: Accounts.
1: Okay. Ayan. Nabanggit nyo yung ano, yung sinusulong ng CICC, itong zero trust policy, you know? Ibig sabihin, give us a little more details tungkol dito sa konsepto na ito, na ibig sabihin ito, pag may na-encounter na ganon, talagang ang punto rito, wala munang pagtitiwala dapat. Ganon dapat ang mindset, USEC, sir, ano po?
40: Tama, Sir Alan, no? Kailangan pagdudahan natin lahat ng mga nakukuha natin. Whether it's yung mga promos, yung mga sponsored sites, yung mga nakikita natin na lumalabas sa mga feeds natin, even yung mga balita, no? Kailangan na pagdudahan natin sila, i-check natin na maigi yung mga sources natin, we double check yung mga sources natin at para naman hindi tayo mabigte na whether it's scams or yung mga fake news. So magduda tapos i-verify para ho makasiguro tayo na lahat ng mga kinukonsume natin sa internet is tama at totoo lamang po.
1: Mm-hmm. And of course, nariyan ang hotline ng CICC para sa mabilisang pagre-report ng mga kahina-hinalang mga internet accounts sa USEC, sir.
40: Tama ho, no? At maraming salamat to sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na paalalaan yung mga kababayan natin na pag nakakakita or na, even if hindi pa kayo nabibiktima at pinagdududahan nyo na whether it's a scam or nagpapakalat na misinformation, disinformation, i-report lang sa ating hotline 1326 para naman o kabe magawa namin yung interventions namin to either have the accounts block at kung magre-reklamo ho yung mga kababayan natin, maimbestigahan ho natin at matukoy natin sino-sino itong mga gumagawa ng kalokohan sa internet.
1: Opo, this is hotline 1326, USEC 7 ha?
40: Tapos. Sir Allen.
1: Opo. USEC, base ho, let's say nitong nagdaang mga buwan, ano po ang nature ng reklamo o pagdulog dito sa hotline ng 1326, sir?
40: So, depende ho yan. Eh, no? Pero constantly, andyan yung mga banta ng scams.
1: Mm-hmm.
40: Pero base sa aming pag-aaral at sa mga datos, depende sa anong buwan kung ano yung pinakamalakas na scams. For example, noong February, nag-launch tayo ng campaign, information and an educational campaign for love scams naman po. Yung matapos ho yung mga online lending institutions. Itong nakaraang bakasyon ho, ito yung ano, ang tinatawag natin yung vacation scams. Malakas ho yan. Ito naman yung mapapasok yung pasukan ulit. Ayan, nag-emerge ulit yung tinatawag natin na commercial or yung mga shopping scams para doon sa mga balik eskwela na mga for our school supplies tsaka yung mga delivery scams. So, again, these are scams na nangyari whole year round pero mas nag-pick up lang yung ibang scams base sa, or parang mas naging maiting ibang mga scams base sa panahon ng taon, Sir Allen.
1: Ayun. So, ika nga, mahalaga ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan ano, sa CICC sa pagbibigay ng ganitong mga ulat para mas mapabilis ang pag-trace dito sa mga scammers natin, USEC.
40: Tama ho, no? Hindi natin magagawa itong lahat ng mga gagawa natin. Kahit magtulong-tulong ho kami sa pamahalaan, iba't ibang ahensya, hindi ho kakayanin ang whole of government approach. Bagkos, kailangan natin ang whole of society approach when it comes to solving this problem of cybercrime. At na malaking component niya, no? O yung tiwala ng ating mga kababayan na magsumbong at mag-participate sa pagbabantay sa ating internet.
1: Okay, yes sir. USEC Amboy, sir, salamat po ng marami sa mga impormasyon at mga paalala mula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council, sir.
40: Maraming salamat din po, Sir Alan, at magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga tagapsubaybay po.
1: Thank you, sir. Good morning. Ang Executive Director po ng CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Council, si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 52 minutes na. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Oh, good morning muna kay ano ha, Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Good morning. Lagi raw siyang nanonood at nakikinig sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Thursday morning, June 11, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial. Thank you! Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyo lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko,
2: 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit po?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit?
15: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
11: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
16: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.